0: kita ng ating panauhin na ang tunay na kahusayan ay mas nagiging makabuluhan kapag ito ay sinasabayan ng disiplina, malasakit, at paglilingkod sa kapwa. Naway magsilbing inspirasyon ang kanyang kwento sa mga kabataan na patuloy na mangarap, magsikap, at gamitin ang kanilang talento para sa mas makabuluhang layunin. Maraming salamat sa ating panauhin sa pagbabahagi ng kanyang mga karanasan, aral at inspirasyon. Sa muli, ito ang inyong host, Christine Monvillier, at ito ang Todo Edukasyon. Matuto, magsikap, magtagumpay.
1: Inyong nabatian ang programa Serbisyo Publiko sa Radyo Merkado.
2: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Disco, disco,
2: music, music,
1: Radyo Merkado.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsam bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong ngawat.
3: Rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Radyo Mercado. Radyo Mercado.
4: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, mara akong nga mag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan. Ng bayan.
4: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pamatian naton, Rotestimonya it's ambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong ngawat.
3: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit It More Power. Daywang Domingo, haywag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati, huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na na, Dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambang imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best
0: try
1: More Power.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poong, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Radyo Mercado. Radyo Mercado. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Quarry 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog ako, adlaod lang tungod wag ako it power bagangara sa akong ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawal dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang beneficyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at tabaskog ag tapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Nakuha si Salvation Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-union kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kita ako ay ginaservisyon kami iya at internet at sipakano ay nakakabulig sa business nakon.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Your music.
6: Radyo Mercado. Radyo Mercado. Ang boses sa puso ng bayan. Ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa ato.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Don't stop. You get enough. Keep it locked.
3: Radyo Merkado.

0: na kamatuoran. Balita nga masaligan. Radyo Merkado. Balita Subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trending. Yari ang inyo news team.
1: Oras sa Radyo Merkado Klan, alas 11:38 sa Truadlaw. Mayan-ayan ngayon to Adlaw, Provincia de Klan, a good afternoon Western of Visayas. So welcome sa mga pagpangalagad, it programang Radyo Merkado Barite sa Udto, Adlaw kada makarot Lunes sa Petsa Dosigon sa buwan karat Oktubre dagung 2026, October 12, 2026. Agkami, nagapaga balita kami ng Mary Joy de la Cruz Melgar.
2: Agka Merkadong Nina Luis Del Pilar.
1: Agnay mga balita hatod kinyo More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life. Program niya Facebook page, kamanaman, ramon niya YouTube channel, Radyo Merkado Klan. Headlines, balita lokal. Motoristang ng arado it pilang bihikulo sa naman siya sa itawid makahilong nga ilimnon ang suno sa PNP.
2: Sa piya kabahin pito ka persona nga nadakpan sa illegal karong nga paghampanga it bilyard sa kalibo pagpasakaan na ita kaso.
1: PHO Klan, ginkilaga bilang Healthy Workplace National Awardee at 2026.
2: Ang bilyan nga hampang bukod ni Sugaga, ginabawal lamang kung may kakipuan nga pusta suno sa APPO.
1: Ang sarang headlines, balita regional, OCDNIR, nagpaandam sa posibleng lahar flow sa Bulkang Canlaon.
2: Sa piyak nga parte mga trabahador sa Western Visayas, humirit itdugang karong sweldo, MSMES, nag-ayo it relief.
1: Ang sa headlines, balita nasyonal, makabata 13838 CWC konektado on sa Unified 911 para sa mas madasig nga child protection na response.
2: Ang Marcos, agin pamalibarang sa likod, ginaligar ka nga pagpanabad kay Vice President Sara.
1: Pamalik, pahayag nga fake news, pero nagagapta sa social media nga may barangay ag SK election sa Desyembre dagung 2026.
2: Ang bail hearing sa kasong plunder ni dating Speaker Romualdez, mag-aumpisa makarong adlaw karon it Lunes.
1: Ang sa headlines, balita international, Japan mag-alokar it 5 billion yen nga pondo para sa mga negosyong naapektuhan it Lino Kubuan it Hulyo.
2: Ang sa dugang panaton kang headline sa balitang international, El Nino mas magabaskog aga magabuhay pa sa karon sa masunod nga dagon sunod sa UN Weather Body.
1: Ang sa showbiz news, dating PBB housemate ag makaron ay pinakabagong GMA artist na si Bailey May gusto makatrabaho si Pok Wang.
2: Ag para man sa aton kang sport news sa Pinay tennis star Alex Yala, pagkakontrahon si Han Shi China para sa Wuhan opener, makaron kang adlaw it Lunes.
1: Ag sa headline, balita negosyo, supply it manok sa Pilipinas, bastante gihapon ang maskin may El Nino.
2: Ag para man sa aton kanya health news sa WHO ginaduso or community-based mental health care.
1: May 41 minutos, makaligat sa oras, ito alas 11, yung magkita sa detalye sa rinkaroon nga balitang lokal. Padayon yung ginabuwang sa ospital, rumotoristang ng aradit mga nakaparadang bihikulo sa kilidit na matyan tak na alas 5 at hapon ko Oktubre 10 sa huyaw-huyaw naman siya. Sinasa naman siya PNP, rulaking motorrider nga sa legal nga pangidaron, hayo obserbahan nga sa idagumit makahilong ilimnon at tagmanaboro aksidente. Sending sa investigasyon at kapulisan, halin sa kaliboro direksyon at motorista, agpaagto sa poblasyon naman siya, apang pag-abot sigon sa huyaw-huyaw ay dumiretsuray sa pihak nga linya. Hasta sa sumunggab sa nakaparadang tatlong tricycle ag motor. Sa piyak nga bahin unagon sa kustudiyat naman siya MPS, rumotorsiklet motorista samtang, nagpablatergon man rumang tag-iit daywang tricycle nga nakaagom it kasamaran sa nasambit nga aksidente.
2: Nadugang panaton kayo nga detalye sa balitang lokal. Makaroon nga adlaw na katagana na pasakaan kayo at kasong paggabasa sa Presidential Decree 1602 on prescribing stiffer penalties on illegal gambling ng mga individual nga na-arrest at otoridad o adlaw kayo at Sabado, Oktobre 10 na karoon sa Poblasyon Kalino o operasyon naging pangunahan Itaklan Provincial Intelligence Unit o kon PIU ag sa koordinasyon kayo at Kalibo PNP kung si Inma Dinagon na nga naresto ng mga persona na sa edad kong 22 hasta 52 anyos nga taga Pasiga, Iloilo, Agaklana na recover sa lugar, billiard table, billiard ball sa white cue ball with red dot, triangle rack, mechanical bridge, cue stick, billiard chalk, ag 3,800 pesos nga nagserbing taya ag 200 pesos ng mark money. Sa makaroon nagman nagahugat yun lang, idesisyon na kung pila rupiansa nga itagana, itkorte para sa temporaryong kahilwayan na ita mga naaresto.
1: Sa piyak nga bahin gin kilagar, Provincial Health Office at kada PH Waklan, bilang Healthy Workplace National Awardee 2026 sa ginhiwat nga Healthscape Convergence it Department of Health Western Visayas Center for Health Development kun DOH WVCHD. Rayang kahiwatan ay may temang pagpamunga ukod ang pagpamunga Harvesting Fruits of Excellence and Celebrating Health Convergence for Healthy Settings. Kung siyang ginaselebraro mga partners at stakeholders nga nagpakita at commitment at kontribusyon sa pagtukod at healthier communities. Yakip sa nakabato ni Trayang Pagkilaga halin sa probinsya Hiro LGU Leso, Batan Health Center and Birthing Facility, Pakita Calizo Cortez Health Center, Tangalan Rural Health Unit, ag mga primary care facility it Banga, Madalag, Malinaw, Nabas, New Washington, ag Numansha.
2: Ag sa pinakuling na itong balitang lokal, inklaro it Aklan Police Provincial Office upon APPO nga bukot sugaro hampang karon nga bilyar. Kasunod rin nagagapta nga post sa social media nga nagtao karon sigot trauma sa mga bilyarista sa Aklan ron natabukor nga pagpandakop sa pitokor nga kagakinana samtang naghahampang itbilyarda o nakaroon sa Barangay Poblasyon Kalibo ko Oktobre 10. Sa pakigangot it Radyo Merkado Aklana, ay Police Major Ovri Ayon na ginpahayag ka nga ginakabigamang nga bawang rayo o kung iba pang sports kung may kagakipo na kwarta nga nagatagayan. Dugang pa ni Ayon na ron nasambit ka rin nga lugar kung siin natabu operasyon na ay may permit para gamang sa kalingawan o kung recreation. Apang natabuan si Gonya na panya sa aktong may nagapustaan samtang naghampang ro mga impubado. Bangod ka ra, nagaayo ro mga kapulisanya, itpaghango pa maghalin ka ro sa publiko. Musiin ginaobra gamang nandaruan ng trabaho, agod nga mapabili na, ro katawhay nagkaayusanya, kama naman ro siguridad at ibiloga nga publiko.
1: Agsarman nga detalye sa balitang regional. Nagpaandam ro Office of Civil Defense ukon Negros Island Region ukon OCDNIR sa posibleng lahar flow magaling sa Bulkan Canlaon kasunod it moderately explosive eruption ko Sabado. Kuna kay OCDNIR Director Donato Sermeno III, posibleng mag-angkon it lahar flow kung umugan. Rason nga ginpabaskog panandaro pagbantay sa mga agagyan ni tubig sa palibot it Bulkan. Sa makaroon ay wapait ni listang lahar o mud flow sa Pinalbagan River at Ibid Creek sa La Castellana, Negros Occidental sa pihakit mga pag-uwan. Samtang nakataga naman nga magpatigay ng mga autoridad, it drone survey, agud matumod ng mga natipong debris na posibleng magtuga it pagbaha. Samtang gin-insister it ang mga negosyante nga kinahanggan mananda it suporta, agud mapabili na ro operasyon.
2: Sa piyak nga parte sa aton kong balitang regional, nagapanawagan it dugang karon nga sweldo ng mga grupo trabahador sa Western Visayas samtang nag-aayo man it tax relief ng mga micro, small and medium enterprises o kung MSMES agud nga mapahaganhagan ng gastos karon sa operasyon. Sa public hearing it RTWPB6 ko Oktobre 9, ilang sektoro nagduso o cart wage hike kaya kipropetisyong 250 pesos nga dugang karon kada adlaw. Wapa pinal karon nga desisyon na wage board nga ginasaligan nga magdesisyon na antes matapos sa road dog or na.
1: Alas 11:47 oras, yaman kita sa detalye sa rinkaroon nga balita sa sugod it nasyon.
3: Balita National.
1: Para mangin madasig ro pag-aksyon sa mga kasot ginagamo og iba pang pag-aag sa mga unga hay ginagakutgon, it Department of the Interior and Local Government kun DILG at Council for the Welfare of Children kun CWC ro makabata helpline 1383 sa Unified 911. Kasunod rayat pagpirma sa isang Memorandum of Understanding ng DILG Secretary John Vic Remulla para sa Emergency 911 National Office ag CWC Executive Director Yusek Angelo Tapales. Dino sa DILG, umabot yun sa 450 rotawag na nabatonit 911 sa bugos nga nasyon ang Enero has sa Setyembre dagong 2026. Kaibahan ka rin ng mga report sa sexual harassment, maltreatment, rape, human trafficking at prostitution. Kaidaw may kasugtanan makikipag-angot through Unified 911 sa makabata 1383 cases ang kinahanggan itin sigida nga police, fire, medical, rescue, social welfare ang iba pang government assistance. Magata Oman Ro CWC training sa personnel at Daywang Hotline angot sa trauma-informed interviewing ag child protection protocols ag siguraduhon nga kaya makipag-istory at mga unga ag malikawan uman nga trauma sa mga biktima. Inasiguro matdaywa ka mga ahensya nga nagasunod ro ahensya sa Data Privacy Act ag iba pang privacy rules.
3: Balitang National.
2: Ginpamalibarang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ro akusasyon ni Vice President Sara Duterte muruan ang administrasyon na ro sa likod kong ginaligar nga kampanyang tuyong sa Maron ro Vice Presidente. Ginahangkat ni Marcos si Duterte nga magpresentara it ebidensya sa anakaroon nga aligasyon. Kasunod it pahayag it Vice Presidente ngayakot rumalakanyang sa mga pasibangod kontra kanya. Nag-ugat ro isyo sa pahayag ko at ginpahalin nga pulisa nga si Rodolfo Gradioso Jr. nga naghambang nga nagkatod imaw kat masubra 2 billion pesos nga kasya mga pamilya Duterte. Ginpamalibaran ni Duterte rumaaligasyon na nga padayon pang ginaimbestigahan na it mga otoridad. Sinukay PBBM kinahangan na mapamatudan na ang mga aligasyon na antes makabagay ita konklusyon.
1: Pamalibaran ni Commission on Election ng kanang COMELEC ro nagagapda ang impormasyon nga may nakatagana nga barangay ang sugod ang kabataan election ng kanang BSKE sa ika-14 it Disyembre dagung 2026. Sino sa COMELEC sang ka-fake news rayo nga dapat hindi insigida magpati ro publiko. Dugang pa itahen siya alin sunod sa Republic Act number 12326 nga ginpirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay may 5 dagun ngon ro termino it mga opisyal it barangay ag sugod ang kabataan. Matunuman nga unagon niya ginanunsyo at ahensya nga hindi madayon sa November 2, 2026 pre-elections bangod gin sailunan daraya sa November 13, 2028. Ginigay gayamit ahensya republiko nga hindi magpatiyagi sa mga saga nga impormasyon sa mga social media platforms. Para sa opisyal nga impormasyon, ay dumiretso lamang sa andang opisyal nga social media accounts ag website agud amalikawan ro peking balita ag para hindi magkabagaka ro publiko.
2: Para ang pagpadayon sa Balitang Nasyonal. Magkaumpisa makaroon-karoon nga adlaw ito October 12 Rovell hearing in Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong plunder ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Kibahan sa akusado ay senday sa dating Akubicol Party List Representative Zaldico agdayo pang individual angot karon sa 7.4 bilyong pesos nga kickback haling karon sa mga proyekto at gobyerno ko 2022 sa 2025. Sa bail hearing inauman nga magasumitit ebidensya ro prosecution para mapamatud-ana nga mabaskog ro kaso kontra kay Romualdez samtang igarepresenta man itipensa ro anda karon nga rason na para sa petisyon nga piyansa. Madumduman nga ginpasugtana Sandigan Bayan si Romualdez nga pumirma sa pretrial order samtang nakaditin sa New Quezon City Jail na karon sa payatas. Dugang karagin pasugtan man imawa nga mag-adto sa mga masunod karon nga hearing pinaagi sa video conference alin sunod sa magintagana nga kondisyon na ita korte.
1: Alas 11:51 oras, yaman kita sa detalye sa rinkaroon nga Balitang International.
3: Balitang International.
1: Plano makaroon ni Japan nga mag-alokarit pondong gabalor sa 5 bilyong Japanese yen ang gudbuligan ng mga negosyanteng naapektuhan it nabaskog nga linog sa Kumamoto Prefecture kubungan it Hulyo dagung 2026. Sino kay Finance Minister Satsuki Katayama, katuyan it pondo nga mabuhinan ro problema it mga negosyante sa pagbayad it utang ag para mapatindog uman ro andang mga negosyo. Madumduman niya gintayog it magnitude 7.1 nga linog ro Kumamoto, Japan kung siin hay 38 katawo ro namatay ag 75,000 man nga bagay ro nasamad. Ginpisikar pa ni Katayamayang pagagamiton ro pondo para matawuan it kapital ro mga negosyanteng bangod hasta sa makaroon hay analisdan pa.
3: Balitang International.
2: may kabahin gin anunsyot World Meteorological Organization niya nga mas mangin mabaskog ro El Nino makarong dag-on agin nag-uuman nga magabuhay hasta karon sa Pebrero dag-on 2027. Suno kay United Nations spokesperson Stepino Duharik, posibleng maapektuhan it El Nino ro ekonomiya, ekosistem ag komunidad sa bugos karon nga nasyon. Dugang pa ni Duharik, kinagauman nga ngurugabi karon nga pagkamaga it gugta ag pagbaha sa mga nagkakasasari nga partit kalibutan. Ginspekar patapil ang eksperto nga magasaka sa above normal levels Rusi surface temperatures sa central ag eastern tropical Pacific makaroon karon nga Oktubre hasta Disyembre. Unagon man nga ginpalayaga it World Meteorological Organization nga posibleng sambilog raya sa mabaskog karon nga El Nino umpisa pa ko 1950.
1: International. Ang sarang mga nga detalya sa balitang artista.
3: Balitang showbiz.
1: Kinapahayagit bagong kapuso artist nga si Bailey May nga gusto na makatrabaho si Pokwang sa Sangka proyekto. Kaya kaya Bailey mabuhay yun na gustong ma-experiensyahan pero action, comedy ag horror nga pelikula ag naisip na ng leading lady ay si Pokwang. Dugang pa ni Bailey, idol na si Pokwang bagod mayadraya sa pag-arte. Ag taga pag-abot na sa Pilipinas ay pagwagid ni Pokwang rugusto na ng mapamantaw. Sa piyak nga parte ay pumirmagon si Bailey kontrata agud mangin kabahin it na sambit nga star agency.

0: Balitang Sports. Nakataga na karoon nga kontrahan ni Filipina Pride and World No. 18 Alex Yala ropang batok ra China nga si Hanshi para sa unang round na Etuhan Open. Mag-aumpisa roon ang kampanya ni Yala makaroon-karoon adlaw Lunes, Oktubre 12 dagung 2026, alas 12:40 Mituto Filipino Time sa Dongfeng Voya Center Court o nakaroon sa China. Mag-aumpisahan ni Yala roon nakaroon nga kampanya sa WTA 1000 bilang 13th seed sa Section 4 kung siin ay may posibilidad na makapangutubang na umankaroon si Leila Fernandez at Jessica Pigola. Target makaroon ni Yala na makabawi kontra karoon kay Xi matapos nga wa karoon na mabuong rubuang medalya sa Asian Games sa Japan kontra China.
1: Balitang Sports. Balitang Sports. Maya 5 oras, 55 minutos, makaligat sa oras, ito alas 11. Yung may kita sa detalye sa rin karon ng balitang negosyo. Ginanunsyo Department of Agriculture kun DA nga bastante gihapon na supply at manok sa nasyon sa tunga it pagagit strong El Nino nga posibleng magbuhay sa samasunod nga dagon. Ito kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., pwede makonsiderar nga fairly healthy stock ang magkaroon manok nga pwedeng magsupply hasta 125 nga adlaw. Ginklaro pa ni Laurel Jr. nga maskin pwede maka-apekto ng mainit nga panyempo sa produksyon ito manok, hay padayon man gihapon ro pag-abot it mga bagong supply para maaksyonan ro kinahanggan it nasyon. Ginkumpirma man ni Laurel nga maayos para supply ta baboy sa nasyon nga pwedeng magbuhay hasta 170 nga adlaw.
0: Para sa aton karong pinakauling balitang health. Ringganyo Cart World Health Organization o WHO ng mga nasyon nga isayod ro pagtrata sa mental health maghalin sa psychiatric hospitals paadto karon sa community-based services. Katuyuan karon nga himuong mas accessible makatawag na kasentro sa kinahanganon it mga pasyente ro mental health care. Kuyakip sa mga tikanga ro pagtaokrot serbisyong pang-ikaayong awas sa pagbahay og sa oportunidad sa trabaho sa mga pasyente. Giniganyo mat WHO ro mga gobyerno nga dugangan ro pondo para sa mental health services sa mga komunidad.
1: Mayroon ka rin nga 3 minutos bago na oras na alas 12 sa Truan Law. Happy lunchtime mga kamerkado. Agin yung nabatian o kabugusan nga balita hatod kinyot more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy alive. Pagkam niya Facebook page, kamanaman naman nga YouTube channel, Radyo Mercado Clan. Sa uman, adlaw kitat Lunes, October 12, 2026. Sa bulig manit at nga partner sa technical, reportorial ag news from Department of Bugid nga sa gamat. Ag kami, yung tagapag-balita kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar.
0: Ag kamerkadong Nina Luis Del Pilar at Radyo Mercado Aklana, ang boses sa puso ng bayan.
2: Inyo nabatian ang Radyo Mercado. Balita Subo! Balita nga kamatuoran. Balita nga masaligan.
3: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hi, madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano paro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis, imaw, dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami kinipik sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang serbisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaserbisyon kami iya at internet at si pakaano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano paro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

paunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region Number 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending or final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2. Ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: masarap ang niluto kung kumpleto ang rekado. At ito ang programang mas lalong magpapasarap sa pananghalian ninyo. Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Balanse sa panginig at lasap ang sarap sa Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kumpletos Rekados. Kumpletos Rekados.
1: Mainayad nga Udradlao, probinsya Itaclan, mainayad nga Udradlao, Western Visayas. Welcome sa atong pagpangalaga niya sa programang Kumpletos Rekados. Ako rin kay Bahan sa Kahanginan sa Merkado, si Kamerkadon John Ronald Goodman.
0: Kumpletos Rekados.
1: Adlaw kita makaroon ita Lunes, October 12, 2026. Aga welcome mga kamerkado iya sa Monday edition. It aton ka nga programa iagamang sa Radyo Merkado Aklan mga kamerkado.
0: Kumpletos Rekados.
1: And of course, mga kamerkado, welcome, welcome, good, no? Happy, happy Monday. And, sa pangaywang kintang Domingo, mga kamerkado, sa Bungan Karait, Oktubre. Buot hambawon, mga kamerkado, magapitin kita sa katunga, itaton ka lang Bungan. Which in fact, mga kamerkado, madasig gidro aton ka lang inadlaw. Mainit, aton ka lang panyempo, makaroon lang ka dito Lunes. Or kung siya man ka mga parte at aton ka nga probinsya Itaclan, ay may dayad gid nga udro adlaw kinyo mga kamerkado. Maga iiba kita hasta alauna 30 it hapon. Aga kung sa siin, panibag-o nga diskusyon ang topiko ro aton nga pag-istoryahan makaroon nga adlaw karon ita Lunes. Gaman, good afternoon sa aton nga mga kamerkado sa partner naton nga LGUs. And of course, sa aton yung mga kamerkado sa tag sa naton ka mga public market. Especially na karon sa Altavas Public Market. Banga Public Market. Madalaga Public Market. Libakaw Public Market. Di man naton pagkalipatan. Una karon sa may bahing karait, Numancia Public Market. Lezo Public Market. Malinaw Public Market. Makato Public Market, Tangalan Public Market, Nabas Public Market, Aga Buruanga Public Market. Maidayad gid nga udradlaw kinyo mga kamerkado. Sa mga nagailabas una, sa mga nagapahaong pangit, anda ka nga ilabas. Ag sa mga nagasiesta, nagapahuway, nagapanghimos, makaroon nga udradlaw. Good para ready man hindu na ang hapon. Rada ka nga mga kinabaligya. Good afternoon kinyo mga ma'am ag sir. And of course, apilan natin ka mga establishmento sa aton nga mga variety stores. Sari-sari stores, groceryhan. Pati man sa aton nga mga karinderiya, sa aton nga mga barber shops, sa aton man yung mga salon o kung parlor, mga kamerkado. Aga sa pila naton ka mga pharmacy o sa mga pawn shops naton ag sa iba pa nga mga establishmento sa suod agwa it aton ka lang merkado publiko. Maayad-ayad gid nga utro adlaw kinyo mga ma'am ag sir. Welcome po sa Radyo Merkado Aklan. Iya sa programa Kumpletos Rekados.
0: Kumpletos Rekados.
1: Aron. So aton nga umpisahan mga kamerkado. Ruraya ka ng topiko. Pero before that mga kamerkado, aton anay nga iga-anunsyo ruraya ka ng para sa aton ng mga taga-tangalan. First pa, pamati o na sa mga taga-public market naton sa Tangalan. Nagpaguwa ro sangguni ang bayan. Una ka ron sa Banwa Itangalan, ita public hearing consultation o announcement ro yun sa Igapatigayon nga public consultation o kung public hearing angot sa raya ka ng ordinansa. Kung sa CN, raya kang ordinansa ay angot sa pagpangagan sa Cemetery Access Road aga West Network Road nga nagaano no Saraya ka na nga proposed Tangalan Municipal Cemetery. Una ka nun sa barangay poblasyon sa Banway Tangalan. Ang igapangagan raya mga kamerkado nga Lutgarda H. Tirol Road, Jose B. Tirol Street, Orestes H. Tirol Street, ag Socrates H. Tirol Street mga kamerkado. So, ruyin nga ron nga ordinansa ay syempre ruyin ka ron mga kamerkado ipag-istoryahan. Saraya ka ng public hearing mga kamerkado nga igapatigayon sa Tangalan Public Market sa October 14 adlaw karon ita Miyerkules umpisa alauna it hapon mga kamerkado. So buot hambaon ka ra sa mga nagapamati una no, especially sa Tangalan Public Market. Manami kong pamatian nyo ra raya karang public hearing angot sa raya karang pagpapangagan sa raya karang karsadahon mga kamerkado para syempre doon ay inyo man yung kinamatarong ron para masairan kung hamaan ano rotikang para sa pagpangagan itaya karang nasambit nga daganon sa may Cemetery Access Road at West Network Road. Saray ka nang ginaproponer nga Tangalan Municipal Cemetery karon sa may barangay poblasyon sa Banwa karon ita Tangalan mga kamerkado. So yun nga pahanumdom hay maghatod ita kinyo ita ray ka nang LGU aga sangguni ang bayan ita Tangalan mga kamerkado.
0: Kompletos Ricanos.
1: Alright, so sa pihak man ka nga bahin mga kamerkado. Ato na aning istoryahan, raya ka nga ginapanawagan. Ita pila ka mga trabahador, ya ka sa Western Visayas. Bagod mga kamerkado, gusto ng dano, especially sa mga nasa private sector naton. Bukon sa mga private naton nga mga kumpanya no nagapanawagan no mga taga Western Visayas ukon grupo it mga trabahador sa nasambit karang rehiyon mga kamerkado nga gusto talaga nga taason pero anda karang sweldo especially sa private sector mga kamerkado. Actually giniistoryahan man no pero pagdugang sa aton karang minimum wage iya kara sa bilog nga Western Visayas. Aga syempre ro ginistrahan man karon ro tripartite regional wage board no at andaman nga ginistrahan nga posibleng mapasaka kasi kung madumduman nato una karon sa National Capital Region aga na karon sa Eastern or Central Visayas mas may bahin kara it Cebu Bohol Sikihor I think no ginaano gud nandaron eh ginaduso gid ag napatuman nandaro kaya nga pagsaka sa sweldo mga kamerkado. So, syempre, mag-guwas ka ron. Nagahinyo man. Roaton ka nga micro, small, and medium enterprises. Nga tauan man sanda it ano no, nag-ayo sanda it tax relief. No nga, hindi man sanda mag- either buhinan, roanda ka nga buhis, or hindi insan na magbayad it buwis mga kamerkado para man makabulig kanda especially syempre mga maisat yamang sandangan negosyo syempre rurason ka ron hagod mapahagan-hagan roanda ka nga gastos sa operasyon tama man hindi man pwede nga magsaligang roaton ka nga mga lokal nga negosyo mga maisat nga negosyo mga kamerkado na hala sige lang sanda it loan mga kamerkado nga wa masaya tayo may nagkakaigo nga kita, di ba? Hindi man natin pwede nga hindi man pwede nga basta ang sandat bayad nga buwis knowing nga pila lamang roan na nga ginakita. Actually, in our recent or current status gid mga kamerkado sa aton ka nga presente nga sitwasyon it aton ka nga ekonomiya ginatanaw natin nga hindi nakasaranggid mag full operation ro aton ka nga mga MSMEs or micro and small and medium enterprises pero kinahangan gid nga ni itraya ka nga MSMEs o kung mga maisot nga negosyo mga kamerkado kinahangan nanda nga may maabong mga customer abusan da nga mga kliyente nga mag-ainganyo sa nakarang produkto. Syempre, ro mga ro disadvantage abit mga MSMEs nga ra aside from na parang kompetensya gidabi nanda ro mga mabaho nga mga korporasyon, mabaho nga mga kumpanya. Pero problema gid kara is randa ka nga customer. Randa ka nga customer karon mga kamerkado. Randa mga ano ta, randa mga suki. Randa ka nga mga parokya gid amana. Pero mga perming nagabaka kanda. Pero problema karon bukod man it sustainable, bukod man it consistent nga may mga customer sanda. Pero yun ro parang disadvantage it atong karang MSME. Sabi yun gid, kung randa ka nga negosyo, hay bukon man gid it pang adlaw-adlaw nga mga produkto. Diba? So kung okay lang gid kung randa ka nga food products mga kamerkado, hay pagkaon, lambong, nga pang lokal gid amana, mga pang sabon pang gaba, or kung ano man nga pang adlaw-adlaw nga gamiton it aton karang mga kamerkado, hay ginaano gid anaton doon. Do yun do number one competition nanda, no? Nga kunta na hindi sandagid magkaano, no? Nga magbayad it mabaho nga buwis or tauan sanda it kahigoyunan nga hindi ana sanda magbayad it buwis bangod in our current economic status makaron ubod sa aton karang estado it aton karang ekonomiya hindi tagid ikasarang. I know abo gid karon sa mga taga merkado publiko naton pero makarelate karon bangod maabo sa aton nga mga taga tindahan una ay mga micro small and medium enterprises. Magawas ka na no, sa ginpatigayon nga public hearing at RTWPB Region 6 ko October 9 2026. Pilang sektor kararo nagduso it wage hike ukon na dugang sweldo. Kagakip kararo petisyon nga 250 pesos dapat rudugang kada adlaw mga kamerkado sa aton karang minimum wage. O sa makaroon, uwa pa ita pinal nga desisyon mga kamerkado Regional Tripartite Wage Board mga kamerkado nga ginasaligan nga magadesisyon antes nga matapos oray ka nga dag-on mga kamerkado. So bilang no nga gina-insister gid it mga negosyante nga kinahan man na suporta agud mapabilin ro operasyon ako mismo in my own opinion kinahangan gid anaton mga kamerkado it sarili man naton nga pag-umwad. Kisan hambaw naton kay imposible gid sa presenteng estado it aton mga kamerkado no nga raya karang aton karang estado sa aton nga pangabuhian ay hasa di karon yat agil. May mga nag-comment ay sir payag ka sweldo mo 1k daily. Wala kang gagawin pero laging masakit ngipin mo. Mas okay na ako mag minimum wage kaysa mag-suffer ako ng sobrang sakit ng ngipin ko araw-araw. Anong gagawin ko dyan sa 1K araw-araw kung palagi rin akong kung palagi rin akong nagsasuffer. Ano ba to? Good afternoon sa mga tagapakinig natin sa ating TikTok live. Thank you so much sa mga nakikinig dyan. And of course sa ating mga tagpamati sa ating karang Facebook live. Iya sa Radyo Merkado Aklan. Good afternoon kinyo mga kamerkado. Okay, so iyan man ka na, magtuman kita sa may Negros Island region. Good afternoon. Sino ba to? Na natin, sino ba to? Parang na siyang pangalan eh. Clandestine. Gabi na mga tanong yan, clandestine. Anyways, magtuman kita mga kamerkado, iya ka na sa bahin. Ita, raya ka na mga sa may Negros Island region. Padayon ru aktibidad o nakaroon sa Bulkang Canlaon. That is why nagpagawa it abiso ro Office of the Civil Defense sa Negros Island region. Mga kamerkado nga maghagong sa posibleng pag-anoit lahar. O diba? Side man natin ron. Lahar ay ginhalo nga nagapok ag tubi na maghalin o nakaroon sa bahing kara ita Bulkang Canlaon. Para man mga kamerkado, para sa raya karang lahar or whatsoever, para sa naton kara sa raya karang ginatanaw naton na posibleng halit nga daga kara ita syempre paggupok it Bulkan. Oy, good afternoon galing no kay Sir Kim Jungwon na taga Batangas. Good afternoon po sa inyo. Shout out po dyan sa Batangas. Taal Volcano dito nagbubuga na rin. Oh, di ba? Very active ngayon ang mga vulkan natin, mga kamerkado. Magguwas o nakaroon sa may Canlaon ay nag-aaktibo man, mga kamerkado. Pero raya karanga. Oh, di ba? Taal, mga kamerkado. So I think kung nagligad ka lang adlaw, kung mga nagtaliwan ka lang weekend, oh, nagtapos ka lang weekend, mga kamerkado, ay ano tawag ka rin, naggupok man ro, or nagkaroon it minor eruption, ro ray ka rin Taal, o diba? So, I don't know what's going on. Gets mat kasi medyo nagsabay-sabay ro mga kamerkado nato, no, nga naka-experience it mabaskog nga linog, nga naka-experience man, mga kamerkado, it, bukon man, linog, diba? O nakanon nga, gabi yung gid sa may Latin America, sa bahing karait na siyong Panama. 7.7 nga magnitude nga linog, mga kamerkado. Una ron, mga kamerkado, ay syempre kasabay man ka ron, paggupok it aton ka lang ang mga vulkan. Para matanaw man ato, no? Syempre, it is not a coincidence. It is part of nature. Diba? Sa mga naghahamba una nga, ay, basit ama na ro, may ginasundan rayang mga any-any. Or may ginahambal sanda nga propesya sigon. Ay, bukod nga kita sure karon na mga kamerkado kung may mga makaroon gidmat ah. Pero maano ni kita, mapatian ni kita sa mga siyensya nga mga aktibidad. Very active gidmat aro aton ka nga plate tectonics and at the same time na aton ka nga vulkan. Bangod nga ni mga kamerkado, kabahing kita kara it Pacific or kaparte kita it Pacific Ring of Fire. Buot hambalon sa idaw may Pacific Ocean or kabahin it mga nasyon o kung isla ita Pacific Ocean wala rin mga pinaka-aktibo ng mga vulkan. Bukon nga mang ita sa Pilipinas, kaibahan man natin karon ro Australia, kaibahan man natin ro Guam, kaibahan man natin ro Palau Islands, kaibahan man natin ro Indonesia, kaibahan man natin New Zealand, pagpisan nga ni sa Hawaii, diba mga kamerkado? So it is not a coincidence, it is a part of nature, mga kamerkado.
0: Kompletos Rikados.
1: Diba? So ruin mga kamerkado, pero pila sa aton nga mga balita makaroon nga utro adlaw. Syempre aside from that, ginatamyaw nato nanay. Pero aton nga mga kamerkado una karon sa bahin it Hawaii sa aton mga OFW naton. Good afternoon. Especially sa Hawaii and New Jersey, nakaroon sa United States of America, mga kamerkado. Good afternoon kinyo, mga kamerkado. Kamusta rin inyong karanga adlaw sa mga OFW natin, especially sa atong karanga TikTok Live. Good afternoon kinyo. Anyway, sa mga wa pa naka-follow and like sa amon karanga Facebook page, pwede gid ka mo, mga kamerkado, mag-follow. Road to 40K yun kita, no? Kaya sa aton nga Facebook page nga Radyo Mercado Aklan. Subscribe man sa aton ka nga YouTube channel nga Radyo Mercado Aklan. And of course, shout out man na karon aga follow man sa aton ka nga TikTok account nga at Radyo Mercado.aklan, mga kamerkado. Ay, good afternoon. O, tamyaw man na po diri sa Leganes. Uy! Ma, yung untol anda sa bahing karasang Leganes ah. O diba, may Radyo Mercado man kamo da sa Leganes Public Market. Wala ako nagkakasala. So, good afternoon dira no sa mga taga Iloilo City, Iloilo Province na nag-monitor sa atong kanang programa iya sa Radyo Mercado Aklan. Oras kita makanoon, alas 12:29 kita itudro adlaw. Hatod kinyo it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Pero More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix ay available sa pili ka mga sari-sari stores, ag pharmacy, iya sa bilog nga probinsya Itaclan, mga kamerkado. Magapanumbalik anay, ro programang Kompletos Rikados. Gagamang sa Radyo Mercado Aklan para sa pila ka mga reminders. Standby.
2: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy ro aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan ng ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Hi, ako si Kia Rodrigora from Panga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Sa Iran Koro, Kalibo Cable, sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka, Konro, Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So, nakabulig din mo sa ako niya pag-generate income. So, ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hi, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So, reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man ang lasa, at manami man ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami kinipik sa atong lawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

kaunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region Number 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending or final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ng SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources, inibala, mapatihan, kag masaligan, o kung hindi, pareho sa mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos, Ricados. Kompletos, Ricados.
2: Alas 12:41 mga kamerkado, ag welcome back sa second portion ito aton karang programa. Yes, programang Kompletos Ricados. Ako rin kaibahan sa kahanginan sa merkado, si kamerkado John Ronald Guarino.
1: Kompletos Ricados.
2: Before kita mapadayon sa aton karang mga topiko mga kamerkado, aton anay nga pamatian pro mga natipo ng report. Maghalin kay kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar, mga kamerkado.
1: Radyo Merkado Live Report.
2: Alright, kamerkadong MJ, with your report, proceed.
3: Yes, kamuna dyan, no, may naging naasabat na ating karoon nga public information office sa particular actor niya, akla na PPO, no, kamulang dyan, sa okay. Rikarang post sa social media nga rure ka nga mga individual or pito ka mga individual nga nga nadakpan ko adlaw it Sabado, no, rikarang sa may populasyon kalibo sa rikarang hampang billiards which is may involved nga nga kwarta ka mga dyan, may post ka nga nagtao siguro trauma, no, sa mga bilyarista iya sa ating karon nga probinsya at aklan. So may nangin sabat karon ron, ating karon nga kapulisyan, angot ka ron, no, kapun Johnny, nga rure ka ron nga bilyard, sa yun man kita, no, nga sports imora.
2: Yes, oo. Ano, sports official imora. Sports kila yes. Imaron, karon ka okay, lang,
3: Johnny. Johnny. Pati man yan, mga ano nga ra, mga pool nga ra, matiigmanghod man imaw, na tayo ka ron nga bilyard nga ra, no, kapun yes. Johnny, nga nagpakita kita at skills, wow, kita.
2: Kita.
3: Ay, tiga ako, mag-ampang it, ano, nga ron, tagpool, Pinoy pool. Pero billiard, hey. Sige, tamang tanaw ang kita kay Evan Bata Rakes.
2: Napaghalataan rin dad naman yung kamerkado meron siya.
3: Ay, grabe siya.
2: Charot lang. Pero sa'yo, kinagaman natin na yun ni Mao. Superstar tabi, mga billiard. So, ro'yun. Mga billiard nga doon. Bisan na anong klase nga sport, mga recreational activities, ay, ginakabig man doon nga, ubrahon it mga tao, kalingawan. Aktividad, kalingawan, pampalipas oras.
3: Kasabiyahan. Pero, sa batas, kabarin dyan, kung may involved nga kwarta, no, may involved nga pustaan, taya, kamarin dyan, may kwarta nga ni, no, hay, haron ay matumod ta nga illegal.
2: Oh, ibaw tang istorya ron ka merkadong marriage.
3: Oo. Hay, syempre ro atin karon nga mga otoridad, particular atin karon nga provincial intelligence unit nakabattle ng information na kamang Johnny nga may lugar di kara sa poblasyon nga nagahampangan it billiard o pustaan. O pustaan kay ro record ang recover nga taya mabaho-baho 3,800 no ka ng Johnny ro rekarang taya. So may nagpakuno-kuno nga manog taya ka ng Johnny garo nya ni no may ano may mark money ra nga 200 pesos.
2: Okay.
3: So ro mga nadakpan pito. Bali ro iba kara taga Aklan, ro iba kara taga Pasig, ro iba kara taga Iloilo. mga dayo. Okay. Oo, mga dayo. So sa pitungan ka parang dyan, una ang dumanog tayo, una ang player, may nakaroon nga referee, no, ka parang dyan, ag iba pagid, no, ka mga klase tao ito, no, rurek na nga mga na-aresto nga ra. So,
2: balik, caught in the act, ito man, na
3: sandara. Yes, caught in the act, sandara na ka parang dyan, nga nagahampang.
2: Okay.
3: Nga haron kita gid nga, nagatagayaan, kita gid, no, nga may kwarta, nga involved ka ra. So, ratong ka rin yung otoridad, nagkasait operasyon, which is, sari ka rin illegal gambling, nga ra ka parang dyan, ag madi nagagun nga na-aresto. No, rupito ka mga kagakinaan nga ra. So, update ka ra, kaina, nasa na nagatutambay kita sa aring karanya Kalibo PNP, sandarahay gin inquest, one sa ating karanya fiscal's office, matapos nga niyong sandarahay magabag sa rekarang presidential decree 1602 ukon prescribing stiffer penalties on illegal gambling nga ra na kamunong Johnny. Ag sa pihak nga parte, may sabat nga nila ating karanya taga, ano, taga Klana PPO, particular kay pwede sa Major Aubrey Ayon, no, sa nagagaptaan nga post nga rin, hato nga ni sa uman, no, ro, rin ka rin naghimo it, ano, or nagtuga it trauma, no, para sa mga bilyarista, no, kung dyan sa Aklan, ro, natabo nga rin, no, sa pito ka mga persona nga rin. So, may pagklaro ka rin, na may pagklaro ka rin, aton ka rin nga otoridad, ag aton nga pamatian, no, sa aton nga pakikipag-angot kay Ma'am Ayon.
2: Kamerkadong din, do ato nga
3: ra. Okay, mga kamerkada, na makaroon na ato nga interviewon si Police Major Aubrey Ayon, ra atong karon nga Provincial Information Officer. Angot nga ni mga kamerkado, no, sa rekarang mga individual nga nadakpan sa rekarang illegal gambling ukon sa paghampang ita rekarang billiard nga may involved nga kwarta. So una sa tanan, no, Ma'am Ayon, may daid niya agahon.
4: Yes, ma'am, may daid niya agahon, at may daid man na agahon sa inyong suping at taga-subaybay, ma'am.
3: Mm-hmm. Angot sa rekarang mga individual nga ramam nga nadakpan sa rekarang paghampangit billiard, which is may involve nga niya kwarta, ma'am.
4: Yes, ma'am, ko October 10, mga 10:55 p.m. it gabi iray nga ramam, no, ro, aton niya Provincial Intelligence Unit sa pamuno ro ni Police Lieutenant Colonel Dennis Lawrence Bautista ay nagkasasandara in operation kasi nga ni may reports kita, may informant nga nagpaabot it, yung information nga ni, no, sa aton nga Provincial Intelligence Unit nga may pustahan nga nag-involved do sa billiarding nga nagakatabo iya sa Poblasyon Kalibo. So doon yun, gin-validate, gin-monitor, gin-imbestigahan aton nga Intelligence Unit at positively caught in the act nga doday ang mga pito, actually pito raman, no, nga, mga individuals doday ang nga nadakpan ay indeed involved sanda sa raya nga nga ginatawag natin nga illegal gambling activity.
3: Mm-mm. Rupito nga ramam, ano ra, puro tanan taga iya sa Aklan or hindi, sa ibang ma'am lugar halin?
4: Hindi, ma'am, may mga pilang batong personalidad ka ramam, no, may iya ka nga taga Pasig, doon mismo mga players. Mm-hmm. Tapos may iba ka nga mga nagataya. Dududadak pa nabing aran natin, ma'am, sa pito kung post emote o kung price emote ay ginatawag natin iyon di karado players tag mismo naghahampang at billiard.
3: Mm-hmm.
4: Tapos ina karado betor do nagataya ag ina may andang nagamanage man itaya kara mami may umpire man ima o may referee may starter.
3: Mm-hmm.
4: So daya ng mga involvement ito yung mga individual nga nga nadakpan. Ag balikan natin itong pangutanan nimo kung mga taga Sinsandara halin siya na sa iba-ibang lugar.
3: Mm-mm.
4: May taga Pasig, may taga Iloilo kara, and then syempre may taga iya sa aton,
3: may taga Aklan.
4: Yes po.
3: Oo. So ru ano kara, ma'am, ru monitoring kara, ma'am, mga ano ra, bungan or
4: nadlaw na binaton kara since may nabaton kita, may nabaton do atong intelligence unit it information sobra man sa 2 weeks kara ro monitor. And then tag gintaoro it atong informant do date kung hinuno ro may hampang ginvalidate again, ano, invalidate ta it aton nga mga operatiba and positively caught in the act sa doon yung mismong oras nga ro nadakpan nga ro raya nga ra nga mga individual is involved sa reunion illegal activities sa kung sa'yo may gampang itbilyar at may pustahan.
3: Mm-hmm.
4: At dahil nga ra klaro mo natin what permit nga mag conduct sanda it daya nga ra klaseng pahampang nga may pustahan nga involved.
3: Mm-hmm. May idea kita, ma'am, kung pilang ano ron, dagun yun abimana or bugan or bilyaran nga ron?
4: As per report abimam, no, sa dayat ang report at sa dayang operation dayang git aron imaw dayang git ang stretch nga ron it mga inadlaw kasi prior to this day nga gin operate da may mga pilang adlaw ng condon eh nga hampang so syempre is ongoing condon monitoring and validation naton pero kung hambaw natong previously iyon sanda sa aton sa Aklan do yun paro ginaano naton, do yun paro kaibahan sa ginaimbestigahan naton. Kasi wa ang abi kita nag-end kara wang kita natapos sa pagdakop karatan ng pag-file in kaso, binatanaw pa natin kung may iba pa gid nga mga involvement to dayang nara. Kasi wa kita naila nga dayang nara is maging ano ba, magpadayon ng mga karatasing aktibidades iya sa probinsya Tagalog.
3: Mm-hmm. Ano ro proseso sa pagdakop ka raman? Bali may ano, may nagtaya bi man nga nag-act?
4: Yes ma'am, oo. May aton karon nga ano, sa bato abi sa requirements to din, may aton nga kaibahan karon ito nga mismong nagtaya man ito. Nga, kung tanaw na ni naton ma'am no, sa mga recoveries naton kaibahan karon do Mark Money.
3: Mm-hmm.
4: Daywa nga ka pieces it 100 peso bill ang worth 200 pesos imotanan nga mm-hmm. Smart Money. Kaibahan mm-hmm. mo sa recovery naton as ebidensya naton doon ma'am.
3: Okay. Magawa sa rin karon nga daywang gatos ma'am na daywa ka mga 100s nga ra ma'am nga mm-hmm. na recover sa lugar. Ano pag idong mga recoveries ma'am?
4: May 3,800 pesos nga ginapatihan naton doon imong proceeds imaw sa dayang nga ra nga pustahan nga ra. Kaibahan yun ko ang do billiard table, do billiard balls, do cue balls nana, triangle rack no nana, mechanical bridge nana, do cue stick, kaibahan di karon ngon, billiard ball kaibahan di karon ngon. And aside sa mga recoveries nga ra, gusto naton nga ipaabot man mam no, nga may aton nga mga body worn camera nga daga karon mga aton mm-hmm. operatiba nga kung sa inyo kita o actual nga nagakatabo ang actual nga proseso it operation nga ginkandak it aton nga provincial intelligence unit.
3: Okay, so makara ma'am ro rekara nga pito nga ra sa si inyong sanda.
4: Sanda ra ma'am is presently sa Kalibo Municipal Police Station, ginaayos yun kara do nagakaigo nga papeles para sanda ra pagaplastaran it violation it Republic violation it Presidential Decree 1602 oray ang ginatawag natin nga prescribing stiffer penalties on illegal gambling.
3: Mm-hmm. Iya sa probinsya at Aklan ma'am, first time nga may naaresto nga sa rekan ng paghampangit billiard nga ra ma'am?
4: Actually kung dupina ka recent naton daya imaw daya pang imaw pero may mga other abikitang like related nga mga hampang like pool nga uwa man it permit uwa bukon man imaw it authorize na may pustahan man imaw nga ginadakop it atong kapulisan.
3: Mm-hmm.
4: Maghadakpan yun it atong mga kapulisan.
3: So, rikara ka to ma'am, no? In general, kay may nabasa kitang post baga ma'am mm-hmm. nga rupag dakop si Gon sa rikara nga mga individual nga ra sa paghapagit billiard nga ra ma'am, nagtao it trauma.
4: Okay ma'am, unang punto natong kaon abi ma'am, doday ang billiard and other games or sports games nga nga ginatawag natin kasi ma-considered na natin dahil yung sports eh bukon imo ikbawal
3: mm-hmm.
4: especially dudaya abi nga ra nga lugar nga kung siin gintakop dudaya nga ra ma'am is may permit matasandara nga magpahampang it billiard pero yun yun is for recreation yung ginagin mano naton bukon imo ikbawal dun imaw for purposes of recreation kalingawan pampalipas oras or sports. Pero naging bawal ang imaw ra dahil may involvement imaw nga pustahan. May gapusta, may pustahan, ag, may nagit aron ma'am nga nagapataya imaw di karon nga ron.
3: Mm-hmm.
4: So kaya imaw naging bawal. Kasi pag rusang ka aktibidades abi o sang kahampang, may pusta imaw, dapat may aton dun nga, may involved nga kwarta nga ginatawag. May nagakaigo kita nga agency nga imaw ron dun nagatao, i-permit or lisensya para do yun yung aktibidades. Say, iga patigayon.
3: Mm-hmm.
4: So daya nga ra, uwa ra imaw it nagakaigo nga permit. Kaya kung sundo naton dulayi, mahambay naton nga imaw ra is may gin ano imaw, may gin violate imaw nga layi naton. Nga duduyon nga ron nga layi is kinang implementar it atong mga kapulisan. Ag daya nga ra ma'am is bunga raya nga ra it report nga nabaton it atong kapulisan.
3: Mm. So as kamo ma'am pulis ma'am no, kamusta man sa pamatiagan ma'am nga madyakamur na baso it tapila ka mga persona nga ra ma'am nga haron nga nino nagtatrauma agro mga ano ba nagtatrauma sa mga bilyarista. Mas kapin iya sa probinsya at Aklan ma'am?
4: Sa part it kapulisan abi ma'am no, since dayang ra istrabaho with anaton to enforce the law bukon man kita it makaron ka balat sibuyas pero syempre ina man kun tara atong ginaayo man to consideration agro pag intindi pagiging do compassion baga nga ginatawag naton kasi syempre kita sa kapulisan ginaobra naton to atong trabaho pero di naintindihan man naton ro andang baga tiyagon pero di nga ni gapasalamat kita nga iyaro aton nga mga partners kinyo ma'am no, sa media para ipaathag sa atong mga pumuuyo nga raya nga ra is parte trabaho pulis may layi kita nga ginasandigan may report kita nga kinaaksyonan ag ginaklaro naton nga ro billiard per se is bukon imo itbawal nagiging bawal ang imo dahil may involvement nga kwarta may involvement nga pustahan ag wa din imo nagakaigo nga permit.
3: Same man ma'am sa ano nga ra sa Pinoy pool nga ra ma'am ay kay kami sa ano pag unga ba namo no may naghampang man kami Pinoy pool nga ron ma'am.
4: Yes, ma'am. Dohampang din yun itong ginahambal. Tanan niya klase tahampang kapag si imong ginahambal nga ron. So long as recreation niya ta imaw, iso agit imaw problema. Nagiging illegal yung ta imaw kasi din niya ni ginaubra abing pustahan yun ta, ma-involve ko ta imaw kwarta. Agsaid mo natin ma'am pag may pustahan, sugal ko taray doon may imaw eh. Di ka ron sa sugal abing ma'am, di ka ron yung gaumpisa, siin mo

0: sa atong karon yung mga tagpagamati sa Radyo Mercado Aklan, ma'am?
1: Yes, ma'am. Una-una, gitaro, ratong pagpasalamat sa atong mga media partners kasi nagigapermi rin nyo kamon nga ginataong tsansa nga at least kami man nga pulis, mabatian man ito atong mga pumuyo o side baga naton. And then doon nga ni ma'am, una-una, balikan naton, do billiard, laro naton, do billiard, yung gid-agid, bukong taimot illegal kasi sports nga ni Imaura for recreation. Imaura, basta ginaubra rin nga sa for purposes of recreation, kalingawan, pampalipas it, oras, sports, imaw, bukong gini imaw it, bawal da. Nagiging bawal ang imaw kasi doon nga ni, pag ginindrahan naton it suga, ginindrahan naton pustaan, ginindrahan naton it kwarta, nga waron imaw it permit, wa imaw it nagakaigo nga lisensya sa mga halin sa mga authorities naton or government agency, nagiging bawal imaw. Doon nga ni, no, kapasalamat kita, permi sa information nga ginataot atong publiko kasi doon nga ni, na sasairan naton nga may mga makaraang aktibidades, illegal na aktibidades, agin action na naton sa patit atong mga kapulisan.
0: Okay, with this note, Police Major Aubrey Ayon, abugid niya salamat, ma'am, sa oras nga gitagana sa Radyo Mercado Aklan, ma'am.
1: Yes, ma'am, thank you. God bless ka, atong tanan.
2: So, rin mga kamerkado, ro pagpahayag ni Police Major Aubrey Ayon, ro PIO, it Aklan Police Provincial Office. Agato na batian, mga kamerkado, ro anak ng hambal nga, ro recreational activity to sports, do yun gilmat aron. Pero, ginabawag gid nga, ro yun yan, no, ginahaluan naton, it pagtaya, it kapusta, it kwarta, bangod, ginatawag naton doon nga.
0: Illegal
2: nga sugal.
0: Oo.
2: No, diba? So, doon yan, may mga comments pagid kita bangod sa aton karang post nga mga permit.
0: Oo.
2: No, roo yun nga roon nga.
0: Ginasilod yun, ananda roo iba ka ka mga aktibidades na kamuling dyan, which is rosabong, hamba iya, hamandubugang, wa ginadakop, money involved man ka roon. No, sa mga buangan, may mga nagakaigot sa nang permit.
2: Oo.
0: Di ba, abong buangan iya sa probinsya.
2: Mm.
0: No, kamang dyan, may, ano, may permit asan daron.
2: Oo.
0: Raya nga ra, no, nga, bilyaran sa Poblasyon Kalibo, nga ging operatan itari ka rin pag hinakupitan ka rin yung mga otoridad sa pito ka ra, kamang dyan, may permit imaw, pero para sa, ano, sa, ano, sa kalingawan, kasadyahan yata ng, halimbawa, kung at nyo matandaan, rikada sa Kamol, no, sa Kalibo, di ba, may bilyaran man ni Karon. Magabanyi ka kung pilang oras ikaw or pilang minuto, like 30 minutes, 1 hour, 2 hours, ikaw
2: yes.
0: Magampanguna. Mabayad ikaw, kamunang tiyani, kung gusto mo ang pampalipas oras. Pero pag may involved ang kwarta, kamunang tiyani, aga mas kapit pa nga, hisugid ka mo, no, sa atong karon yung mga otoridad, harun insigit at agay mapatigay at monitoring, no, kamunang tiyani, kayo ray ka nga bilyaran nga, rabali, 2 weeks, no, nga gin-monitor at atong karon nga otoridad, then harun nga ni, no, may nagpanak pakunukuno ka nga nagtaya and then harun dayon nag-operate yun dayon na atong karon yung mga otoridad. Sa uman ha, may permit aro ray ka nga bilyaran nga ra for ano ang imaw for happiness. Pero pagpusta-pustaan, hard camera dyan, hey, what a permit doon niya ron, nga bilyaran.
2: Agos, siyempre, sa mga nagahamba nga, paano, mga bingguhan nga ra, yung sa Manuel Calibo, mga loto na ito nga ron, may ano tabi ron mga kamerkado, recognized by the Philippine Charity Sweepstakes Office, no, PCSO, o kung Rupagcor. Rupagcor, dugabuyot sa tanan ng mga lehitimo, autorisado nga mga sugal, no, kapareho itrayat ka ng mga bingo, ro yun yari, bugang, ro cockfighting na ginatawag naton, ano taron, recognize doon yung mga kamerkado, itrayat ka ng pagkor, agmisarit na sandang organisasyon, and at the same time, ro yun na, kita nyo man siguro, ro mga ginapatayan nga ron yung mga kabayo nga ron yung ginakarera. So, kita naton sa mga TV naton dati, ano man doon, recognize it aton nga mga ahensya
0: labi
2: yung gidropagkor same gid man sa ano no sa mga bilyaran nga
0: yes ra. In short kamuna dyan kung gusto nyo nga kung rin nyo karun nyo bilyaran like abi man ikaw owner ikat bilyaran natuli sa Kalibo abi man halimbawa o kung siin man nga banway sa provision aklang man dyan kung gusto mo nga may pustaan no, or may kwartang involved sa iyo karun nyo bilyaran pwede mong buuan it nagkaigo ang lisensya
2: yes tama
0: permit. No, sa government agency kung ano man nga mga ahensya no ita gobyerno kamuna dyan para mangin legit na para
2: tama.
0: White operation or atong karing otoridad ay siyempre may ipakita at ikaw nga lehitimot ah no nga pwede ang magpataya abimana or may pustaan sa rekrang bilyaran halimbawa
2: Rurason na ba yung mga kamerkado haman kinahangyan it mga lisensya permit ruraya ka nga mga gambling facilities or mga establishmento nga pasugal hagod malikawan rupag pangloko
0: yes kasi kamerang dyan

0: sa sugag abingara, haron yun nagasugod nga, nagalitik yung ugo. Mm. When hindi ikaw kasugal, galitik yung ugo, pwede ikaw magpanakaw. Mm. Pwede mong lokohon yung asawa, pangbayad sa kuryente. Mm. Pwede mo nga buon, anaro pangbayad sa kuryente, sugal mo't ana. Mm.
1: May control abi yun sanda nga, kung sobra-sobraon man na, oh, hey, oh. Sanda at amins mo gahamba nga tama gundo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, ano rin ni Mawi, controlled imaw nga imo ka nga recreational activities sa hindi ka maagto sa ginatawag naton nga addiction.
0: Addiction, maadik diba? Ikaw sa suga nga ra. Lakon mm. Johnny haron gamiton mo aro pambayad nyo sa ano sa tubi, no? Gamiton mo diba? Ana. Rasonan mo ta si misis mo nga ay naduga ta to. Nawigit aro ako nya butangan it kwarta, gali imot agali to ngaging sugal. Di ba? Kamo Johnny ro pambakang nyot buga sa imot agaling gamit sa sugal wat tinugon nagutman tara imo kanya mga unga ang asawa. Nagwakag si misis, wat tinugun, wat suga, kamaran Johnny.
1: Tanang mga propiedad, hay, posible pang ibaligya mo.
0: Oo, diba? Mga ruyon. Imo ka niya mga alahas, pwede mo ron nga baligyaon, sanglaon, kamaran diba? Johnny. Tanan, abo-abong mga pwede kitang ubrahon kung kita hi-addikon sa sugag.
1: Yes, tama.
0: So, ruyon nung ginadumilian at karoon niya mga otoridad, kamaran Johnny, nga hindi kita ma-addik no, sa rekarangang sugag.
1: Tama.
0: Oo.
1: Alright, so, mga runner update. Pero sa mga gindakop nga lang
0: ang merkadong meron. So kaina na ako ni Johnny hay ginano sa daragin inquest sa ating karoon nga fiscal's office no ka ron Johnny. So sa ating mga commenters no sa ating nga ginpost nga ra ano man da valid man da kay nag-interview kita sa ating karoon nga taga APPO no ka ron Johnny hay may ano kita may ano man kita may kumbaga may kaluwagan man kita mag ano mag comment.
1: Yes.
0: Pero syempre atong nagbinagon no hay kita nag-interview mo lang kita.
1: Oo.
0: Oh. Hindi isaga, hindi isaga sa atong otoridad. Kayro atong mga otoridad aron ro anda kanya ginaayo no nga asanda nagatrabaho gamang itinsakto.
1: Mm. Agawa ta sa nagapundot pahanumdom sa atong yung mga ano sa mga pumuyo nga rayahay saga sa idaumit layi no nga may nagakaigo ta nga penalidad ron ng mga merkado.
0: Buko man si Consadarat Balat Sibuyas kung kay Ma'am Ayon Paibon man nakamit Balat Sibuyas. Diba kung sa Sibuyas lang kung gaano ikaw upak ikaw gakiway ko tangis ikaw. Gaano man sa na hurt man sanda ron.
1: Oo.
0: Pero sa nga nga rin ro adakaron nga ginsumpaan no nga tungkulin kamo ni Johnny ay andaron nga iga patigayon.
1: Yes, tama gid ka merkado marriage. Asa.
0: So, do yun, mas mayroon ka mo rin siya rin kung ako ko tanong, hindi lang ka mo magsugal.
1: Oo, oh, tama. May ano, pampalamot ka anong mga, kung anong mga game sa inyong kanang phone, bukong lang online sugal.
0: Mm, pati sa online sugal, ano eh.
1: Ah, diba? Sa bilog pa nga, maka-agadik ron.
0: Oo, oh,
1: scatter nga ron.
0: Scatter.
1: Yun.
0: Oh, sa scatter nga, abo-abo man ka rin yung mga property nga ging baligya.
1: Naging problema gid man naton
0: noon. Napurdoy.
1: Correct.
0: Si uncle, si auntie.
1: Oo, diba? Diba
0: dahil sa mga sugal nga ron online pagida, no, kamaran Johnny. So, pero yun, mas may hindi lang magsugal ah. Kay sa Biblia nakasugat, bawaw magsugal, kamaran Johnny.
1: Tama.
0: Okay, so, pero yun, ating karoon nga report na directamente, halin kay ina sa ating karoon nga may aklan na PPO sa kay Itpatrol with a Kuya Boryong. Ako man si Kamerkado Mary Jo de la Cruz Melgar, Itaradyo, Merkado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
2: Radyo Merkado Live Report. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos Ricados.
1: Abugid nga at sagamat kay Kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar. Saan ang mga natipon nga balita ang makarong adlaw karon ita Lunes mga Kamerkado.
2: Kompletos Ricados.
1: Oras kita makaroon, 4 minutos so nakataliwan it alauna. Ag magapanong balik anay, ro programang Kompletos Ricados. Yagamang sa Radyo Merkado Aklan para sa pila ka mga reminders, standby.

0: ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Asairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami kinipikto sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billione Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-union kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Paunawa sa lahat ng micro-taxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong micro-taxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga micro-taxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources, inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Pareho sang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto o kung naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway o kung video. Inibala artificial intelligence o kung hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod o kung hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos, Ricados. Kompletos, Ricados.
2: Alauna, 14 kita, ita hapon mga kamerkado. Aga, welcome back sa final portion. Itatong ka lang ang programang Kompletos Ricados. Ako rin kaibahan sa kahanginan sa merkado, si kamerkadong John Ronald Guarin.
1: Kompletos Ricados.
2: Oy, good afternoon, galing no, kanya ng Inday Concepcion. Una karon sa Altavas sa public market, agsa anak ng mga amiga na nagapamati makaroon niya hapon sa bilblato ng Altavas Public Market. Good afternoon! Sa mga taga-Altavas una ha, mag-ayad gid nga utro adlaw kinyo, mag-ayad gid nga hapon gali sa aton nga mga kamerkado nato. Na. Kamusta ka mo? Maulan? Mainit? I think mainit kita robilog naton nga adlaw mga kamerkado. Kaya always hydrate, drink your water. Pagiligid ka mo magpinanaw kung waka mo itpayong o ano man nga tabon sa iyong karanga uwo. Hagod makalikaw man ka mo sa mga masakit, no? Mga gagnat na di karon bangod sa init, mga ginakatrangkaso. Aga, always mag-inom ito yung karanga maintenance medicine. Especially sa may mga high blood, hypertension, aga ano man nga medical condition nyo mga kamerkado. Bangod nga makatugag ida it sakit ro ray karanga init makaron nga bukod it makaron nya nga bugan kundi hashtag 2027 mga kamerkado.
1: Kompletos Ricados.
2: All right. Sa pinakunin natin nga porsyon mga kamerkado, itaton ka nga programa, aton anay nga pamatian, rodugang mga reports ang natipon ka na ni kamerkadong Shane Flores Masalio mga kamerkado.
1: Radyo Merkado Live Report.
2: Alright, kamerkadong Shane with your report. Proceed.
3: Kamerkadong Johnny, may dahil ka ng hapon, no? Haratong nga mga hatod nga report para ka sa imong programa. Arayan ay kamerkadong Johnny, natabo nga sang ka incident ay sa ating nga Puo Kalibo kasi sa inani ko October 11 da kamerkadong Johnny alas sa 11:00 gabi ro nagadangop kara sa tagatapanit aton karanga Kalibo Municipal Police Station ro raya karanga sang ka si alias Jeff kamerkadong Johnny 26 years old imora tricycle okay. Driver no agresidente man kara ita nasambitan nga daya karanga Barangay kamerkadong Johnny. Sunog din mo kara sa police station at atong karanga PNP kung sa siingan ni no sunog man ka na kara ngatak na alas sa 11:30 kara itagabi kamerkadong Johnny ko kabi nagagtoy mo kara sa bagay ta na karon nga nobya una sa may Andagaw.
2: Okay.
3: Oo, stand corrected kamerkadong Johnny Roray kan incident ay natapos sa Andagaw.
2: Okay, Andagaw. Okay.
3: So adi karaya hay agud nga ni nga ana kara nga sugangon no ana kara nga nobya ag ihatod no sa ana kara nga trabaho kamerkadong Johnny. So samtang unay mo kara sa guwa it raya nga bait ana nga nobya sang ka gayaki man kada ginkilaw kay alias Tonton Okay. Imo ra ka markadong Johnny sa legal nga pangidaron ag residente kreat ni Buswang. Kaya naligar nga nga una sa makaidaw ka rait, impluensya ka makahilong ilim nun. Ag ginyapitan na kara, ruray nga nagareklamo. Agin turo na kamer kanong Johnny it gamit ra nakaron nga tudlo no ag naghamba kara imo it mga tinaga nga bago ka pag nga driver habok-habokon kagid
2: yapi man
3: so do yun git a kamer kanong Johnny quote unquote on base man sa report at PNP naton no? So adi karaya si Ruraya man kara kamer kanong Johnny nga rung tatay man kara it girlfriend ko nagreklamo nga nakamer kadong Johnny hay ha notisyahan baga nana Ruray kara insidente ang naguwa ka report anak nga bagay ag nga istoryahon si Raya kara nga tonton kamer kadong Johnny apang kat diyan nga pag naobserbahan yut anana nga ginaligar nga una kara si daw may implement at makahilong ilim noon hay gin kamayad lang nanang ha hindi lang nga pagpansin noon agwa lang pa pag istorya kamer kadong Johnny no agwa nimo kara nga di karaya ginapahayag man nga apang si Dudaya karanga tatay hinag-iwas kun Ruraya karanga si Tonton kamer kadong Johnny nga naligar gahapon nga gina-insist gita nga magguwa Ruraya karanga tatay ita nobyan ko nagreklamo nga ra ag istoryahon imaw apang Ruraya karanga kamer kadong Johnny nga nasambitan mang insidente hagin pabagin ano ra pa-record lang sa barangay kamer kadong Johnny. Sa duga pera tukira nga balita sang kakomosyon kararong natabot no takna alas sa 7:45 karita ukon daya ka markadong Johnny nga ko October 11 man nakabaton karita tawag raton karanga PNP no magrekla sa sang concerned citizen nga nagapangayuan ni karit police assistance angod kara sa komosyon nga ginaligar nag guntad sa may pabahay sa Briones Kadibo no so pag-abot karat aton nga PNP ka markadong Johnny ginapahayag karas initial investigation nga takna alas 6:30 karita agahon kahapon ka markadong Johnny si certain del nga ra ka markadong Johnny hay Imaura hay isang ka 61 years old ag taga Bacow Sur Imaura ginapahayag una kara sa idamit maka it impluwensya ko may kahilong man nga ilim noon nagadto kara sa panibagay ni certain Marl 62 years old gamer kanon Johnny no di karaya Imaura resident it Briones so according kara sa initial investigation nga si alias Del nga kamer kanon Johnny ginaligar nga giniabo Ruraya kara nga portahan it bagay nga ra ukon it terrace kada kamer kadong Johnny ni alias Marl nga ra aga ko sa siin nga ni hay nag not emora nakakosta it damage so di karaya nakaangkon masanda kara it mainit-init man nga diskusyon sa tunga kara it daywa aga samtang kayo tabo ra kamer kadong Johnny hay si alias Marl nga lagi naligar nga gin hampak si alias Del nga ra it sangka daya nga kahoy kamer kanong Johnny ha tama na na sa raya karanga ibabaw nga waga nga portion it kilay so di kara nagrespond day man person ato karanga personal ita kalibo PNP agda kara sa provincial hospital no raya karang mana imbulbar kung sa singa naging buwas na kamer kanong Johnny no agdi kara gindag masanda sa tuwing karanga bahinita police station para sa gakaigo nga disposition samtang Ruraya man karang natabo ay ginrequest nga iga refer lang sa nasambitan nga barangay justice system it Briones kamer kanong Johnny.
2: Okay.
3: Sa nagaagto kita kaingin na no it opisina it niya kamer kanong Johnny. Eksakto ba nga may ha agyan kita nga sang ka aksidente sa may Linabuan Sur. Actually pilang metros man na karang kayoon sa opisina itaniya. Kung sa saying nga ni kamer kanong Johnny no naga interview kita ito sa mga nakakita ito ay karang disgrasya nakabugig kita ka initially abi ay ginapayag nandang at arura yung involved sa accident. Do you know so basic may nag ano sa Facebook naton nga kuna manahay sa gakyan Ruraya nga na disgrasya mamanahay ginbawasan syempre initial pagangto kasi di abi kabre kadong Johnny nga di nahabo naton karahi sa mga tao man sa lugar
2: yes.
3: Pero katag agtuon kita sa Raya mismo nga na involved baga sa aksidente hay according kada sa mga nakakita igto nga mga drivers manaton no daya ka merkado Johnny nga takna alas 10 kinat agahon rusang ka Aerox nga nga Yamaha Mio Aerox nga motor ka merkadong Johnny hay halin kara sa banga roan na kara nga direction pagto kara it kalibo samtang ruray mat akara nga tricycle hay nakaparada sa kilid at karsada so di karaya Hakita na binatong ka merkadong Johnny rung skid mark baga. Nga medyo magayo o baga roan na karang ano. Nga metros, roan na karang distansya. Pagto ka sa rayang nakapark nga tricycle. Oo. So samtang nagapark na kararuraya karang nasambitan nga tricycle driver, hay bigla na ka merkadong Johnny nga sumungga bro raya nga nasambitan nga Yamaha Mio nga ra. Pag tiyong ka merkado Janet ana karon nga motor, eksakto man nga may gasunod gali ka nang asang ka Suzuki Raider ka merkado Janet nga motorista no. So adi karaya natumba man tagato nga motorsiklo ko sa siingan ni hay aray karang mga bihikulo hay nag-agom man ita damage. So initially ninahan na naninahan kara ro nga driver ita Yamaha Mio Aerox nga ra aga gin nagresponde man aton karon nga mga katapot emergency responders gin dapatan imo ka unang pagbuong. I think no timing masiguro nga nag-agi that time ra aton karon nga makatapot first Aklan Provincial Mobile Force Company. I said corrected ibabi ko nang ginhamba nakon. So una man sa nakainakamerka nung Janin no nag-assist man sana sa trapiko una ko naturoya nga I think mga tanod man aga kama naman nag-abot rin na itong karoon nga banga PNP para ka na sa pag-investiga man ang dakamerka nung Johnny aso may tagsaroy nga ha disgrasyahan baga ay may una mata ka na nakabutang nung CCTV mata di karoon kita kampit hopefully nag-andar hopefully ay makita ang gidrura yung karang nga pagka disgrasya ka merka nung Johnny kung ano ginban rung natabo no, para ka sa kasairan man doon ita publiko kasi national highway abirika to kamer ka doon dyan. So abukar na nakakita gid man. So far no rin natin ka nga mga natipon nga report para man basi may nilakat ano servisyo publiko nagservisyo publiko
2: bukas pa yun ha.
3: abiso sa merkado
2: pero ano na doon na ano man naton doon mga aksidente nga ron initial lang no kasi naamba mo na interview ro niya any initial ano parang info diba ano that's what kakakon eh thesis defense kit ang dayoga.
3: No
2: ano ro initial nga ginhamba it niya para sa preparasyon itraya ka nga syempre para sa aton nga mga mangumuma nga nagapamati makaron syempre ro init naton makaron di hamak no
3: yes.
2: Very summer gid ro init
3: ginakabig imo nga very strong.
2: Strong, intensified, yes. Super El Nino kung ginatawag naton. So ano ro ano naging sabat it ni Aklan sa inyong kanang interview?
3: Actually, according nga nagkaraka-marka da Johnny kay Engineer Julieta Galliard, ato yung karang acting division chief it Aklan Capiz Irrigation Management Office. Ay may andamat akar ng mga ginahiwat nga mga tikang. Aga kung sa siin nga niya, sabihin ka na ka merkadong dyan nung pag-request ng daita pondo para sa papakaya di traya ka na ka na sa amad gadam iya sa ato nga bahay ni eastern side agdraya man sa western side na ito nga main kanal nga ginabuan man itubi ra. I think sa Malinaw kampit ka sa Malinaw kampit ka merkadong dyan ni imuro ginabuan itubi para sa mga west mga kaya nasa natin sa western side. So Rosambino gabi para ka merka nung Johnny though okay ino matakitaga ubra ka rin yung mga tikang no ato yung karangan niya but of course need man ang dakararong cooperation man it mga mangunguma pero daya ang mga miyembro man it daya sa association it mga irrigators association siguro to ka merka nung Johnny hindi ko lang ma-recall but para do yun so di karaya hay mabahuro raya ka nga ginakahabig nga role no itraya karang nga mga miyembro ding asosasyon para mai atag ruraya kar nga information sa mga mangunguma naton kung sa siya ni kamerkadong Johnny hay ginainganyo no itaniya nga maghiwat kara ita instead of pag pananong it mga palay. Siyempre, need kita kara it bastanting tubig kamerkadong Johnny. But because of raya kar nga haro may problema kita sa rayang sa dam iya sa eastern may problema man kita sa main canal dito sa western no kamerka nung Johnny
4: CRD kung
2: naka standby hi interview
3: stand ko dito sige hi di karaya no kamerka nung Johnny hi do yun nga so pero actually kamerka nung Johnny hi di nga ni pwede na mabatian na hinaga sa servisyo publiko.
2: Alright.
3: Anyway, sir, ito para tigpat ka na mga report para sa programa kompleto sa Rikado. So kamasin ka Mercado Shane Flores Basal yun Radyo Mercado Aklan ang boses sa puso ng bayan.
1: Radyo Mercado Live Report.
2: Ha?

0: So rin yung mga kamerkado, kabilugan nga pagpahayag ni kamerkado nga Shane Flores Masalio sa anang mga natipon nga balita makaroon nga hapon. Ita Lunes mga kamerkado.
1: Kompletos, Ricados.
0: O sa makaroon mga kamerkado, ato na nga paghuhugaton. O mag-extend na kita itsang kire, bangod. O may ano kita may... Magpatigayo na kita mga kamerkado, itaraya ka ng interview with BIR mga kamerkado o kunaro Bureau of Internal Revenue. Bangod nga ni mga kamerkado sa ginapatigayo nanda ng mga aktibidad, no, in terms of anda ka nga gina any programs nanda mga kamerkado. Aga, syempre, rosang bilog ka ra. Do, raya ka ng fuel, karang kung ano ba tawag ng fuel markings. Para maintindihan natin kung ano gidman, ro, ginapatigayon. Kaya raya ka ng BIR na markings mga kamerkado para sa pag-intindi para sa ano man tanan kasi syempre buwis doon eh para maano naton makita naton na aga maintindihan naton ro mga topiko nga inaano katon kara it Bureau of Internal Revenue mga kamerkado. So mga nangan ato na yung mga kaibahan no mga nangan raya karanga pero BIR si Attorney Bernardino Paul Somera Jr. Road Avenue District Officer at BIR RDO number 71 yakara sa probinsya Itaclan mga kamerkado. Aga aton nga yan ora. Aton nga pag-istoryahan ra kada nga fuel markings nga ginatawag no para sa aton nga mga kamerkado especially sa mga nagapamati. Makaroon nga utro adlaw mga kamerkado. So, para just to give you a brief background. Saraya ka nga fuel markings. Saraya ka nga program no. Ay, sa idagom ka ra i-train law. Nga nakadisenyo para malikawan. Saraya ka nga program. Ako na malikawan. Ro mga pag-smuggle. Itaton ka ng mga produktong petrolyo. Nag-verify sa bayad. At tama nga excise taxes. Pag-track it mayad, pag-manufacture it mayad, at pag-import ita gasolina, diesel, aga, kerosene, mga kamerkado. So, ruyon, no? Rosang bilog sa aton nga mga pag-istoryahan, makaroon nga utro adlaw, especially about the fuel markings. Ita raya karanga... Ita raya ka nga BIR ukon ro Bureau of Internal Revenue mga kamerkado. Oy again, thank you ha sa Bureau of Internal Revenue Regional or Revenue District Office. Iya ka sa probinsya Itaclan mga kamerkado. And also shout out man sa aton nga mga kamerkado. Una karon sa bahin ita Banga Public Market. Nga magapitwan lang matapos ro anda karanga tindahan. And of course nakaroon sa Andagaw sa Banwa Itkalibo ro anda karanga talipapa no. Anda nga gapitwan lang man lang matapos ro aton karanga talipapa una karon sa Barangay Andagaw sa Banwa Itkalibo. Of course good afternoon man sa Provincial Health Office. Or ginkilaga sanda bilang Healthy Workplace National ORD 2026 naging patigayon na Healthscape Convergence at Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Raya mga kamerkado ay syempre ginaselebrar it aton ka ng mga partner aga stakeholders nga nagapakita it commitment at kontribusyon sa pagtukod it raya ka ng mas guwas o kung mas healthy ng mga komunidad. Syempre nakabaton man it pagkilaga pero aton ka ng LGU Lezo, Bataan Health Center and the Birthing Facility, Pacita Lecalizo Cortez Health Center, Tangalan Rural Health Unit, agro mga primary care facility. Una karon sa Banwa Itbanga, Madalaga, Malinaw, Nabas, New Washington. Aga numan siya mga kamerkada. Again, congratulations aton nga Provincial Health Office Aklan ag sa mga kabanwahanan na nakabaton it pagkilaga o kung nakabaton it dungog maghalin sa Healthscape Convergence. Itry ka ng Department of Health Region 6 mga kamerkada.
1: Kompletos Ricados.
0: Alright, so samtang ginahugat naton ro linya ni Attorney Bernardino Paul Somera Jr. O mga kamerkado, aton anay nga ginahugat-hugat paro aton karangang linya with RDO. O samtang ginapahaom pa, ro yung anay importante gida pa man mga kamerkado, ro raya karangang mga istoryahan naton because hello BIR day eh. No aga pwede man naton isud iya pero ginahamba ita pila ng mga kamerkado naton na kinahangan sigon nga may ipakita ro aton karang manugbayad diba aga syempre may kinahangan sanda nga ipakita nga nakabayad sanda or ano ta sanda regular taxpayer ginamana sanda no so they have to ano tawag ka na? Parang ipakita roan na nga nakabayad sanda or nagabayad sanda ita buwis. Aga, syempre, pwede man siguro natin isuod ka raro kung mga content creator makaroon na required na mag-display it anda ka nga BIR seal badge mga kamerkado. Para masayrad man natin ro pila sa mga para sa aton yung mga kamerkado saraya ka nga para sa alin no sa mga retail naton sa mga naga-online na sellers naton o base kinahangan gid man raya ita seal badge aga pero syempre implementasyon o kung pagpatuman it online na proof of registration mga kamerkado and of course makaroon mga kamerkado makaibahan naton sa linya si Sir or Attorney Bernardino Paul Somera Jr., the Revenue District Officer ng BIR RDO number 71 Aklan. Attorney Somera, good afternoon and welcome po sa Radyo Merkado Aklan.
2: Hello po, good afternoon po sa lahat ng pakikinig sa ating programa po.
0: Magandang hapon po, sir. So, ngayon, umpisahan po natin itong pinag-uusapan ngayon, yung tinatawag natin na fuel marking, sir. So, Attorney Somera, para sa information ng karamihan, especially sa mga nakikinig ngayon, ano po itong programa o ginagawa ito ng Bureau of Internal Revenue na fuel markings na tinatawag natin, sir?
2: Okay. So, yung fuel marking po na tinatawag natin, it refers to the addition or administration of official fuel marker to the petroleum product. So, ibig sabihin, yung mga gasolina, diesel, and kerosene that are refined, manufactured, or imported into the Philippines.
0: Okay po. So, ano po usually itong ginagawa natin para sa fuel markings, ano po yung proseso ng iyong opisina para ito, maituloy at maging successful ito pong fuel markings natin, sir?
2: Sige po, para po maintindihan ng ano, ng makikinig natin, ang gasolina po is subject to excise tax. So, similar to cigarettes, vape products, di ba yung cigarettes and vape products, meron silang stamps,
0: yes,
2: na tinatawag. Sa gasolina, para malaman namin na bayad ang taxes doon, meron tayong nilalagay na additive or fuel marker. Yes. So yun ang chinecheck pag merong field audit sa mga gasolinahan, sa mga retailers ng gasolina, yun ang chinecheck namin kung may marker yung binibenta nila.
0: Mm-hmm. So kung ano po sir, no, kung itong mga binibenta nila eh walang marker, ano po yung ginagawa ninyo or may coordination ba kayo with other government agencies, sir?
2: Yes, this is in coordination with the Bureau of Customs.
0: Mm-hmm.
2: So the absence of the marker raises the presumption that the fuel was illegally imported or withdrawn.
0: Mm-hmm.
2: So yun po yung presumption niya.
0: Yes po.
2: So you will be liable to excise tax and other taxes na may kita pa.
0: Okay. So para sa ano sir, no, for para mas maintindihan ng tao, bakit po ginagawa itong fuel markings ng BIR? For what purpose po?
2: Well, ang purpose nito, of course, is to minimize smuggling or misdeclaration of increased revenue.
0: Mm-hmm.
2: Okay. Of course, to establish a national monitoring and field test system throughout the country. So nagsimula na nga ito, itong programang ito, simula sa Luzon and to other parts of the country. And to adopt a transparent standard operating procedure for fuel marking and testing in the country.
0: So dito po sa ano sa probinsya ng Aklan, sir, may mga establishments po ba tayo na parang may wala pong marking sa mga binibenta nila? Kamusta po yung activity natin dito sa probinsya, sir?
2: Dito naman sa ating probinsya, no, we also conducted random field testing sa mga gasolinahan natin. And I am happy to report na compliant naman lahat ng na bisita namin ng mga gasolina.
0: So wala po tayong na record na may mga nag-violate po itong mga nagbebenta po ng produktong petrolyo, sir?
2: Wala naman, lahat sila ay may marker.
0: Okay, buti naman po. So bilang ano sir, no, para mas tingnan natin kung para pa mas maintindihan itong fuel markings. For example, sir, ano no, itong may mga establishmento na magbebenta ng gasolina through the gasoline station. Ano po yung dapat nilang proseso para magkaroon po sila ng itong marker na to or yung seal or kung ano man po yung tawag doon?
2: Well, lahat naman po ng ini-import bago yan ma-withdraw sa depot, supposedly na ma-mark na yan before siya i-deliver sa mga gasolina. So what the retailers should do is of course to verify kung nagbabayad talaga yung supplier nila. They can ask for a certificate of marking kasi yun yung ini-issue ng mga accredited markers ng BOC.
0: Okay. So hindi lang po yan sir sa ano. So ibig sabihin sa mga dumadaan na mga itong mga produktong petrolyo, kailangan na nasa under monitoring din siya under BOC. May it be sa aeroplano or airlines or di kaya sa cargo. Yun po yung standard procedure po sir, no?
2: Yes, basta lumabas ng depot yung mga gasoline products. They should have been marked.
0: Okay.
2: So may process po yan na ginagawa.
0: Okay po. So bilang ano sir, no, para itong kasi ngayon medyo nagmamahal na ulit itong mga produktong petrolyo, baka pwede natin sir na i-remind itong mga nakikinig ngayon sa ating mga public market about this fuel marking, sir.
2: Yes, this fuel marking activity is only a parang ano to eh standard procedure lang na ginagawa ng BIR in order to check if the fuel that are being sold in the market are compliant with the excise taxes. So wala naman po tayong kailangan kita ikatakot dito. You just have to make sure that the suppliers na pinagkukuhanan natin are legitimate and are compliant with the fuel marking.
0: Okay. Thank you, sir. So, lihis po tayo ng konti, sir. Kasi napapag-usapan ngayon sa social media itong requirement na i-display itong BIR seal badge, lalo na sa mga content creator, sa mga online sellers. Ano po itong requirement na ito, sir, ng BIR, na registration seal badge under your memorandum ng BIR? Baka pwede po natin i-explain sa atin na mga nakikinig ngayon, especially sa mga online sellers, content creators, itong registration seal badge po, sir.
2: Well, yung registration seal badge, it's only required for the, yun nga, sabi mo, yung mga online sellers, no? Mm-hmm. This is to protect the consumers also. So, para malaman nila na registrado nga yung seller, we are required ni seller to post yung seal badge.
0: So, kailangan po nila i-upload to sa kanilang mga pages po, sir, or sa kanilang platform, sir, no? Para malaman na they are registered. Tama po ba,
2: yes,
0: sir?
2: Yes. Tama.
0: Okay, sir. So, dito po ba sa Aklan, sir, may mga ano ba, monitoring po kayo about this one, na parang kailangan lahat ng mga online sellers sa Aklan, may mga BIR seal badge po?
2: Well, all district offices naman are given the mandate to monitor, mm-hmm, especially itong mga online sellers natin or mga online taxpayers natin. So we're also doing some monitoring. Continuous naman po tayo.
0: Okay po. So ano ba, sir, may mga ano ba to? May saan po ba pwede itong mag-generate ng registration seal badge, sir? Especially sa mga gustong gumawa, baka kailangan pa nilang pumunta or online na lang po?
2: Meron naman po yan online, sa online registration system ng BIR. Or if they really need help, they can come here sa tanggapan namin and we can assist them.
0: Okay po. So thank you po, sir, sa ano, ha, sa pag-clear itong about sa registration seal badge. And lastly, sir, no, para to conclude our interview with you sir, no, attorney, any few reminders para sa ating mga negosyante, sa ating mga business taxpayers, especially this last quarter of the year. Any few reminders, sir?
2: Yes, so as always, no, I am always reminding our taxpayers to correctly declare their taxes. So part po yan ng pagiging responsible citizens natin. Lalo na po ngayon at October, paparating na naman po yung quarterly filing natin ng ITR. So yun lang po yung pakiusap ko. Let us just be compliant with our tax laws and be responsible citizens of our country.
0: With this, sir, Attorney Bernardino Paul Somera Jr. ng Revenue District Officer ng BIRDO No. 71 dito sa probinsya ng Aklan. Maraming salamat po sa inyong time dito po sa Radyo Merkado Aklan, sir.
2: Salamat din po kayo at mabuhay po kayo.
1: Kompletos Rikados.
0: Agro yun, mga kamerkado, kabilugan natin nga porsyon with Attorney Bernardino Somera, ay maro Revenue District Officer at BIR, yakara sa probinsya at Aklan. Thank you sa tanan nga nagapamati katon, extended kitarit pilang minutos. Thank you sa ating mga listeners sa tag sa natin ka mga public market. And thank you sa ating nga Radyo Merkado reporters, onboard personnel, newsroom, and of course sa ating karang research department at sa ating partner technical kay John Albert de la Cruz at kay Geranio Messi. Sa umaan, mga kamerkado, para sa programang Kompletos Rikados, ako si kamerkadong John Ronald Guarin, at Radyo Merkado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
1: Hanggang bukas, dito pa rin sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
3: Tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukgan rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Hi, ako si Kia Rodrigora from Panga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa akong yan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa akong nga small business. So nakabulig din mo sa akong nga pag-generated income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pare sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami ginefekto sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billione Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at sipakano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Paunawa sa lahat ng micro-taxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong micro-taxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga micro-taxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop ibibigay para sa mga naunang binayan. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

May kwento ka ba ng pag-ibig na hindi mo masabi? O relasyong parang presyo ng gulay? Pabago-bago? Huwag kang mag-alala. Andito si Mare Tess. Laging ready makinig, makisimpatiya, at magbigay ng payo. Walang arte, walang halong judgment. Ito na ang kwentuhang tagos sa puso. Dear Mare Tess, ang mare mo sa saya, lungkot at pag-ibig.

0: Ayad-ayad nga hapon mga kamerkado. Good afternoon sa itong mga pinalaga nga tagpamati. Welcome once sa papangalagad it programang Dear Marites. Adlaw ko tayo makarunit Lunes. Happy Monday everyone, October 12, 2026. Kami rin yung kramang kaibahan sa rakyat ng programa kasi kamerkadong Shane Flores Masalyo.
1: At si Kamarites Dan.
0: Yes, and of course, kamerkadong na siya ginatamiyaw man natin atong karoon ng mga partner doon ka LGUs. Siyempre, atong karoon ka mga public market sa eastern at western side at atong nga probinsya.
1: Siyempre, ginatamiyaw ko Roaltavas Public Market, Libakaw Public Market, Madalag Public Market, Banga Public Market,
2: Malinaw Public Market, Makato Public Market, Lezo Public Market, Numansha Public Market, Tangalan Public Market, Bruanga Public Market, at syempre Runabas Public Market.
0: Yes, hello
2: hey,
0: po.
2: Ano, i-compliment kita ngayon.
0: No.
2: Actually, ang ganda ng hair mo. At maganda ka din. Tingnan mo sa screen yung mukha mo. Sa monitor. Ay, hindi po kasi nakikita, no? Ako lang nakakita dito. Tingnan mo, ang puti mo.
0: Kasi yung lights. Yung lights.
2: Hindi, maputi ka naman talaga.
0: Wala, yung lights yan. Gani-gani mo lang yan.
2: Tingnan mo yung kita mo.
0: Hindi.
2: Ay, hindi mo nakikita eh kasi mali mo.
0: Wala,
2: malayo. Wala, dito nakikita ko kasi.
0: At, yun na lang. But anyways, thank you for Mercadong Nudge sa compliment. Wow! Ginatam yun natin kay Mercadong Nudge, of course, sa mga Facebook Live viewers man natin. Hello po, good afternoon. And especially kay Mercadong Nudge, no? Mm-hmm. Atun karon nga mga engineer una

0: Atong nga National Irrigation Administration, una kara sa bahin ni Lina Bonsor, Bang Aklan. Yes, especially kay Engineer Julieta Gallardo, atong kar nga Acting Division Chief of Aklan, Capiz Irrigation Management Office. Mm. At saka, andun yata yung ano kay, yung, eto. Hindi ko talaga nakuha yung buong ano, yung full name yung ma'am. Yeah. At sir, oo.
1: Actually, kamarite siya, no? Sa NIA dyan, nag-OJT yung dalawang classmate, naalala ko.
0: Wow, nagkwento naman sila about the experience ka, Marka.
1: Mamaya, ikukwento ko after natin.
0: Tsaka, syempre kay Engineer Carillo, Engineer Baka Pobre, at kay Ma'am Aryan. Hindi ko po nakuha yung full name nyo, pero thank you so much sa pag-welcome sa Radyo Mercado Aklan. And of course, ka Mercadong Nudge, Regnis Rihanna, binaman kay Inay about sa andang monitoring water level, and of course, sa rayaman nung andang mga ginahimo nga tikang para kara sa pag supply ita tubig, no, sa turn nga mga irrigation ya karon sa Eastern and Western Sarit probinsya. Thank you so much, no.
1: Thank you.
0: Mga ma'am and sir naton itania, very very ano git warm git aro pag welcome ka mon.
1: Wow, ganun ka warm.
0: Tamo, lalabas ka na yung medyo mainit-init yung panahon. Wow. Ganun kainit, mga kamerkado. Mm. And yes, mga kamerkado, ngayong araw ng Martes yun, grabe, tagaskito na.
1: Deserted
0: yun. Hindi, Lunes pa ngayon na.
1: Ayaw nga pala, Lunes.
0: Sorry ha, nagandali, bako day off. Kaka-dio pala yun. Charot malang. Anyways, mga kamerkado, ginatamyo man natin itong mga makibang hunan una. Anong sa banga, no, public market, makarundong?
1: Market date!
0: Market date, banga!
1: Hello! Ano ba, makaroon ka marite siya, no? Actually, sa umaga sila mostly mga ganito, mga tanghali na, yung iba ay, alam mo, yung iba nililigpit na, parang sakto lang, pero ay, ang dami nilang paninda dyan ngayon.
0: Oo. Wow! Pero at least, no, kamerkadong nudge, di nga, pag mga early bitod natawag dito, magpanindahan, marami git ano.
1: True, grabe.
0: Kasi pinindit makaroon, mga kamerkado.
1: Kaya mas okay talaga kamarite siya na umaga lang. Actually, kamarite siya, hindi ko alam kung na-apply to sa ibang school. May narinig ako na half day yung iba dahil nga sa grabing init. Diba, ganyan naman yan tuwing may El Nino ay binapa half day git nung mga bata. Kasi kawawa sila actually. Lalo na yung puno yung classrooms, kulang electric fan.
0: Hopefully, kasi meron ganyan dati. Meron ganyan na parang ano siya, parang ano tawag diyan? Ginpay daw meet DepEd together with LGUs. Kaya parang andang gina half day man na kamerkadong nudge. Tapos higa agto, mga around 9 to 12. Meron siyang scheduling mga around 7:30 a.m. until 11 a.m. lang imaw mga kamerkado. Kasi nga, mainit rong panyempo, no?
1: True.
0: Sa, oo. Actually, gina. Ano bang school yun, kamerkado nudge?
1: Ano, iba yun ni Naisud.
0: Hopefully, no, iyo sa sentro, kamerkado nudge.
1: Kasi actually, grabing init ngayon, kamarite siya. Yung feeling na lalabas ka, parang sunugin ka na.
0: Paano? Patanaw.
1: Parang kung sa hotdog ay sunog na, may batok na ako na yan. Kung hotdog, nakapula kasi ako. So imagine, ma-hotdog ako, lumabas ako dyan ay prito na talaga ako. Yung feeling na maitim ka na, iitim ka pa lalo.
0: Oh, hay kayo dapat yung suks mag-ano kita itpa.
1: Pero ikaw, dahil maputi, ka feel ko hindi mabawasan pagkaputi mo.
0: Ah, oo.
1: Uy, totoo. Actually, kung kutis mo na, diba, sabi nila. Pero pag maitim ka, mas lalo ka talagang iitim.
0: Pag summer kasi hindi lumalabas ka, perkadong nudge. Dati, kat nga, doon pa, wako.
1: Or siguro sa lahi mo, si Nanay Susan mag si Tatay June.
0: Hindi halos.
1: Puti sila?
0: Ah, hindi halos. Oo, ewan ko. Pero anyways, may questions kundi ako, Mercadong Nudge. Wait lang ha, i-divert arin ako ng imbong mga...
1: Si anong question yan? Galing yan kay Bulina Salbabida, okay, at kay Bawal Umehe dito.
0: Eto na, sabi dito, kung hindi mo na kayang abutin ang pangarap mo dahil sa edad o sitwasyon mo, dapat ka bang magpatuloy at tanggapin na may mga pangarap na hindi talaga para sa atin?
1: Para sa akin, kamarite siya, hindi. Kasi actually, na-inspired ako. Tingnan mo yung may mga nababalitan tay trending, lolo ag lula, di ba dati, or mga nanay na dati hanggang grade 6 lang tinapos, pero akalad nila huli na ang lahat mag-aral, pero yung nakatapos anak nila, sila yung pinaaral. So,
0: yes.
1: So may paraan yan kung gusto, gusto. Pero may mas sitwasyon, syempre, bawat talaga at korta, hindi talaga kaya, wala, gid. Kung ako, gano'n, halimbawa, sa kapos ako na side na, feeling ko, batunon ko lang, pero ay, hindi ko iparana sa, halimbawa, sa magiging anak ko, or sa ano ko, apo, ganyan. Hindi sa apo ko ba? Sa apo ko, hanap ako ng paraan, actually. I'm sorry na ano lang nasamid ang ating tang.
0: Oh, sorry. Sorry, naghibayag ako, Mercadong.
1: It's okay. Actually, ang demure ng paghibayag mo.
0: Hindi, may ano, Abi. May ginisuryahan. Abi kami, Korkina, nandiy ka, Mercadong, Inis, and RV. Nabang pa uli kami. Tapos mamay, ano ha? Na-pressure ako. Na-pressure ako ka, Mercadong Nudge.
1: Yeah.
0: Ha-ha.
1: Actually, mukha kang demure.
0: So, nung isang, nung ano, ano-ano ako?
1: Ano, ikaw si Bulilit. Maliksi kasi, kasi Bulilit.
0: Wah. Anyways, sabat ka ba kamerkadong nudge? Sure, oro doon nabi nga, ano, doon pangarap, hay, anot armo, timeless abi mo ron kamerkadong nudge. Diba, timeless kasi yan. Nga, diba, meron nakakapagtapos sa mga even senior citizen yun. Saan dami unang nakakapasa sa bar exam. Even unang sanda sa parang 80 years old, diba? It depends kung may kadugnan siya situation. And of course, if may magkapatoon ma lang, hindi. Diba? Nag-ano. Pwede na maabot ang pangarap. Pwede naman nga.
1: Wow, kumanta pa. Tama ka dyan. Depende sa sitwasyon. Pero actually, for example, kamarete siya, no? Halimbawa, yung mga matanda na hindi na binayayaan ng baby kasi may, yan lang mahirap talaga, no, na minsan wala silang choice, kundi in-accept na lang nila. May kakilala kasi akong ganyang kamarito. Actually, dati ka-churchmate namin siya, no, ano, tumanda na silang walang baby. Nung una, mahirap niyang tanggapin. Pero syempre, sa Pilipinas, wala naman dito yung IVF ba ang tawag doon. Wala, binato na lang nila, pero ayaw naman nilang mag-ampun. Ngayon, ang ganda ng bahay nila, nasa kanila ng lahat, anak kong talagang wala. Tinanggap na lang nila.
0: Parang acceptance na lang talaga cover ka.
1: Kasi hindi talaga, baka will daw ni Lord na hindi sila bigyan.
0: Okay. Well, kung darating yun, diba, darating naman talaga yun. If para sa iyo yun, cover ka doon, Nudge, diba, darating naman talaga.
1: Parang
0: yun.
1: Lalaki lang din yan. Kung para sa iyo yun, kahit baliktarin mo ang bulsa mo, baliktarin mo yung mga upuan, ano, kayo pa rin.
0: Huwag babalik na ng upuan. Doon naman, no, weirdo naman kung magbabalik na rin mo upuan. Pero may isa pang question, cover ka doon, Nudge, kung nalaman mong hindi ikaw ang tunay na mama na...
1: Alimbawa, parents.
0: Ganun yung mag-ano, basa.
1: O sige.
0: Ano ba yan? Ang
1: kung nalaman mong hindi ikaw, di ba babae tayo? Kung nalaman mong hindi ikaw ang tunay na mama ng anak mo, halimbawa, ito kasi yung mga baby switch ba na sikat sa GMA sa Maki-MA. Halimbawa, yung pinalaki mong bata, di ba? Nalaman mong hindi mo pala siya talagang anak, sa ibang anak siya, anong gagawin mo? Ibabalik mo pa ba siya sa totoo niyang magulang or mamahalin mo pa rin? Para sa akin, kamarite, Shine, feeling ko sa sobrang attached ko, halimbawa, ilang years na, kung months pa lang yung baby, oo, mabalik ko yan, pero pag ilang years na, feel ko hindi ko na siya ibalik.
0: Kasi
1: pero,
0: siyempre, attached yun, ibahin mo.
1: Pero kumustahin ko gyapon ng tunay kong anak na yan, yes, kung kumusta na siya doon.
0: Totoo. Pero may una ka Mercadong Nudge nga mga situation kung siin mas matimbanggit arong dayang haunga. Nga, anong tunay nga kaysa sa, you know, sa ding ginpabahong nana.
1: Parang Maraklara.
0: Diba? Oo, meron ganun, diba? Diba? Segway pa si Maraklara. Anyways, isa pang katanungan ka Mercadong Nudge, dapat bang manatili sa isang relasyon ang mag-asawa para lamang hindi lumaki yung broken family ang kanilang mga anak?
1: Halimbawa, hindi na sila nagmamahalan. Halimbawa, yes. Kami ang asawa ko, hindi na kami nagmamahalan. Para sa akin, ayoko nang manatili. Maskin, di ba may mga parents kasi sabi na para sa anak natin, huwag tayong maghiwalay. Para sa akin, hindi. Maghiwalay talaga kami. Kasi syempre, kamarite siya, malay magino siya sa akin. Or for example, like, may problema kami, hindi. Siyempre, kung araw-araw ko pa rin siya makikita, may inis ako sa pagmumuka niya, mas masastress ako, maapektuhan ako, intindi ko na sa anak ko na wala na kami ng papa mo, ganito, ganyan. Ayoko nang magsama lang
0: kung
1: kami.
0: Kung bata pa talaga yung, ano, yung age niya, kamarkadong
1: natin. Sige, ipaalala ko, ipaintindi ko pag lumaki na siya.
0: Bilis magano, magbago ah.
1: Ipaintindi ko pag lumaki na siya, pero maskin isot pa mo kung wagid ay wagid. Siyempre, ma-stress ako. Ikaw, mag-feel ko mag-stay ka.
0: Ay, wala naman akong plano. Charot.
1: Halimbawa lang.
0: Hindi ka merkadong nudge kasi parang mas ano kasi mas mahirapan pa yung both ano like ako or siya. Mm-hmm. Mas mahirapan pa siya kapag sa-stay kami kung wala naman taman talagang na parang woman it a presence of love sa relationship. And syempre mapapansin din naman yan ng mga bata ka merkadong nudge, mm-hmm, diba? Mapa-apekto din pa rin naman yung mga bata. So I think no din nga kung magabot man doon tamang oras, doon ganun, sasabihin mo sa mga bata na hindi na siya nag-work and some things are not meant to be.
1: Wow! Ganun. Parang mga bagay lang yun, Kamarite Shay, no?
0: Oo.
1: Aba, oo. Diba din here ka ngayon?
0: Ay, oo.
1: Yan, ganyan.
0: Thank you for, ano ha, Kamarikadong Natch. Ano ba itong buka itong kakainis ganyan?
1: Pero actually, Kamarite Shay, actually, pag wala kang side bangs, ganyan, para kang body. Pag nagka-side, hindi, pag mag, di ba may parang, may ginagawa kayong parang bangs-bang sa gilid, parang soft girl ka tingnan.
0: Asan? Yung sa picture?
1: In outro, siya kayo dito, kanina, yung, ay, sorry, maling buhok sa kabila. Sa kabila pala yun.
0: Ah, okay.
1: Para kang soft girl. Ah. Kaya mukha kang body sa ganyan kasi yung anong tawag dito?
0: Ano
1: hoops? Ano nga tawag dyan? Yan.
0: Hoops. Hepe puri. Wow. Okay. Kung pagbasa ba din yun, gita ko lang maganda na siya kakaubos sa akon nga ano.
1: Okay lang sila. Yan. Ipakita mo ang totoong ikaw.
0: Ipakita mo kasino ka. Hindi nakita naman nila katingin.
1: Ay, so tumatawa ka sa niya?
0: Tumatawa ko.
1: As in?
0: Kasi maganda kasi yung pagkaano, yung pakikipagkwentuhan namin, Kamerkadong
1: Ikaw ba nag-ano, Kamarite Shine? Ikaw nag-interview?
0: Si Kamerkadong Arvin, ako yung nasa in-charge lang na, yun, o, camera lang. Si Kamerkadong Inis na, I mean, sa video, chine-check yung video if rolling pa siya. And, obviously, Kamerkadong Inis sa documentation.
1: So, madami kang nakausap pala?
0: Wala! Sila ma'am lang sa loob.
1: Mga ma'am lang sa loob.
0: Oh, bakit?
1: Ha? Wala. Parang ang saya-saya mong bumalik.
0: Meron kang pinapano eh. Okay, ano naman. Good, ano lang, good mood daw ka, Merkadong Nudge.
1: Dapat maging good mood tayo kasi October na. Oh. Malapit na mag, ano nga yan. Hindi, bago pa, naisip ko ba mga Thanksgiving, hey, mauna, maaraw pala ng patay pa. Okay, speaking araw ng pantay, pupunta kasi kayo sa horror house. O bali yun ang
0: yes,
1: naisip ko.
0: Yes, oo. We camera ka doon ni Yel. Hopefully, sumama si, ano, si camera ka doon, Johnny.
1: Sasama doon siya. Sasama yan. Siya yung duduso niya kayo, bala.
0: Oh, gobe, bon. Hindi naman ako natatakot sa mga ganyan, camera ka doon, Nudge. Kinakatakutan ko lang yung ano. Alam mo yung spider lang.
1: Ah, okay. Yan dapat yung challenge. Huwag kang sisigaw masyado doon.
0: Ay, hindi sisigaw ako. Nasa entrance pa lang. Sisigaw na ako. Diba?
1: Oo,
0: diba? Ganyan tayo eh. OA tayo eh. Charot.
1: Lalo na pag madilim.
0: Oo, madilim. Pero syempre, bigla ka tignan at solar light pa.
1: Naba! Pinlashlightan sila
0: na. Hello! Yes na. Wow! Ganda mo naman! Sarah, pakisara.
1: Yung napakita niya sa'yo kung sino talaga siya.
0: Ah, sino ka ba? Sino ka?
1: Ay, sumasayaw yan ng pang Elias na sayaw.
0: Oh,
1: sa Otbe, ma'am?
0: Sa Otbe, sa Otbe.
2: Para lang
0: sa'yo. Para lang sa'yo. Dito, okay. Sasayaw din si Kamerka na
1: Berenjoy. Ayaw nga pala. Sample siya. Para lang sa'yo. Igiling-giling mo. Para lang sa'yo. Ay, nagsumisilip kasi si Sir Reggie. Hindi siya tuloy na tuloy sayaw.
0: Oh.
1: Ma'am, yung kay Elias, yung kaldag.
0: Madampag ka. Eh, yeah. Ay, yung si Berenjoy.
1: Sa sunod
0: naman, dito ka naman sa ano,
1: hindi
0: makita ka sa camera.
1: Hindi sa Thanksgiving, dyan sa sayaw.
0: Ingat, our market queen.
1: Ingat.
0: Ingat po. Anyways, mga kamerkado, oras po natin, alas 2:15 na sa hapon sa apon, at sa aton doon, yung pagpanubalik inyo ka na mabatian, rung problema, ginsad ka ton, pagkatapos ipila ka reminder, stand by.
1: Ma'am, may sabihin ako.
3: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generated income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yun kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store, pangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with the groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang serbisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaserbisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

kaunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region Number 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program ang PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SPA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto ukon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway ukon video. Inibala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Mga kamerkado, ko panumbalik na sa programang
2: Dear Marites!
1: And baka ron kamerkadong Nudge, tamiyon na ito na yung sa Facebook Live daton. Wait lang kid ha. Kay kamerkadong, si kamerkado Inday Concepcion, it na yakarn nga Altabas Public Market, di ba? Altabas Public Market, kay kamerkadong Emelio Agustin Oberio, sa may Isla Caraita, Boracay. Hello po, good afternoon.
3: At syempre, tamiyawan ko man si Sir Morito Benedicto Tuy at PU Kids Store.
1: Yes.
3: Hello.
1: Hi, sir.
3: Si Ma'am Andrea Sugang, Guardian Sit Altabas, Batan Chapter.
1: Wala siya tanamon kasi naduga, biyamon niya.
3: Alis kaya, listahan. Hanapin, magpaprint ako kay kamerkadong Eunice kung nasa niya pa.
1: Tsaka, sino pa? Kay kamerkadong Greco Salvador Oberio Jr. Good afternoon.
3: Siyempre, sa Bruanga, ginatami ako si Season Aga, si Jason Season, si Ga Negro, si Odniel Pax, mga Stuffed Bread and Butter, Abby Variety Store ni Stephanie Flores, si Christine Joy Malayas, si Ranila Prado, Juliet Nalaunan, YRU Variety Store ni Ricky Yap. Siyempre, yun lang naalala ko sa ngayon. Pero happy, happy hello.
1: Happy, happy hello. Happy na nga hello pa. Ganon.
3: Parang kay Carlos Aga, si happy na birthday mo pa.
1: Tagbuot ang karon. Pero anyways, kamerkadong na, charagon, hindi na pa bubahayin pa.
3: I know, I'm excited.
1: Siyempre yung kita, kabata, subahayin pa natin. Kamerkadong na, eto na.
3: Good luck, my demure kamarites.
1: Mga kamerkado, pagbasahin naton, rung problema kitsan katon, iya sa atong programa.
4: Hindi natin nagamit.
3: Kililiya ko yan.
4: Sige na, mamula yan. As a parent kasi, naisip.
1: Dear Mare, tawagin mo lang ako sa pangalang Lilia.
4: Kasi mom, Lilia lang mo. Pinoy tayo.
5: Lili nga ah.
4: Sige.
1: 2026 na, pero uso pa rin pala ang pagpalo sa mga Junakis. Sinong di ma-high blood, di ba? Nagsimula yung lahat nung nagsumbong sa akin yung anak ko na pinalo raw siya ng preschool teacher niya dahil iyak nang iyak siya sa klase. So, para patahimikin ang anak ko, papaluin para tumahan? Very wrong naman yon, teacher. O teacher ka ba talaga? As a mom, syempre nagalit ako. Kitchen nut ko agad yung teacher at tinanong kung bakit yung ginawa yun. So sobrang inis ko maaari na sabi ko pa na kung walang parents, wala rin teachers, totoo naman. Hindi ko na rin napigilan yung sarili ko sa nasabihing walang karapatan ng kahit sinong teacher na manakit ng anak ng may anak, especially now na 2026 na, grow up. Kasi nabasa na asawa ko yung mga chat ko at ako pang inaway niya. Isa pa to, Mare. Disrespectful daw ako at dapat kinakausap ko muna ng maayos yung teacher bago ako nagalit. Ilang days kami hindi nagpansinan dahil doon hanggang sa pinuntahan niya mismo yung teacher sa school. Doon daw sinabi ng teacher na nauna raw na tinusok ng anak ko ng lapis yung classmate niya. Tapos nung gumanti yung bata, saka raw umiyak ng sobra yung anak ko. imbento. Ibang sumbong nanak ko.
4: Natama ako, may feelings kasi.
1: Ibang sumbong na anak ko at alam kong never to magsisinungaling sa akin, Mare. Kilala ko ang anak ko, no? So sabi ko sa asawa ko, walang ibang nakakita sa nangyari, kaya bakit agad siya naniniwala sa teacher? It could be that she's just making up an alibi para ma-validate ang pagpalo niya. My child told me na pinalo siya dahil gutom na siya at iyak siya ng iyak, which is normal. Ang dapat ginawa ng teacher ay pakainin, di ba? So di benta sa akin ang palusot ni teacher na ganun. My child does not know how to tell a story. Hindi rin naman siya yung batang basta nalang magsusumbong ng kung ano-ano. Kaya lalo ako nagalit nung panang ako pa yung lumabas na masama. Isa din tong asawa ko na to, Mare. The very reason that I am sensitive when it comes to these things is growing up, lagi akong pinapalo ng tatay ko at ayoko maranasan yun ng anak ko. Sa bahay, clear ang rule namin na hindi namin na siya papaluin kahit makulit siya o may nagawang mali. May ibang ways to behave a child and that preschool teacher should have known better. Kaya nung nalaman kong pinalo raw siya sa school, talagang na-trigger ako, Mare. Alam ko namang may mga chances na mahirap i-handle ang mga bata, pero hindi ibig sabihin doon na okay lang manakit. I do not promote pananakit at all as someone who grew up with that, Mare. I know that my concern is valid and backed by legal facts, kaya naiinis lang ako sa asawa ko sa teacher na yun. Maybe I should have handled the situation better, pero hindi ko pinagsisihang ipagtanggol ang anak ko. Ang gusto ko lang naman ay siguraduhing safe siya sa school, lalo na dahil preschool pa lang siya, Mare. I will never let my kid and future kids go through what I went through. Kung kaya pang pagsabihan at disiplinahin in other way, do it. Dapat alam mo yan, teacher ka pa man din. Tama ba ang ginawa ko, Mare?
3: Para sa akin, tama rin to siya, no, kay Lily. Ang ayaw ko lang... Kay Lil Leo? Oh, sige. Ayaw ko sa ginawa niya, Kamarite Shine, is inuna niya yung galit niya. Tapos, ano nga yan, sinab, nag-chat na siya kaagad. Tapos,
1: kung walang parents, wala din na teacher.
3: Dapat, okay. Diba, sa mga ganyan sitwasyon, eh, kumalma ka muna, alamin mo yung totoong nangyari. Mm-hmm. Tapos, ayaw ko yung sinabi niya na may rule sila sa bahay na huwag paluin ng anak niya. Mm-hmm. Maskin makagawa ng mali, huwag paluin. Gets ko namang may trauma siya sa past niya. Pero actually, Kamarite siya, no, hindi matututo yung bata sa sabi-sabi lang. Diba tayo, yung mga dating bata, iba pa nga, pinapaluhod sa asin. Kasi na, alam mo, yung kapatid ko dati, nung bata siya, gintry ng mama ko yung hindi ba siya paluin yung parenting na sabihan lang. Pero hindi talaga gumana. Ako yung namamalo. Kaya ang ending, sa akin siya mas parang takot na yan. Mas okay talaga. Para sa akin, yung hindi naman palo, nagrabing palo. Yung basta alam niyang mali ang ginawa niya.
1: Hindi tayo kamerga dong nudge nag-promote ng ano. ng violence at saka pagpalo sa mga bata, ganun. Pero merong mga household, mga kamerkado na doon nga ni gina need gid nga ipaintindi sa o nga kung hindi agad mabuo basta-basta hay may una ka nga mga household nga di paintindi sa mga o nga hindi pa gumanan doon nga mga bagay kasi bulok. Hindi mabuo ka merkado na sa mga paghahambagon. But of course, yung gentle lang naman. Hindi naman kailangan na bugbugin mo, no? Huwag naman ganyan to naman, no? Bawsi ka.
3: True. Tsaka may mga bata, big kamarita siya. Hindi ba sabi nila, hindi nagsasinungaling ang bata. Pero hindi siya sinungaling, pero minsan grabe sila magkwento.
1: Yes. Kasi yung imagination kasi ng bata, lalo na kapag nasaktan ka Merkadong Nudge. Isipin niya na super kawawa talaga. Sabi nga dito, Merkadong Nudge, na comment ni Merkadong Riri, sabi niya, as parent, di mo kalalang anak mo. 100%. Oo, sa'yo nang galing ikaw nagpalaki, pero may mga times na kung gaano sila ka-behave when you're around, ganun din sila kakulit when you're not. Sana pinatawag mo yung parents ng batang involved para napakinggan mo muna ang buong kwento bago mo inaway ang teacher. Ayaw mo ng palo, fine, but please don't be a consentidor. Who knows, nagsasabi ng totoo si teacher. Ikaw nga dapat una umintindi kay teacher coming from a person na lumaki sa palo. Dapat alam mo ang pakiramdam na napagsasabihan na hindi pinakulit kikinggan. Ganun. Tapos, sabi naman dito, kamerkadong Nudge ni kamerkadong Francie. Eh. Mabait ang anak ko sa bahay, laging ganito bukang bibig ng parent. Pero sa totoo lang, iba po sila sa school. Maybe mas free kasi sila to express themselves. Mm-hmm. Mas okay next time, maging open ka kaya sa pagtandaan yan, magpiansa ka ng anak.
4: Tama. Oo.
1: Diba kasi, diba yung ugali kamerkadong Nudge? Inaamin ko yan.
4: Okay, sige, ano inaamin mo? Okay.
1: Alam mo, ano, sa bahay, ano ka merkadong Nudge?
4: Demir ka?
1: O, doon ako mas, o, parang ganun, mabait. Magbuot ma.
4: Mabait kasi dyan yung parents mo.
1: O, eh, syempre, kita ka, ano, high, bit lag, or nila
4: ka. Nag-aaral ka ganyan, mabait ka sa bahay.
1: Yes, tapos pag sa gawa, syempre, meron akong friends. Hi, akong friends una, dadun ako nga, BFF, Adaywa, Sanda, si Shamin and Rexy. Yes, hanggang ngayon.
4: As in, BFF pa rin.
1: Yes, hindi lang ako nagkikita.
4: Ay, ganyan yan pag nag-work.
1: Sa ano yung isa si Shay ano si cover ka nung siya minakakar oo
4: kani aling siya ni Aling Marites na car
1: oh hindi oo tapos si si Rexy Kawali yes oo ganon pero kasi kung kami mag-iba cover ka nung Nudge tatlo may tendency gitang nga maingay talaga alam mo pag maingay ako mas nagga-triple lang kung kami magkaibahan cover ka nung Nudge at may times nga ginhambat ang mga teacher nga oy kamo
4: pag-anaghiwalay ano,
1: pag-anaghiwalay kami tatlo. Pero, andyan pa rin yun. Parang, alam mo yung sanyasa na yan. Tapos, sumatawa pa rin.
4: Kahit sa malayo ay masisanyas ka.
1: Ganun, kahit yung mga friend, mga classmate naman nga, aki dati, gabang nga, harun yung matama na sanda tatlo. pero, yun nga, iba rin ugali naman sa school. So, iba man sa bagay. Medyo mabuot-buot sa bagay kasi sa school, abi na-express naman. Di ba, imong kitang sarili, ako ano, kagit-e, nga, awat naga, kumat abi ro, atun, sa mga parents, sa mga family naton parang hindi sila open about sa kung ano gid man ikaw.
4: Diba?
1: Pero ako sa ibang mga friends, sinaintindihan ka nanda kasi pareho kami at ano eh, dinga, edad din.
4: Diba? Nakaka-relate sila sa iyo.
1: Nakaka-relate sila. So, I think gid man kami kadung tama gid man haba karat nag-comment iya nga buko mo't kilala ingo nga 100% kasi who knows nga iba galil ang batasan una sinyo nga bagay iba man iya sa school, 'di ba? Kamerkadong Nudge. At saka, syempre, yung teacher din naman magsisinungaling yan, kamerkadong Nudge, 'di ba? Pag syempre hindi naman tayo paghampakon ulit basta-basta.
4: Oo.
1: Pero ba't paano pagpalo ba?
4: Yan nga eh, tsaka walang
1: nakakita. Paano pagpalo ba? Wala kasi nakakita.
4: Maganda tanungin dyan yung mga classmate ng bata, yung mga nakakita.
1: Yun yung mga bata na lang. If mag, if ruandang or nga istorya ay mag-click pare-pareho, so, ayun yung nangyari.
4: Yun yung totoong nangyari.
1: Pero kung gawa-gawa sila nito, may possibility, iba yung nangyari.
4: Tama, ito nga oh, nag-comment si Federation Rene. Sabi niya, iba talaga ang ugali ng mga bata. Iba sila pag sa bahay, kagaya yung sinabi ni Kamarite Shane, at iba sila in front of ng ibang tao. Kasi nga, lalo na sa school, lalo na yung iba na di napapalo sa bahay, sila yung may pagkasalbahe. If I were the parent, i-drop out nyo na lang anak nyo na school. Siya magturo at magdisiplina sa anak niya.
1: Grabe ka
4: mo. Mahirap kasi yan. Walang nakakita ng totoong nangyari. Pero hindi basta mamalmalo. Si teacher, kung wala naman talagang grabing kasalanan, tsaka sinabi diba ng teacher na tinusok ng lapis ng anak mo yung classmate niya. Mm-mm. Bakit tinusok? Mas grabe nga yun eh. Pwede mag-cause ng accident pa.
1: Oo. Aga, syempre, din nga, base buka ka merkadong Nudge, merong mga ano yan. Base, waha pa check up lagi. Diba? Mas delikado git ah. So, kunta ano sa mga ginikanan naton, open ka mo sa ginhamba man it, din nga mga nakakasama araw-araw sa school, iti mo kayo nga mga inunga. Kasi, base, may alam mo meron kang kamerkadong Nudge abing nga mabuot gidmat sa eskwelahan. I mean sa bagay, sa eskwelahan ay ano yan, gang. Di ba kadalasan na babasa natin doon? Mabuot naman na si ano nga ra?
4: Ay, oo. Di ba, Kamarite Shine, pag may ginawa yung anak mo, hindi mo akalain kasi sasabihin mo, oh, mabait naman to. Tapos yung palag, gawa niya pala yun.
1: Oo.
4: Di ba, lisod?
1: Mahirap kapag hindi mo talaga kilala. Kilalaanin mo, binabangga mo.
3: At saka, kamarete siya ay nagadisagi din ako kay Sender na dapat hindi paluin yung bato. Kasi hindi talaga
1: yung matutunda.
3: Or depende din sa personality, anong nakikita niya sa mama, sa papa niya. Malay mo, parang the way kasi magkwento si Sender, parang aggressive na yan siya, no?
1: Ganun siya.
3: But if nakita yun ng anak niya na ganun siya, okay. Tsaka hindi niya naging state ilang taon yung bata.
1: Yes, preschool daw eh.
3: Preschool lang taon, preschool,
1: so, mga preschool, five. Mga five, syempre, ano rin kamarkadong na show na pata sa pangidaron nga medyo ano pata mga onga. Alam mo yun yung mahirap sila turuan.
3: Ay, oo, madungo.
1: Diba? Hindi.
3: Alin?
1: Hindi kasi, yung mga ano sanda, parang mas gusto na naging nasunod randa nga andang gusto ko brahon kaysa naman yung kat kong sugo sa The American Nudge.
3: Kaya nga ito pala, nag-comment si Mr. Suave, si Ayayay. Sabi niya, homeschool your child if you don't want others to discipline your child. Tandaan, nag-iibang ugali ng mga bata sa school and pag yung parents nila ay wala. Then ikaw na po ang magturo sa anak mo para hindi siya mapalo at maging makulit. At kahit mali pa siya, hayaan mo lang. At saka di ka naman naniniwala sa teacher, wag mo na pag-aralin, yakapin mo na lang buong maghapon para di masaktan anak mo. Gabi naman.
1: Parang gina-spoiled mo yung mga ganun.
3: Oo, ganun.
1: So, huwag naman umabot sa ganyan na okay nga ni Kimo sa imong pananawan, pero yung mga pagbagbahoron, ikaw kawawa dyan.
3: Totoo.
1: Kasi, wa mo na expose kita sa realidad at kalibutan kasi ginapamper mo yung mouse. So, huwag i-pamper.
3: Di ba sabi nila kamarete siya yung parang, di ba may ginasabing nanay natin na pag tumanda tayo ang hirap, parang kumbaloktot ang hirap na may ipa-straight na yan.
1: Totoo. Oo. Diba kaya habang bata pa ko na dapat nagdadungon yung andang ugali. Oo. Anyways mga kamerkado, oras na ito, alas 2:41 sa hapon sa ating kirang pagpanumbalik final advices para kay kamerkadong Lily yung babatian pagtapos yung pinaka-reminder. Stand by.
5: Kape ng lakas, kape ng buhay sa bawat higop, tagumpay ang sapat. More Power Probiotic Coffee Mix, your cup of success.
3: Sino doon?
6: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako at Kalibo Cable for almost 3 years na. Sa Siren Koro, Kalibo Cable, sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka, Conro, Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So, nakabulig din mo sa ako niya pag-generate income. So, ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hi, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So, reliable gid imaw.
7: Ano paro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
8: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
9: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camanse Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nailala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan ang gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang binipit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Gumay kami si Mao dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami binipit sa tunggawas.
8: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market. Joy Joy Store, Pangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
10: All you got to do is move.
11: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
12: Dance with that groove, all you got to do is move.
13: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at siya pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
7: Ano ba rin mong ginahugat? Magpatakod yun at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

paunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region Number 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SPA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi, parehas ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sa pagkaon, ang impormasyon may araman sa expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up-to-date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundong, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: balik kita sa programang Dear Marites.
1: Sorry ha, napami, narinig kayo commercial. Actually, usapan namin zombie apocalypse ngayon. Naroon kasing Walking Dead akong nakita na imagine ko, wala, makasurvive kami kung may zombie, ganyan. Ganon. May zombie apocalypse yung ano, sinabi mo yung friend mo maliit kaya ga-adjust ang picture. Narinig yun.
0: Come sorry. On. Hindi, I love my friend. Uh-oh. Ganon, I love my friend. Pero yun, nag-a-adjust nag-a-adjust ako para mapapigil. Hi, Shamin. I love you, Shamin. Biglang nagabot, I love you. Sorry. Pero yung mga kamerkado, oras natin, alas 12:12. Yan kata sa last part to kamerkado.
1: True. At dahil sa last part, nag-advise sa atin si Convergio. Sabi niya, hindi ako again sa mga teacher na nadidisiplina ng bata. Make sure lang na walang uuwi, hindi uuwi yung anak ko na puro may pasa, bullying na yon. Magkaiba tayo ng pagpapalaki ng anak. Sa akin, ayoko lumaki ang anak ko na makinukonsente at marunong magbulaan at ayoko sa nanay na one-sided lang. Dapat neutral lang tayo pag ganitong eksena. Alamin, makinig sa bata mo at makinig kay teacher. Okay lang yan, di ka pa makamove on sa zombie apocalypse natin.
0: Ano ba sabi ko? Masyado kong selfish para dyan.
1: Hindi, ang sabi mo ay hindi ka mag...
0: Sabi ko, hindi ako makakapag-survive kung may zombie apocalypse. Kasi sabi ko ga, may allergy.
1: Oh, may allergy ka.
0: May allergy rhinitis ako, merong asthma, maarte, hindi magnanakaw ng pagkain.
1: Oh, hindi siya magnakaw ng pagkain, masking gutom na siya tapos may zombie.
0: Nahihiya. Ano ba yan?
1: Okay lang yan. Ano at least alam nilang gagawin mo pag zombie apocalypse.
0: Yan lang ba? Ano ba pinag-usapan natin kanina?
1: Yan lang mga zombie apocalypse kasi nag-ano tayo, you know, nag-cellphone.
0: Nag-cellphone tayo. Pero, oh my God! Kamergadong Nudge!
1: Oh. It's fine. Ito, nag-send si Sir Don ng advice. Sabi ni Sir Don, una, tama yung asawa mo. Dapat kinakausap mo muna yung teacher. Kinausap mo muna yung teacher. Hindi yung mang-insulto ka na agad. Manners te saan? Hindi mo naman na-mention na may pasa ang palong anak mo. However, I understand your feeling. However, ang hindi ko maintindihan ay yung pagwawala mo na umabot ka pa dito. My suggestion is i-homeschool mo ang anak mo. Siguro immature ka pa. Mbo, totoo yan. Kasi actually, hindi maiwasan yan na masasaktan yung maanak natin. Tsaka ako, kung ako ganyan, magagalit ako sa anak ko. Mananaksak siya. Tapos tanungin ko siya, di ba sabi ng teacher na naksak doon yung lapis, tanungin ko din yung sinaksak niya kung totoo. Alamin mo ba para mag-imbestiga ka na yan, di ba?
2: Oo.
0: Pero yung mga kamerka ng oras po natin, alas 12:24 na sa hapon, ay kailangan oras, ginatuman, can you eat more? Power Probiotics 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life, bug more power daily. Hindi ka balik ka move on.
1: Okay lang yan, mamaya usapan natin yung gun.
0: Ma, yoko na nga. Pero yung mga kamerkado, haliman kay kamerkadong, ayuni, sabi niya, ang teacher, hindi yan basta-basta na mamalo, lalo na at preschool, kasi takot din yan sila. Kaya feeling ko sumobra na ng kulit ang bata at may ginawa talagang di may ganda. Ngayon sinasabi ko kamerkadong yun is, your teachers, huwa man doon gaano at basta-basta nga, huwa at basihan kita, ang madagong kita. Pero hindi niya sinabi na ano, no, na if merong pasa, baka ganun lang na, gentle lang. Ganun.
1: Gentle lang. That's
0: di kasi,
1: bad.
0: Oo. Okay. Tapos yung ginhamba ka na, ito nga, hi, super sakit, mami. Ganyan. Ganito ako ni teacher, di ba?
1: Oo.
0: Kasi minsan, exaggerated. But, sana bago lang man siya mo nag-post, nag-chat sa teacher, pinuntahan niya na lang. Tsaka inalam niya talaga yung totoo. Like, let the things cool down first before nga ni mag, awayo na ro teacher. Kasi, away mo kasi kung ano ginman natabo ka merkado na. One-sided abi. Kung one-sided abi mga kamerkado, mahirap talaga humusga.
1: Tama.
0: Dapat alamin mo na. Like, maghusay, analisan na sa guidance counselor or sa principal,

0: diba? Isip-isip po na. Tapos sabi naman dito, kamarkadong Dutch ni Jack. Ay, wala. Si kamarkado ni Niel to.
1: Sige.
0: Sabi, dapat inalam mo muna both sides. Ako nga akala ko kilala ko mga batang inalagaan ko eh. Pero iba sila pag nasa school na. Dito sa bahay, di makamura or what. Pero iba pala ang bibig pag ang kasama mga kaklase na. Akala mo tahimik pero iba ang ginagawa sa school. Sasabihin, di ginagawa pero pag nasa school, grabe pala. Kaya tanong buti ng pagpapalaki at pagpapaalala ang gawin mo sa mga bata kapag napasama sila sa mga tao, hindi, wala talaga. Yes, sa bahay, nag-start ang lahat. Pero depende rin sa bata at sa society na ginagalawan niya.
1: Totoo,
0: of course,
1: yan.
0: Malaki yung factor ng friends, peer pressure, the environment itself,
1: social media.
0: Social media.
1: Lahat.
0: Oh, at sa bata rin mismo yan. Kung paano nyo palakihin yung bata. Yun yung doon na lang magiging coping mechanism no sa mag-agtuin mo sa eskwelahan.
1: Tsaka sabi nga nila, Kamarita Shay, na sabi nga ni Tony Fowler, tahimik lang sa umpisa, pero yung pala. Oo, hindi pala tahimik. Nyek, syempre, tama ang Kamarita Shay, no? Maskin anong palaki natin ng tama sa anak natin, hindi naman nila tayo buong araw kasama. Friends pa rin gyapon. Kaya swerte mo kung yung anak mo napunta sa mabuting friends or depende kung madali siya ma-influensyan, may bata naman na maskin anong sama ng friend niya siya na nanatili pa rin siyang mabait.
0: Yeah. It depends ni Kamarkadong Nudge sa principle and paano mo pa bahugon it. Di yan nga. Anong ginikanan? It all starts sa bahay talaga, mga kamarkado.
1: Tama.
0: Anyways, mga kamarkado, oras na to na sa 2.58 wow. sa hapon. Yes. No, syempre, thank you man sa ito yung mga public market una sa pagpapati kamon. Sorry kita sa amang nga chismis, pero yun nga kung paano magka, kung pag,
1: zombie apocalypse.
0: Ganun kami, ganun kami, off-air, may mga makakaroon kami yung thoughts. Pero amunit, kasi pamantabi kami mga zombie apocalypse. I love zombie apocalypse kung mga pagwa kamarkadong
1: na. Totoo, may dumaan kasing university na may sarili nila. Parang sinabi ba saan yung ruta kung may zombie apocalypse.
0: Astig, no? Tsaka, syempre, abo man ka na sayama sa mga Facebook Live viewers natin. Thank you, good mga kamarkado. At kay Kamarkadong Lily. Kamarkadong Lily, istoryaha sa school, duduyin nga teacher. Pangutanong ko ano gin manatabo. And of course, yung mga classmate. And syempre, katatong gagin tuslok et lapis. Et imokan nga o nga. Para maistorya gin ko ano gin man rung natabo. Ag syempre, prehay maybe no baguhon man ni Mururaya karang nga imo nga pananaw kung paano ikaw mag ipaintindi sa imo nga o nga ro tama agrosaga kung paano mo disiplinahon kasi the more nga ginapamper mo ro nga mas mabahuro chance nga hindi mo mao makontrol sa future.
1: True. Like,
0: hindi siya makontrol talaga, mas nagaano lang para mas nagabaluktot paro ugali. So hopefully no kamarkadong Lily sana nakatulong ro amon nga alay guy. Yes, advises. Of course mga Kamarkado, 73 days to go before Christmas. Yes. Gumamag ka lang sama sa itong technical partner kay Kamarkadong Geranio Misina. Ako man si Kamarkadong Shane Flores Masalio.
1: At si Kamarites Nadjo at Radyo Mercado Clan.
0: Ang boses sa puso ng bayan.
2: O ayan, tapos na naman ang heart-to-heart nating chikahan. Kung bitin ka pa, aba, huwag kang mag-alala. Magkikita pa tayo sa susunod na episode. Kaya ihanda na ang tanong, hugot, ulihim na gusto mong ibunyag. Dahil dito, walang judgment. Puro payo lang. Kasama si Mare Tess.
3: Ito ang Radyo Mercado. Ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Radyo Mercado. Radyo Mercado. Don't stop. You get enough. Keep it locked. Radyo Mercado.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion Numancha Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Don't stop. You can't get enough. Keep it locked. Radyo Merkado.

Lego. Lego. Lego.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon, ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado. Radyo Merkado. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Brung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ahay galinubog ta ako adlaw-adlaw tungod wag ta ako it power baga nga sa akong ngawas medyo ulat ang gulay ta ako pirmi adlaw-adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawahod dito ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gud adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga raay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at tabaskog ag tapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. Your
3: music. Radyo Mercado. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng pa.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong ngawat.
3: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsam Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Eden Tagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit It More Power. Dayawang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal mo kamo. The best,
0: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Radyo Mercado. Radyo Mercado. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan. Gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Abrong tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Radyo Mercado. Radyo Mercado.
4: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira akong mapamatsyag sa tabid ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, bara akong mag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan, patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal mong kamo. The best,
1: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-1 Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang Merkado Publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: shook up.
1: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang merkado publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Cheers!
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Panginoong Diyos, sa pagbubukas ng bagong umaga, dinadala namin sa iyo ang aming pasasalamat sa panibagong pagkakataon na iyong ibinigay. Gabayan mo po sana kami sa merkado upang harapin namin ang bawat hamon ng buhay na may tapang at karunungan. Naway maging instrumento kami ng iyong pagmamahal at kabutihan sa bawat taong aming makakasalamuha. Tulungan mo po kaming makita ang bawat oportunidad upang lumago hindi lamang sa aming kabuhayan, kundi pati na rin sa aming espiritual na buhay. Amen.

0: ang merkado. Bagsakan sa mga presyo at kalidad ng mga produkto. Ang Radyo Merkado. Amo naman ang pagsakan sa presyo. Kaglabing una ng mga balita. Pulis at hospital reports. Presyo ng mga balaklon. Kagsiban pa ng mga positibo nga impormasyon. Tutok na sa pagpamati sa atong programa. Pagsakan sa Radyo Merkado.
1: Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan.

0: Midayag nga agahon probinsya Taklan, midayag nga agahon Western Visayas. Welcome sa pupangalagad it programang
1: Pagsakan.
0: Adlaw na mga ronit Martes, October 13, 2026. May question mark pa sa punday 2026. Aga ko rin yung maging kaibahan sa kahanginan, Kamerkado nga Shane Flores Masalio, mga kamerkado.
1: Pagsakan.
0: Siyempre, ginatamay ka natin karait, may ayad nga agahon. Ro, aton karon nga mga kaigmang huran una sa aton nga mga public market, no? Gabigon, sa Altavas Public Market, Libakaw Public Market, Madalag Public Market, siyempre, Rukbanga Public Market, Yamarka sa aton nga western side, Numancia Public Market, Lezo Public Market, Malinaw Public Market, aton ka, Makato Public Market, Tangalan Public Market, siyempre, di mo pa ulihiro Nabas Public Market, agro aton karon nga sambilog sa paborito, asosa. Libaka. Era Buruaga Public Market, may dayon gagahon mga kamerkado.
1: Pagsakan.
0: Mapamantaw niyo man kami via Facebook Live, gamon ka ng YouTube channel at Radyo Mercado Aklan, mga kamerkado. Siyempre, no, makaroon agahon ka na ita Martes. Ay, may aton karon nga mga hatod nga mainit nga balita yung sa aton man nga bahin ita probinsya at Aklan, national news po yung mga kamerkado, syempre international pagid, no, para kara sa aton nga mga kaigmang huran una nga makaron hay nagapupamahaw pa, no, aga syempre yung iba karon hay medyo na duyog-duyog but pero no choice bangon gani nga magba para magbangon bangon kini may trabaho. Ay lang ah, 2 days lang man mga kamerkado ah. Ano ka merkado siya yung Pasko? Ano bukon? Sweldo. Diba? Aminin. Actually, hay, excited man na tanan ah. Ano ba ga? Aminin kita. Ay, ba excited na tanan. Anyways, mga ka merkado, atong karoon nga mga hatod nga balita iyo sa atong nga bahinit probinsya at Aklan. Araya ka rin nga Hindu na mga ka merkado, atong karoon nga talakayon. Araya nga angot ka ra sa epekto, no, ita super El Nino, ginakabi nga super El Nino yakar sa aton nga bahinit pungsod Pilipinas. So syempre may epekto man doon yakar sa aton nga probinsya at Aklan. Bakod mga kamerkado nga may una ka nga mga naga may una ka nga mga mangunguma, no, nga naga problema sa makaron bangod gani riba ka mga kamerkado hay di nga hindi makapananom, no, bangod gani iruraya ka hay ruraya nga ginakugang man kita itubi. Ag syempre may una matakarn nga mga alternatives kunta, for example mga kamerkado hay iba ka nga mga pananom nga bukon imo it ma bukon imo't mahakog sa tubig kung baga mga kamerkado, no, para bisan pa paano maskin iya kata sa season nga una baga mga kamerkado nga ginakugang kita sa tubig ay may ato gihapon karon nga produkto nga ma-produce, no, samtang mga kamerkado gina ubrahan ka rin

0: pamaagit aton karon nga National Irrigation Administration duraya ka na mga kamerkado nga problema nga ra sa duraya ka ra nga pagkasamad una ka ra itadam sa eastern side kama naman daya ka ra nga main canal man yaka sa western side mga kamerkado
1: pagsakan
0: ag syempre dugang pa nato ka ra nga balita lokal. Dahil ka mga kamerkado nga pagpahayag man it Aklan Police Provincial Office, angot ka ra sa pagkadakop no, sa raya nga mga naghahampang mga kamerkado ita billiard, no? Raya ka nga bangod nga ni, may una ka nga mga nag-comment, may nagpaabot it post nga doon nga angot no, sa raya ka nga pagkadakop it pila ka nga mga persona sa ginhiwat man nga operasyon it aton ka nga katapot kapulisan, no? Mga kamerkado. Doon na rin ito bang karoon nga talakayon. Dugang pagid ka rin, may una ka na tabo nga sangka, disgrasya. Una ka rin mga kamerkado sa may Banwa Karaitba, nga specifically sa may Linabuan Sur. Alas 10 kahapon ka rin agahon, kasi sa inga ni Daiwa ka motorsiklo na involbar. Ag sa bilog ka rin nga, tricycle mga kamerkado. Sa dugang pa natin ka rin nga balita, balita lokal man natin gihapon, may mga komosyon karaya kong sa Banwat Kalibo nga ginrespondehan, no? Itatoy karang nga bahin itakapulisan. May una pa ikaw mga kamerkado nga ginreforman, no? Sa Barangay Justice System, itanda karon nga mga kabaranggayan.
1: Pagsakan!
0: Siyempre, unahang taan, nairaya ka ng mga kamerkado nga talakayon ta, no? Pero pila karon ka mga nasambitan ng mga balita naton. Kat raya mga kamerkado nga makakuan ma, ano ito? Actually, relate matagid kita tanan sa mga balita mga kamerkado, no? Pero may una agid ka nga medyo ano imaw, raya ka nga issue or raya ka nga balita nga mas pagatutukan pa, no? Mga kamerkado. Arali sa bilog ka mga kamerkado, no, ay nagpahanumduman ka na sa Senate Committee on Energy Chairman, Senator Erwin Tulfo sa mga power companies ka nga hindi ka na pag-abusuhon, no, no, ginasaligan ka nga epekto it Super El Nino, pamaagi ka na bukon it patas nga pagpataas ka na it sukot, no, sa kuryente. Ginaobra ka na it Senador, no, nga pahayag ka sunuman ka na it pagpaandaman it Department of Energy kung DOE, agpila ka rin ka mga electric distribution utilities sa posible ka nga pagtaas itpresyo ka rin kuryente ang pagkaangkon ka rin it rolling blackouts mga kamerkado. Insista rin ka rin ni Senator Erwin na dapat sigon nga magpabilin ka nga patas sa rin mga kamerkado ro ano man no, nga pagtaas ka rin itsukot sa kuryente. No, inganyo man ka rin Senador ng DOE ag Energy Regulatory Commission o kan ERC nga pabadasigon para pagpatuban ka rin it mga konkreto ka rin atikang agud masiguro rin bastante ka rin ag establish ka nga supply it kuryente. Napasiguro man ka rin ita rin mamalidha mga kamerkado ro raya ka nga pagbutang na ita stricto nga protection mga kamerkado sa raya ka ra protection kontra ka rin sa pag-abuso sa presyo ag artificial nga kakugangan it supply. Gintaman ka rin din itulfo nga hindi imaw magadaywang isip gamiton ro anda ka rin nga oversight powers para pa subton ro anuman ro mga power generation company ag distribution utility ga posible kara nga magpang-abuso para pabahugon mga kamerkado ro anda karon nga mga kita.
1: Pagsakan.
0: Kita maging reasonable man ro raya ka mga kamerkado nga pagpasaka nang dano ita presyo it kuryente ro iba abi karon hay may nagahambag hambag ha bukon it ka kunta linda nabatian ko malang. May gambaw ro iba. Hambay nang dama ka merkado. Haro, may init pa na panyan po. Ba, ro kuryente man na nagpang-apaw gumat Di nang babatian na kung amat mga merkado, hay paano man na hay mainit yung mata. Oo, hay edi man na hay pang-apaw man kuryente. Inamat ako na mga merkado, ro raya ka na pagpasaka man hay ginabase man sa dayang may basihan ginmat ang konkreto. Pero biman akong pansin man it consumer no nga medyo bukod makatarungan kung pila man ang naging gamit during ang kuryente during that time tapos ipagkakita nanday haman ka taas yut ara no magic Hay, doyon yung mga kamerkado. Hay, syempre, kung pakaruyin gid man, kung mapamatuuran man, gabi na umang ita, patas ko diyente, magreklamo mga kamerkado, no? Inyo kang nga sarili nga kinamatarong bilang siyangka. Bilang siyangka consumer. Bilang siyangka consumer mga kamerkado, nga syempre gabayad ka mo. Syempre inyot aron nga kinamatarong, no? Nga usisaon, ruraya ka nga, di nga gin-state igto sa inyo nga bill. Kung pilaro inyo karon nga pagkonsumo man it kuryente. Kung para kinyo din makaduda imaw kasi during that time woman kamo sa bagay naka-off man the breaker, no? Naka-off man your main switch maka merkado. Ag nagpasa na may nagdagagan tigap na kuryente, medyo mataas-taas ta imaw. Kesa sa mga nakataliwa sa mga nakasanayan ninyo nga paggamit nga it kuryente nga ra. Magreklamo on. Kasi nga, may kinamatarong kabubanggoy kamuhay, sangka konsumidor. Pagsakan. Sapiak man ka nga bahin, tagbugo lang man kita, asaraya ka nga balde ang solusyon para sa El Nino. Well, una matakita sa ano nga, yes, gatipon kita itubitugan. Yeah, oh, okay, una matakita sa pagkwan ba it bamba naton nga sambilog man nga bully grow to be ugan maka merkado para makagamit yung pangabagaba pero syempre hay daya obrahon mo nga a long time solution, long term solution para sa super El Nino. Wala ba kayong plano dyan? Ang daming budget. Diba? Nakita ko may post. Sino ba ito nag-post nga to? Kilala ko to eh. Bara na, hay. Gataas ko doon sales it mga department store, mga kamerkado. Ay, try ka na pagbaligya. At anak ko rin mga balde ag drum. Pagkatapos, saraya ka nga. Announcement nga magbaka mo na ka mo it balde. Para ka na itipuno ninyo yung turutubi. No? Grabe ah. Grabe ba ako na tripping sa ano? Anyways, mga kamerkado, oras natin alas 5:17 sa agahon. Sa ato'y kailangan pagpanumbalik. Hey, ato'y man kailangan talakayan, naray kailangan angot sa ginakabiga Super El Nino, no? Ag iba pa'y karoon nga mga balita. Pagkatapos pila ka reminder, standby.
1: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Hi, ako si Kia Rodrigora from Pangaaklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imo.
1: Ano ba rin mong ginahugat? Magpatakod yun at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami kinipikto sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano ba rin mong ginahugat? Magpatakod yun at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

kaunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region Number 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending or final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangko. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources, inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto ukon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway ukon video. Inibala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Bagsakan! Bagsakan!
2: Sorry, mata naka-off gali. Gabit akong energy ko ito kay Nacha. Mga kamerkado, pinambali kita sa programang Bagsakan sa gihapon ninyo partner, kamerkadong Shane Flores Masario.
1: Bagsakan!
2: Ginitamin natin itong karangat taga Makato Public Market at nakaroon nga market day, no? Kung hindi kita magkasaga, sana hindi, no? At itong karangat mga taga Makato Public Market, good morning, good morning, good morning mga kamerkado. And of course, iba pa kami mga public market natin. Sorry, wakat at kodigo iyang. Ganyan pa bantaw. At yung karoon nga sundanan, mga kamerkado, naduga uman. Sige, buta nga itong mga unga nga to. Papin kita, mga kamerkado. Pero syempre, sa itong karanga pagpadayo ni Traya karanga programa, mga kamerkado, sa itong karanga Facebook Live, no? May dayad nga agahon kinyo, nga nag-monitor ka ton. Going back mga kamerkado sa itong karang gintalakay ka ina. Arang ni kara ka ina gintalakay natin angot kara sa solusyon. Solusyon. Para kara sa Super El Nino. Hay, baldi ka ano? Baldi ka ano? Baldi? Long term plan. Makabig natin nga long term nga solusyon. Hindi yung balde-balde lang. Paano kung uwat-ugan, di ba? Paano kung aga-ugan? Eh di. Alam nyo na. Anyways, mga kamerkado, sa ato na yung karang Facebook Live. Good morning kay kamerkadong Andrea Sukgang, no? Good, sambay nana. Good morning, kamerkado. Wak pa si kamerkado Arvin Abi, no? Hay, ano imo makaroon? Pahiway, anay si kamerkado Arvin? Ako, anay. Oo, di nga, ako na yung mga kamerkado, inyong temporaryo nga mga maging kaibahan, no? Sa Alta Vez Public Market sa Fish Section, good morning kinyo tanan. Happy Tuesday, tinda makaraya sa Alta Vez Public Market. Ay, oo, sa Alta Vez Public Market, yung buhay, kami wala nakabalik. Oo. Last naman nga, ang tuuna, ay, kami at akiba ni Kamerkado Mere Joy at ni Kamerkado John Ronald Gurin. Asasa. Oo, mga Kamerkado. Hay, di nga rihambo na ako namin magbalik-balik una. Bangot nga nga all smiles, Gidro. Atong karoon nga mga tindero at tindera, no? Ang manami, Gidro, pag-welcome sa mga Radyo Mercado, sa Radyo Mercado team, rather, mga Kamerkado.
1: Bagsakan.
2: So going back, going back sa aton karang ginatayakay, oy, kay Kamerkadong Sarlene. Good morning mga Kamerkado. Aton nga Taylor Swift at Radyo Mercadong Auckland. Asasa. Sa aton karang pagpadayon, sa aton karang ginatalakay nga mga balita, haraan ay, raya karon nga, raya mga Kamerkado, no, nga ginhambayit aton karon nga administrasyon. balde. Tagbo git abi sa mga comment man, no? Anong comment mga kamerkado? Comment nga banandahay. Ah, doon nga ta. Di naman narurayang solusyon para sa rayka ng El Nino. Oo. Balde at ah. Oh, doon nyo pangutahan na balde at agid. What long-term solution na? No? Oh. Mga kamerkado, quote-unquote, from Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bumili na kayo ng balde para kapag umulan, makokolekta na ninyo ang lahat. Ang lahat ng ano. Yun ang collector yarn. So, parang skin lang siya sa Mobile Legends. Collector yarn. Collector, pero tubig na collect, no? Pabagi sa ugan. Diba takot at problema kung ta, saraya karagas, suggestion nga mag-collecta itubi during rainy days, mga kamerkado. Pero hasta hin-o, no? Ha? Hasta hin-o, no, mga kamerkado. Kasi, mga rinanda, very strong El Nino. Ko amat nag-ugan, ko amat uwa. May una ko tayong ginatawag ng mga localized nga pag-ugan. For example, gaugan niya sa Kalibo, hagsanuman siya uwa. Sa unahan, gaugan, ito sa Pihak nga parte, it aklan uwa gaogan. Di ginatawag. So, nag-worry lang ako, no, nga medyo dayot agad resolusyon. Though may ginaano mat anong gobyerno nga solusyon mga kaberkado, but I think, no, hay, meron ba tayong pahayag nga plano, no? Plano mga kamerkado para in case gamag in case gani nga humampakid do no, raya karaga very strong El Nino nga ginakabig it raya karaga mga kamerkado nga pag-asa nga until 2027 pa siya, ha? Imagine. Okay nga, bakit nga pilang ano laman, ha? Pilang bugan lang 2027 yon. Masettle ka mo sa balde. Masettle ka mo do yung mga kamerkado pa ko tanan na tunhaman. Masettle at ako mo sa balde, no? Dapat meron tayong plano, no, mga kamerkado. Hindi ako kita mag-settle sa, okay, pwede yun na, pwede na to, pwede na to. Oo, and ano na, mabuhay-buhay ka plano na. Wagid. Cordingan, ikada, saray ka na mga kamerkado. Nga Philom Veritatis, Radyo Mercado, Aklan News Team. Philom Veritatis, mga kamerkado. Ibang ginakabig nga, Thread of Truth. Yung digit, ginaano lang natin, ha? Raya mga kamerkado, hili mo makabig, no, nga, raya rung mga, ginaano man, ginapautuwas man ita publiko sa pilakoy ka mga issue, no, nga ano natin makara, sa raya karang mga problema, nga ginapangatubang makaroon, ita nasyon mga kamerkado. Practical gid man, abiro raya ka nga pagtipid itupi. Apang bastante bagaro pilang rubalde bilang preparasyon sa pag-eat super El Nino. Ang sagot ay hindi po, ate. Mali. Diba? Kadlaw-kadlawan lang natin, pero this is a serious matter mga kamerkado. Ginaato lang ginaubra ng lighter atmosphere kasi kung agahon pagang at umpisa niyo natin at pag medyo problemado ginaato yung sura. Medyo ano kita, medyo chill yung anay kita, no? Duna lang ninyo ha, ano galing. Nakamu sa mga public market nato, no? Duna ninyo na batikosa ninyo. Anyways, mga kamerkado, paano abi kung hindi mag-ugan, no? Paano kung wait malimpyo nga tubig? At paano kung wait ikasarang nga magbakal it kaugalingon nga telepon at itubig ng mga pobre nga pamilya? Oh, sambilog man dun nga matter, mga kamerkado, ilisipon, paano lat aro mga pigado nga pamilya? Paano kung andan mga kayo nga kwarta hay pa hay adi nga bastante, no, para course ano nga pagkaon sa pang-adlaw-adlaw. Maglaan gid, maalokar gid it kwarta para sa balde. Lakas ng tama na ano, ah, balde, ah. Oh, medyo ano, ah, medyo tagalid kita sa part na yan, no, mga kamerkado. Actually, ro krisis sa tubig hindi dapat karaga medyo itayon sa simpleng responsibilidad it kada pumuyo. Bukod karit bastante nga hambagon nga magpahaom ro publiko ko uwa iklaro ang konkretong plano ro gobyerno. Tama, di ba? Okay niyo man mga kamerkado nga haman do publiko at haman do pumuyo taro mag-suffer. Kasi may una nga nikita nga magin tagana no nga mga opisyales mga kamerkado para kada nga ginay ato karga gin may ginboto ro pumuhuyo rather nga mga natungdan nga mga opisyales no para sanda kara nga mag-ubra it plano mag-ubra kanat pamaagi kung paano mabawas-bawasan mabuhin-buhilan mga kamerkado ro raya kara nga pag-agit El Nino. Pero syempre bago rutanan mga kamerkado, bago kita magdagong para aton karon nga istorya, haraan na i-check ana nato yung panyempo, maghalin man kara sa bahin ita DOST Pag-asa, pabaagi kara sa weather specialist naton.
3: Pagsakan. Magandang umaga, narito na nga ang latest sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, 13 araw sa buwan ng Oktubre taong 2026. Narito ang ating pinakabagong satellite image kung saan may minomonitor nga tayong tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. As of 3 a.m. huli itong namataan sa layong 2,790 kilometers silangan ng Northern Luzon. Itong bagyong ito ay hindi nasa ang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at wala namang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantalang northeasterly wind flow naman patuloy ang epekto sa extreme Northern Luzon at easterlies naman yung nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon pati na rin sa may silangang bahagi ng Visayas. At itong easterlies yung nagdadala ng paulan sa ilang bahagi ng Luzon and Visayas area. Maliban nga sa tropical depression, sa labas sa ating Philippine Area of Responsibility, wala na tayong minomonitor na LPA o iba pang bagyo sa loob o labas na ating PAR. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin na patuloy na magpapaulan ng easterlies dito sa lugar ng Aurora, Quezon, Bicol Region, sa may Marinduque, Romblon, Oriental at Occidental Mindoro. Naasahan nga natin na by tomorrow, posible maging maulan pa rin sa Bicol Region, sa may Romblon, Marinduque, Oriental at Occidental Mindoro. At pagdating ng Thursday and Friday, posible dito sa Bicol Region, maulan pa rin. At pagdating ng Sabado, sa Aurora at Quezon, posibleng maging maulan naman na area. Pero iyan ay 5-day weather outlook, posible pa ito magbago. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas update ng Pag-asa. Para naman sa lagay ng panahon sa Batanes at Babuyan Islands, asahan nga natin yung fair weather condition at mga tsansa ng mahinang pag-ulan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan nga natin yung partly cloudy to cloudy skies na condition nga at may mga tsansa na mga localized thunderstorms. Si mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 31 degrees Celsius. 25 to 33 degrees Celsius naman sa Maylawag at Tugigaraw. Agwat ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius at 26 to 32 degrees Celsius naman sa Calayan Islands. Para sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan natin sa Western Visayas at Eastern Visayas, magiging maulan dulot pa rin ng easterlies. Sa Mindanao at nalalabing bahagi ng Visayas ay partly cloudy to cloudy skies ating inaasahan pero may mga chance pa rin ng mga thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. By tomorrow ay inaasahan natin na maulan pa rin sa Western Visayas at Eastern Visayas. And pagdating nga ng Thursday ay posibleng sa Eastern Visayas na lang maging maulan. Pagdating nga ng Thursday and Friday, posibleng or Friday and Saturday, posibleng sa Visayas and Mindanao ay fair weather condition na kung saan may chance lamang ng mga thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Muli, iyan ay sa ang ating 5-day weather outlook, kaya posible pa itong magbago. Patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Cebu at Tacloban ay posible from 26 to 33 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius naman sa Iloilo at Cagayan de Oro. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybayin na ating bansa. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:47 ng umaga at lulubog ng 5:38 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at ilike ka aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph. At yan nga muna ang latest sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
1: pagsakan.
2: Mga kamerkado, yung karabati anro nga butang manipuan niyempo, no? Yung sa ato nga bahay nit probisya at aklan, pabaagi ka rin sa ato, nga DOST pag-asa mga kamerkado. Anyway, sa ato nga pagpadayon, ato nga ni, no? Ato nga ragin na istoryahan ka ina. Yes, mga kamerkado, balde. Atong word for today, balde. Ato nga ragin istoryahan ka ina nga, angot ka rin sa balde mga kamerkado. Katong daan ka rin gobyerno no, nga siguraduhon rong bastante nga supply tubig, maayos ka na nga distribution, agin sigida ka na nga bulig sa mga komunidad nga posibleng maapektuhan itig magaga. Ginaman akong kiina nga, kaya nga ni una sa nakaroon sa ruyon nga, doon yung mga kamerkado nga, ano itawag ka na? Sa doon yung karoon nga pungkuan, sa una sa nakaroon sa doon nga, serbisyo, no, mga kamerkado, para sandaro ano para makaplano baga ita posibilidad nga long-term solution mga kamerkado para kara nga hindi man mabatsyagan it mayadit aton karon nga mga pumuhuy or raya kara nga epekto it El Nino, no. So makaraya dayat agali ano nga magtilipog na tubig pabagi sa balde. Ay, paano dami ko hindi mag-ugan? Nagkita ang question mark, kababaho. Paano ko hindi mag-ugan? Paano lang ng mga pigado nga pamilya nga awat inog bakat daya ka nga balde, di ba? Naisip ba nila yan bago sila bag salita, no? Mga kamerkado? I think, anyways, dugang pa natin ka na mga kamerkado. Bukong ganit magain nga magtipid ag magtipo ni tubi. Apang, hindi pwede nga balde ramang rasabat sa sangka krisis nga nagakinahangan it magapnagong aksyon. Gobyer ng mga kamerkado ay bukod niya mang itagataw it laigay kundi raya rin ginasaligan nga magpa-plaster it solusyon. Sa ato ka nga pangungo, kung maabot man, ro grabe nga tig-ilinit ag tig-bagaga. Ano rin konkreto nga plano ita gobyerno o good mas siguro nga may tubiro kada Pilipino? Yan yung malaking nga question mark mga kamerkado sa aton karon nga mga kaigmang hural makaroon nga hasta sa baldit agit kita. Ano rin nga pwede nga mahapyan nga solusyon, no? Itraya ka rin nga aton karon nga gobyerno para ka rin sa krisis nga ra. Kasi ginakabi ko rin mga krisis na bangod nga ni mga kamerkado. May una karon nga mga naapektuhan gid nga mga farmers naton, no? Sa raya ka rin ginakabi nga very strong El Nino. Kunta magano man kita ita konkretong plano. Hindi yung kita sa rin nga kat ano ba kat mga plano nga alam mo na. Kat mga ano nga nito kara. Para siyang ano eh, options, huwag ganun mo sa option dun eh, no? Layo-layo niya nang sa option mga kamerkado bilang raya nga plan. Sa dugang pagid, no? Yung gobyerno, hi, oh, rin ka na mga kamerkado, bangon rin pagpahaom sa kalamidad, hey, hindi dapat mo ulit isa, magkanya-kanya na lang tayo. 1, 2, 3, go, kanya-kanya na to. Pwede nga mag-abot kita sa makaroon yet, Di man pwede nga hanggang dyan lang tayo mga kamerkado, no? Bukod sa iran yung, sa iran ko ba nagkakalisod gin ro ato yung nga mga kaigmang huran? Una, nagkakalisod gin sandara nga about sa raya karon nga gabigid, no? Ro raya karon mga kamerkado nga pigado na ton nga mga pamilya. Diba? Nagkakalisod gin sandara sa raya karon nga krisis. Kung may una aman nga makabig natin nga pinaka-apektado sa raya ka nga very strong El Nino, raya rung mga mangunguma natin, agro mga pamilya kara nga doon nga mga ginakulang man mga kamerkado na kong nga kita para sa pagpangabuhi adlaw-adlaw. Diba? Kunta, ano, bago kita mag-isip itang ka-solusyon nga ginakabig natin nga, yeah, solusyon, pamatid mga inkunta sa pagtipid itubi, una matakita ka ron. Pero, hopefully, mauna ka lang nga mabatian kita these past one of these days makaberkado, no? Nga mahambang long-term solution lang, mahambang makamerkado nga mapabutang baga. Ruraya ka nga ilisiponit mga Pilipino sa ano ang itawag karon? Wakon sayod, no? Wabi ako ng tumbi. Mapabutang natin, ruraya ka nga mapabutang natin sa hagan-hagan ng isipon ng mga Pilipino, angot ka na sa pag-itel ninyo ng mga kamerkado. Kata may una ka na babatian, announcement, haling ka na sa government, nga inugay ka, hindi ka mo mag problema. Hindi ka mag problema, minasiponin kita nga ratsarat. Hindi ka mo mag problema, hay dayarong plano, dayarong mga tikang, para maskin papaalin mga kamerkado, medyo mabuhin-buhinan doraya karaga pagkabaga ka at Pilipino. Pero kabot ba ah, baka kabot balde, kanya-kanya na to, magsahod ka man na to, be. Ewan! Naulat, Anna. Right away, good morning and isa't ikaw yung mga public market una, ha? Medyo kung naduyog-duyog, baka mo, hay. Basi gusto niyo pang dugangan akong do energy na to, makaroon. Ilang yun, medyo magamagang tutunlan na to, eh. Tarat! Mga kamerkado, sa ato'y karoon nga mga dugang balita. May pilakita karoon nga mga balita iya nga local, agad national, no? Nga need naton, raya karoon nga, tagakayan pa. Doon na karoon na kayo na through paggastos, paggasto, ang pagpaham ka na sa epekto at ilinig sa Pilipinas, ginapadasigan ka na it Malacanang. Hopefully, manami rin ato'y karoon nga babasa, no? Ito yung babasa man kita nga ano, hay. Doon yun aron. Hopefully marami itong mabasa para rato ko nga mga una sa public market. Mahamba man sa daay. May yan nga ni may balte. Man ako manami makarakaina pa. May managa rin iklamura sa balde. Charot! Diba? Kapo manabi. O, para kinyo solusyon yun ato. Charot. Diba? Ay, diba? Know your worth mga kamerkado. Pilipino kamu nagbutang. Kanda ka rin sa, may kinamagi, ano, di nga, kamu nagbutang. Kanda sa rin ka rin nga, pungkuan para sa daro magserbikin nyo bukod it para sa daro inyong aserbihan, ha? Know your worth mga kamerkado. Anyways, oras na ito na 5:50 sa agahon. Hindi na buong talaga yung kanalan niya din ng kamerkado. Meron Joy Police Report kay Emo or Market Report, no? Isipon na doon na at charot. Siyempre mga kamerkado, buong na ito doon. Pagkatapos si pinaka reminder, stand by.
4: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup.

0: ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Asairan ko ro Kalibo Cable sa akon niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa akon niya small business. So nakabulig din mo sa akon niya pag generative income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imo.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami kinipikto sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move. Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan. Dance with that groove, all
5: you got to do is move. Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

kaunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region Number 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ng SPA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Availment. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto o kung naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway o kung video. Inibala artificial intelligence o kung hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod o kung hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pagsakan.
2: Mga kamerkado, oras natin alas 6:01 sa agahon. Atong karang oras, ginatubang Can You Eat More Power Probiotics 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Mag more power daily, mga kamerkado. Siyempre, ginatamiya man natin atong mga kaibang huran na sa atong mga public market, no? Gakama naman atong karang nga mga kaibang huran nga gapamato katon, pabagi ka sa Facebook Live, mga kamerkado. Good morning, good. Gabakaroon, try natin buo na ninyada ni Kamerkado Mera Joy Melgar, mga nagkatabo ka sa mga atong nga kabanwahana, no? Police reports, mga kamerkado, nga anakaroon nga hatod katon. Kamusta man, raraya ka nga mga balita, again, follow up. Ag syempre kami anang karang update sa atong karang nga pila ka maging headline kaina, mga kamerkado. Pagsakan. As ko nandito na si Kamerkadong Mary Joy. Kamerkadong Mary Joy, nakabakakot balde. O tanong kayo doon na, nakabakakot balde. Diba? Di yun. O tanong natin makaroon. Makita kami yung kakilaga, no? O tanong ninyo, nakabakakot balde. Pero makamerkado ha, dapat sa idiot aro inyo karon nga kinamatarong. Ha, kinamatarong. Sayang nga dapat doon. Kasi you know what, 'di ba? Ha, bukod dapat true raya karang solusyon sa problema hay balde at a. So super strong El Niño ron, very strong El Niño. Tapos hay balde at a resolution, bawadit sugot mga merkado. Kaya hot-hot pala ito yung linya ni Kamerkadong Mary Joy Melgar. Kaya ka nga, market queen, no? Bini-bining Mary Joy. Ah, sasa. Very beautiful, kita mo kahapon. Mukha yung blooming kating na. Nagsaot, ay mau. Bigla tayo nagsaot. Gulpi mo nagsaot mga Kamerkado. Kibot ako, ah. Okay, may, you have talent, ha? Okay, talent siya. Aba, baka makasayod nga dating dancer si Kamerkado Mary Joy nga doon. Baka makasayod sa Euro New World. At, anyway, sa ito kaya kapagpadayon, mga Kamerkado. At ito nga mga balita pa sa ito kaya nga pagpangalagad. Anong bond nga natanda? Nga manaro paggastos, manakara. Ag pagpaom sa epekto karat El Niño sa Pinas, mga kamerkado, ginapabas pa dasigin karat Malacanang. Maroon nga, nikot na dasigin kita. Kasi abot na karoon umanuhan, maapektuhan. But anyway, saraan na yung mga kamerkado sa piha kaninyo na nakastandby si Kamerkado Mary Joy Melgar para kalasaan ang mga natipon nga police reports.
1: Radyo Merkado, live report.
2: Kamerkado Mary Joy, may dahil ka ng agaho, nakabakal kaun baga ita balde.
3: Balde?
2: Balde. Nakamang ako at balde?
3: Abo ang balde ya ka, ako na shame.
2: Ay, huwag may kami. Huwag may kami, ah.
3: Sige,
2: sige. Aray, sa Mercado Manager, kamusta man atong kayong mga police station sa iya sa atong nga probinsya?
3: Yes, kung na siya yun, ating karoon yung mga banuwa, no? Yes, sa ating karoon yung first and second day

0: kumbaga, kung katod ka po ng Shina, kung may tanong mm-hmm. ba halimbawa sa akin karon nga sarang, tapos sa duro, kaya nga sa ngayon, anana, naglalakaw, anana, sa iba karon nga kapit bagay. So, ana ba nga sa ang agro na karya dahon, nagasugod, ana sa lugta, ita iba karon nga kapit bagay, maasig ka baga o hindi ka man change.
1: Hay kung nagagapaw tagid imaw ag na occupied another space man karon imo kampit nga sa imong bagay ron ay syempre hay medyo maano man medyo mahangit man no di ba magiging responsable man pwede ba siguro gyud di ba panghawan ng kunta ka merkado Mary Joy
0: di ka ga panghawan ka man kamo same.
1: Ano ho, nagabulig man ako, it's silig.
0: Silig. Ano ka man, kapanilig ka man, nagnagitulang ka man sa inyo.
1: Oo, gasag ko ba ako, Tobi? Charat, pero may gilip ko gali.
0: Wow, pwede yun, pwede yun.
1: Pwede yun? Thank you.
0: Puro natabo, abi ka rin, ano ka man, Shane. Po, October 9, alas 9, itaga ko. Rure ka rin nga, 52 years old nga ra. Bali, ana, takar nga yung utod. No, rure ka rin nga, puno. O kung tanga nga nag-ano ba, nag-lakaw sa anak karon nga kapit bagay ka pala Shane. Anak karon nga naging utod dahil nga ni Ruana ba, Ruana karon nga sa nga nag-adot sa bubungan. Rekara nga mga dahon ba yun, higa kinataknak eh, naayawot ang mga emo ito. Rekara nga pinanilig. Ayan o ano ba naman nagkakataktak matuod no? Rekara nga dahon. Tapos ay kung maghagot yung paru, rekara nga sa nga ay nag-adot pa. Naga ano pa naga sangag mas imo karon nga bubungan do nagrelapo sa ngani rek kada nga sanga so ru na ta bukara ana ta kami utod kami do Shane no ru rek kada nga mga sanga nga nga nagagapaw so kahapon mga alas 7:50 no ru rek kada nga pangulason may natabo nga kumpuntason no sa tunga ita rek kada nga tagiya ita rek kada nga puno ag asa rek kada nga 52 years old nga ra ay rore ka ng certain ano nga dati certain pangalanan talang si Alias na buko talaga pero sa pangalan ka Shane pangalanan lang natin nga si ano mo dati Juan si Juan nga raka mong Shane nag-agto no sa bagay ni ano nga ni complainant ay ka nga 52 years old aga nag-ano mo nagmuno imaw haman man naging tapas mo do kahoy ra anak ko naging kosera haman gintapas mo do kahoy ay tinamaan do manok kamong Shane. Rino habang kada ni certain huwan niya ra kay 52 years old. So nag-explain mat ar, rekada nga pagliklam mo nga ra, no? Rekada nga 52 years old niya, uwa kumanong gin patamaan ing manok sa kilit kuman, gin patugpa aro pinuto nga sanga. Ginala karon niya explanation, in a nice way mat ah, no? Nakabutang sa blatter ka machine according sa ating karon niya pagpangusita, no? Sa ating karon niya, naman siya PNP. Kay inanay suy matana rure ka nga pagsabat no ni 52 years old nga rete ka nga complainant kay Juan nga ra pero si Juan nga ra kamang siya naasig ana imaw
1: okay
0: naasig ana imaw sa rika nga sabat no ni complainant kay imbis nga magpatawahay man imaw kay matawahay man nga ni Kana no rika nga
1: pagsabat,
0: pagsabat it complainant nga ra kay naasig ana imaw ra ag naghambaw ta imaw in quote ipapatay ta. Hindi tara anak rin nga nga sa ligbat no kay ano nga ra kay 52 years old ni Juan nga ipapatay ta hindi tara nang hambal
1: oh, so threat aron
0: after na nga mag-quote ipapatay ta wa man abi nakastigid abi man sa rekara nga blatter no kung ano ra ginhakwat na na ro bike aghana na nang iyak dos no kay ano nga ra kay complainant nakamutang abi ka man siya gin carry na na.
1: Ah, so hindi na kuwat na. Rekara
0: na nga, bisikleta, nakabike, abi, no, rekara si Juan nga pag-agto sa bagay. Ita, rekara nga, tagdikla mo. So, nakasay kung ginhakwat, o anak karoon yung ginsakyan, do anak nga bike, kaya anak karoon nga hana, nga pagliksao, nabi mana, no? So, rekara nga, tagdikla mo. So, do yun, sa pagbubot, karin kami sa pagbubot, ito, ako nga iso yung punis, basi, makon, anong ginhakwat do bike, anak na nang iapdos, no? Sa, I carry abi, kaya nang shame. Kung carry ay siyempre, anak ka naging hakwat eh. Kung, ay kung anak ka rin naging sakyan do bike ay anak ka naging ano, ano tawag kong sa bike, naging drive.
1: Gusto na kaya naging drive na. Pero pahinamba natin nga yung kinary, oh, di ba? Carry mo yun? Carry, hinakwat.
0: Binit bill. Ako ginhakwat. Ginhakwat na ro, rekera nga bisikleta, aghana nga, pag itahon na naroon, anak karon niya iyap, kung di ka to, anak iyap dos, no, sa nahihara nga tag reklamo, no, ka Brun Shane. Ay maro nag-ubray sa hugag. Then, nagtuga ra, after ka to, natapos, no, nagkira nga pag-blotter, then, nagkira nga,

0: Incidente ngay nagtao ita Cuba, nervous no sa tagliklamo, rason nga anak karon nga ging paduungan, rason karon nga naman siya PNP ag anak karon nga gin pa-record ruray karang natabo nga insidente. So ra tabo sa daywang ara sa complainant ang sana karon nga ginareklamo, iga-refer sa barangay justice system na karon siya ita barangay poblasyon no man siya.
1: Ah, sa poblasyon gid gali.
0: Ginapamangkot ko abi. So address abi ka mga shame ita rekarang nga tagreklamo yung huyaw.
1: Ayaw huyaw, okay. And
0: rurek na lang si Juan poblasyon. So ba si Makon ano, boundary?
1: Boundary siguro.
0: Di ba may gin-expect ikaw kakonkat rekarang sa may tulay?
1: Oo, may boundary card na kumarka. Oo, kumarka doon meron it. Huyaw-huyaw ang poblasyon. Oo.
0: So, doon yun, gila tong anan tanda. Ronda ka pa rin itong anan to retain.
1: Or sa ibang apartment nga, sakop ito hiyahuya o poblasyon. Ay, possibility.
0: So yun.
1: Ah.
0: Taga-poblasyon at hiyahuan niya na.
1: Ah, sige, camera ka na meron, Joy.
0: Mangkot ako sa mga ano ron, sa mga taga-ikat lumagapin. May ako-abi kung ako-abi, iya sa amon. Maruwayo ako eh. So, wap ka tayo po. Masi in the boundary. Ikaw, alam mo ron. Ito, ginagyan.
1: Alam mo yan. Oo, medyo sasuyod ko man ka Mercado Medellin. Yung poblasyon ng hiyaw-huyaw.
0: Ano mo, nagurit mo.
1: Oo. Unfortunately. Medyo. Yes,
0: So, rin na rin, kaugdan ita, natabo mo rin ako, Bishin. Halin ko overnight at kahapon no pag confront yon ni teka lang si Juan kay complainan ka rin ako ng shape samtang sa dugang pagin nga report may aramin ka rin na aresto no nga sang ka akusado bali imaura hay top one most wanted sa Banua ita sa libo sa kaso nga robbery.
1: Okay.
0: No, kabuna Shane.
1: Oo.
0: Rabiri bata pat ah, no?
1: Tagdaya 20.
0: Ha?
1: 20 years old, Raka Mercado Merejoy?
0: Yes. Oo. Imauro, 20 years old. No, nga, residente. It, rekara nga, barangay, istansya.
1: Mm-hmm.
0: O, bali sa gahom, it, rekara nga, warad of arrest, it-aresto, no? Rekara nga, binatiliyo, sa kaso nga, rabiri in an inhabited house.
1: Mm-hmm.
0: So, bina-research na ito, naru-robbery in an inhabited house nga rakam na chain. Nagsugod sa bagay, nagpanakaw, then, naging tamad.
1: Oo.
0: So, sakto na ito niya pag research
1: ano
0: ka rin
1: na pa-merchain.
0: Ruray ka rin nga, wait, ito nga barka, horn.
1: Go!
0: Robbery in an inhabited house is defined under Article 299 of the Revised Penal Code of the Philippines as amended by Republic Act Number 10951. Ano kanya definition? Any shelter, ship, or vessel used as dwelling place, even if the inhabitants are temporarily absent. This includes contiguous dependencies like interior courts, barn tables, or fence areas with an internal connection. So, bukod connected, naro tagbagay sa nagkarang nga, nagsugod nga ra, nakagang Shane.
1: Mm-hmm.
0: Nakaroon nga, passing through an opening not intended for entrance or egress. Breaking any wall, aroon. Kasi nagpanamad na mo ito it kartahan, pintana, kung mo nag-agi, nakamachine para magpanakaw, imaura. Using false keys, taggamit imo ita, pwedeng alambre, para mabuksan ang doorknob, nakamachine. So rin no, pila ka mga definition, no, ita rekara nga robbery in an inhabited house, nga rana kamachine.
1: Grabe mat
0: So sa gahom ita rekara nga warrant of arrest, no, bali, may 72,000 nga piyansa.
1: Mm-hmm.
0: Bahu-bahu ta. 72,000 akam na siya na rin kailangan piyansa ng Italian Corte para sa temporaryo ng kahiluwayan. Ita rin kailangan nga akusado nga ra. So makara, yung mga may naka-detain. No? Sa ating karoon nga mayabahin ita kalibo municipal of police station. Gama na siya.
1: Medyo matawahay ito makara nga kalibo ano ka Mercado Merejoy, no?
0: Na. May aksidente, pero gusto nga ginman ita, rikarang nga masakit-sakit ng aksidente na kamushade, pag mga namalang manasa, gian.
1: Ah, okay.
0: Sa iba kara, seaman. Seaman, sa iba kara kamushade, hey, wak man ita, nag-itwag man ita, respondi, na nangin natawahay, rugabi.
1: Wasa na it, dayang nga, mahaba natin nga. Borders, no? What borders?
0: Wow. Oo, ikaw bin ako nagpanin. What borders?
1: What borders? Diba, Ste?
0: White borders sa atin karoon nga, ano, mga lakap cell from the shame. Wait, oh. Nagpasaway kay Magamigro Panimpo.
1: Doon nga, ni Tog Sanda.
0: Yung mga sabagay. Nagahimong sabagay rin mga ano ra, pila ka mga
1: oh, pero ina ka, kaina ka merkado medyo high, ano mat, ah, di nga, wa mat ikaw nag, hambot 3 minutes pa, na doon na, ano pat ang, wait lang, doon yung pat ang, pamatay ka ng makaroon kaina.
0: Oh.
1: Pamat ah.
0: Ay, may makaroon ako.
1: May makaroon ikaw moment?
0: Imparong ko ano yung alarm. Imparong ko ano yung akong alarm.
1: Oo.
0: Alas 4 ako yung alarm, imparong ko anay.
1: Hmm.
0: Tapos pag mukot isang mata, bawal tingkot ah.
1: Diba? Ano oras yung alarm? Alas 4 yung mga alas 3?
0: Alas
1: 4. Alas 4? Parang pag diba, medyo nag-ano ka lang?
0: Grabe na ro. Grabe ro. Ano? Grabe ro. Agwat. Alas 4 to alas 5. 1 hour.
1: Pero sa, pero bro, pamatsaga mo ang kamerka doon. Medyo, hey, medyo madasig at ah. Diba?
0: Mm, yan yun. Diba? Huwag makarulid. Dapat yung pahaba, nana.
1: Tani, pero ang punta na kita, no? Kamer ka dumera, Joy, harani kita. Hindi ani kita sa mga police reports kay hindi mo mataha report.
0: Mm-hmm.
1: Tama ba nga, nga rung solusyon sa dahil ka nga very strong El Nino hay magbaka kita at balde ag magtipon itubi kung mag-abot man roogan nga wat ka sa graduhan ngayon confirming ka ugan.
0: Oo. Oh, kung kakon ka muna, Shane, at iya ka mon sa bagay, wa kami it nawasa. Wakamit gripo.
1: Oo.
0: Oro, among ginagamit, bomba, kamusye. So, no need yun yung magbaka ako, magtipon ako sa balde para magtipon ni tubi kay abo ro tubi halin sa amon niya, ano, kalugtaan.
1: Di ba?
0: Abo nga tubi nga binabugar, amon niya jitmatic nga bomba.
1: Yes. Pero doon ba kamer ka doon medyo, hey, sa pananawan ni mo, okay, okay man da, nga approach para sa problema nga natin ninyo. Kapin ba sa mga ano, sa nakikira nga mga pigado, nga mga ibang hura na to, nga gamit, itraya ka nga, ano, nga, mga gripo nga ra, kamer ka doon medyo, eh?
0: Kung ka akong abi, makaraabi ka mga siya, dahil nga ni, ro, dengue case, no, yung sa akin karoon nga probinsya, sa plan. Maanoon, maabo, abo-abo ng mga kaso oh. Ina dengue, magkapit sa mga inunga, nga rakam machine. Ay kung mag-stack ikaw, itari ka lang tubi, mag-stack ikaw sa imo karon niya balde, abiman, tapos huwa itakop. Mm-hmm. Isang nga ni may takop ka mga machine, na, no, mag-stack ikaw tubi, pangapilang adlaw, na ano, mit mga kiti-kiti. No, nga pag-ampisa ni itari ka lang namok, kapag machine. So kung kakon, hay, ano lang, pwede mat-a, pwede mat-a mag-stack, pero ano lang, hindi pagpabuhayon din abi man nga magbuhay mat mga limang adlaw mo at ang stock ay may naga ano ta may nagaiwat-iwat dito karon nga kung na sa imong kanit ubing ng stock pwede mong ano pwede mong magamit it mga ano lang mga like 2 days imo kanya stock dapat maubos mo tapos bayluhan mo mat pag off. Pwede mat aron yung mag ano magbakay mat, it pero, balde at mag-stock it tubig.
1: Pero bukod ni mat ano no makabig naton nga konkreto nga solusyon sa raing problema right super El Nino ka merkado medyo kasi medyo kita at nagsayap no pumuyot na nagsayap it problema nga nga dapat ro gobyerno at ro ga ano ga kita solusyon
0: dapat panda yes tama dapat panda aron mag ano mag ano karon mag ako it solusyon ko ano ro dapat nga himuon ano ro dapat nga pikang himot gobyerno no para kita maka-survive sa rekena yes. Super El Nino nga ra ka machine.
1: Himo hamakon mo ano pat 2027 pat aga tapos rung nga ra ka nga Super El Nino tapos isugot aka tong bakat at balde ang mag-stock tubi sa ugan.
0: Ugan.
1: Diba, ano ako hindi mag-ugan, di ba? So, sa inputon ro, pamilyang Pilipino, din yung question, makarakamer ka doon manager. Do, reward for the day, hi, balde. Oo, mabani ni Kamerkadong Sarlene Balde. Mare Kamerkadong Sarlene, bukod it balde ro dapat nga action it government ta. Aga ba manana, dapat magladag ta it strategic plan ro government bukod it mando an ro publiko nga magbakagon it balde ang magtipon ni tubi. Di ba? Medyo
0: na buo na. Nakadepende, nakadepende at aron na kamanchin sa mga bumuguyo. Kapatan, abin man, kung tundo natin no ginahambal ka lang mag, ano kita magbakagin at balde at magstack it, ari ka lang nga tubi.
1: Mm-mm. Aga, ano eh, do government or administration, abi ka merkado medyo mismo, ro naghambag ita nga, para baka balde ka mo, ay, hara, magtipon ka mo ita, tubi. Medyo may impact, abi mo, no, sa mga ano, sa mga pumuyo na ton, kay kita man ato yung mga comment section, pinaumang tama nang hinambang inyo nga ron, di ba? Paano na tama na kami nga mga hindi ka bakat balde?
0: Ay, ano, akara ka machine, naro, magapaldot akara, naro, mga nagabaligat balde.
1: Doin no more na ka merkanog dyan, eh. Taas naman na Rosales
0: ka. Siguro kita kara, maano lang kita, maano lang kita kara, mapamakyaw kita at balde, kuligyao na to.
1: Ay, ho. Ikaw, market queen yarn? Batian niyo to, kibot, mga sa mga taga-merkado publiko naton, basi kung mag-agto na si ka-merkado manager, may mga bit-bit yung mga balde. Nagpesto yung mga alam niyo na. Nagpangumpra. Nagpangumpra at balde.
0: Ikaw ha? Nagpamakyaw, tagalakot, ano? Nagpamakyaw, nakot isda ko, nagpamakyaw ko. Ipatik-patik na ako naglilibot sa mga tagbagay.
1: Tapos, hey, kibot, kami may, baka kabot balde. That's the camera ka na marriage yung balde. Halit sa Altabas Public Market. Uy, kahidlaw no, Altabas Public Market. Camera ka dong marriage, uy. Hinunog ba kita? Oo, sana. Kung may pera tayo.
0: Kaya mo.
1: Kaya.
0: Oh, kung namin mag-agdito kung may kwarta eh.
1: Yes. Atun nga, ano, atun nga mga little children. O, rodaywa nga to, excited man to eh. Oo, itong mga little children, kamerkadong merenjoy. Anyways, kamerkadong merenjoy, may imo lang karauna nga mga pahanumdom or imo karon nga message no sa aton nga mga kaigmang huran makaroon nga bil mga kamerkadong merenjoy nga may tig-ugan no aga. Medyo kaina ka, ano git, adan lugit, aro pangarasada ho natun.
0: Yes, kamo na Shane, aro amon nga bagay nga ra, although simentado imo ra, naglapos si Darutubi, tingo pa
1: rin na, so?
0: Pa na palitadahan sa liwan. Nakaw na Shane, naglapos Darutubi. Kamo naman nagbaga na, pero haro nga ni kamo na Shane, sa mga kabagayanan, noong rundo bagay, nagatugo, rubagay, rububungan nagatugo, kamo na Shane, nagabaha sa liwan, ay aton niya giron niya, utangan ni Baldi, saguran ni Baldi.
1: O, di ba, segway mo pa, ikaw, ha?
0: Saguran natin ni gamit do, Baldi nga hindi nakabalik sa gubiyat mo. Isagod natin doon, ano natin, no? Pwede natin doon nga, ang buho sa atin nga, ano, pansin, tumansin, di ba? Pwede ba itong magamit doon? Pwede lang nga, ibon niya, kung magsilak doon, ibon niya natin sa atin niya mga katanungan. No, nga, aron wa na abot it uwan ngayon ni naka ano mo nakasilong imo sa inyo karon nga silungan
1: oo
0: mga hardin na nakabron shade
1: yes.
0: So doon sa atin yung mga motorista na sa atin yung mga motorista maghagong gid sa pang kalsadahon kay haron nga ni Madanlogro kalsada hindi magpadasig kung bukman emergency na rin yung karon nga paano tawhayang aga magano permi magamin sa mga diversion road nga ra man ino permi naton nga nga anhon nga mag minor kita. Kung aton niya ka subgang abiman na rumanga nagapatungan sa kalsada nga wa nagatao itlangan ikaw lang mismo
1: magpaawit sa
0: dagat para handa. Ikaw lang mag-adjust nga ni bukod ka magperde. Bukod man ikaw perde na ka machine kung ikaw rumagtao ita adjustment no sa imo kanyang mga kasubgang
1: ara. Mas safe pa ikaw.
0: Daog kating karon kay yes, daog kating karon dahil makalikot ikaw sa aksidente. Kung nagana di sanda ay padali ala sanda
1: na kami kay ikaw
0: maglahan kay imo. Magminor ka imo na ka machine. Din man lang man.
1: Yes, thank you. With this information, sa mga manager ko, thank you again. Do yun. Baligat balde na.
0: Baligat balde, baka balde, baligaan pa. Sige, kamo na Shane, naroon anay, no, ating garan nga na tipon niya report. A group na ka mga advice natin sa ating mga kamerkado, sa ating mga suki, nga pagprogramati sa ating garan ng mga public market. Para sa programang bagsakan, ako man, si Kamerkado Manager de la Cruz Malgar, itradyo Merkado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
2: Radyo Merkado Live Report. Pagsakan.
1: Thank you so much no kay Kamerkado Manager. Sana ka naman natipon nga report mga Kamerkado. Te, hamba ko kinyo, bukong solusyon do balde. Bunto ka mo, nga panghugot na si Kamerkadong Sarlene Maluloy on Viray Swift. Ato nga Taylor Swift at Estacion. Good afternoon. Sorry mat-anaga. Ready tayo sa Marites kita, Bader Marites eh. Ikamerkadong Leopoldo Cesar Martinez Jr. Hi sir, good afternoon. Ag sa maragapamati ka ton. Yes, sa Radyo Merkado Aklan mga kamerkado. No? Anyways, din nga ne. Balikan na ton. Raya ka na nga talakay na ton. Angot ka na mga kamerkado. Sa raya ka na nga Super El Nino ha. Pag ginaba na ton Super El Nino, hey, bukod it basta. Very strong gali. Sigot ha, buuro Super El Nino. Gala. Very strong. Tapos kita kamerkado Shane. Very strong El Nino mga kamerkado ha dapat karon hay dapat dai gina ginanot ara ginatutukan kita at mayadra di ba? Hinatutukan at may dalawang basa-basa nga, okay, ito yung solusyon natin, Baldeyarn. Di ba? Parang wala. 1, 2, 3, go, kanya-kanya na to, kanya-kanyang bala ng balde na to, ganon. Doon nga ni. Kasi mga kamerkado ham, ando to be uran ba nga, magamit niwi mo sa pag, paghugas gid it pinggan. Di ba? Tugas ba pinggan kami tabi o yan? Kasi mga kamerkado, magamit bagay mo pag inom itube. Diyan, may mga question, may question mark it, ah. Mga kamerkado, no? Di ka rin, no? Base man ka rin sa direktiba ni Pago Ferdinand Marcos Jr., ginapugong ka rin office of the executive secretary, no? Naduga, wait lang, naduga rin ako nga, no, bed? Sorry yun, ah. Naduga lang kita, eh. Ginpong mga kamerkado in office of the executive secretary ro nagakainyain karang tagatapan it gobyerno agad siguro duhon karang rung mas madasig kapag gastos ag pag panaog kara pag papanaog it baga kinahanggan nga mga suporta bilang pagpahaom sa El Nino. So nung kaka executive secretary Ralph Recto dapat ka na i-maximize ro mga it mga tagatapan it gobyerno rung fourth quarter 2026 agad ka nga mas mapa mapabaskog pa rung mga pagpahaumit gobyerno. Sana naman i-maximize nila in a good way, no? Basi pag-maximize, ag ibang maximize, no? Anyways, mga kamerkado, kasunod karaita pag umarit government disbursement sa 7.5% sa una karang tatlong quarter 2026. Giningan nyo karang director ng government offices nga i-sustain rung momentum mga kamerkado i-maximize ro ulihi kara nung kabahit nga parte itadagon para kara sa pagpadasig man it mga proyekto at assistance assistance programs nga haumuan para kara sa implementasyon. Diba priority programs na mga kamerkado ay ginagkipan ka programa para sa edukasyon, ikayong awas, infrastructure, and transport procurement cash assistance, employment support, ang iba pa ka ng intervention, nga tuyo ka na mag-alalay sa mga mangunguma, ang maging isda bilang pagpahaom ka na sa El Nino. Gakipan man ka na mga solar-powered seed cold storage at irrigation systems mga kamerkado. Teya ba okin nyo? May mga, sana meron tayong plano, ha? Hindi yung basta lang, okay, dapat pahauman natin ba? Dapat pambaskugon natin para atun ka rin nga pagpahaom. Uwa matakikita ro aton karon nga mga pumuhuyo nga sabat it aton karon nga gobyerno mga kamerkado para karon sa pagpahaom itraya karang nga kontra sa very ginakabig nga very strong El Nino. Syempre makabati man gihapon kamo kritisismo halin sa mga tawo. Makabati man gihapon kamo itraya karon nga mga reklamo halin sa pumuhuyo. Mga kamerkado. So hopefully, no, mga kamerkado, raya ka nga plano, hay magin manami imaw, roton ka nga mga pumuyo, hay di mabudlayan, mabuhin-buhinan, roraya pagin ka nga epekto it, ginakabi nga, very, haron yung mata kita, super yung mata na akong ba, very strong El Nino yung mga kamerkado. Anyways, oras na to, alas 6:29 sa agahon. Thank you so much mga kamerkado na to, una sa mga public market, gagapamati, ag sa Facebook Live man, nakatutok. Siyempre, buman ka ng sagamat, sa ating karoon nga kamerkado news reporter, ag sa ating karoon nga partner sa technical side, kay kamerkado nga John Albert de la Cruz. Ang alam man ni kamerkado nga RV na rompe, ako man si kamerkado ng Shane Flores Masalyo, at Radyo Mercado Clan, ang boses sa puso ng bayan.
3: Kag inyo nabatian ang programang Pagsakot Tubtubwas Madamo gid nga salamat.
4: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapag pareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of

0: ako si Kia Rodrigora from Pangaaklan. Subscriber ako at Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano ba rin mong ginahugat? Magpatakod yun at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang marami kinipikto sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store, pangalan Public Market. Bilyone Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at isip pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano ba rin mong ginahugat? Magpatakod yun at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

kaunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region Number 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangko. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: ako si Kia Rodrigora from Pangaaklan. Subscriber ako at Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka ko ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon ng system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daan ang lasa, at manami man daan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami ginipikto sa atong lawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maypas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan. Dance with that groove, all you got to do is move.

0: kamatuoran. Balita nga masaligan. Radyo Merkado. Balita Subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trendy. Yari ang inyo news team.
1: Kada klan alas 6:51.

0: Red nga gahanaklan. Good morning, Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad programang Radyo Mercado Balita sa Umaga. At lagi na magkaranit Martes, fecha 13 sa buwan ka at Oktubre 2026. October 13, 2026, may aton lang 73 days before Christmas, 2 days before payday. Siyempre, kami yung nagpagbalita. Ako si Kamerkado Sarlene Manalayon Viray.
1: At Kamerkado Shane Flores Masalio.
0: Para ka sa napanguna itong balita, tutkin yung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. So, para niya Facebook page, at YouTube channel, yung Radyo Mercado Aklana. Headline Brita Lokal, Nobyo nga nagasugang sa nang nobya, ginsita ithilong sa kalibong.
1: Tugan pa nga headline, Philippine Hawk Owl na rescue sa dagitan, banga.
0: Dugang nga balitang lokal, ati community nagselebrar at Indigenous People Sunday sa parokya at Boracay.
1: Samtang lolo nga nakainom, ginagabo orong portanit sang kabagay, tag-iya at bagay, inampusan it kahoy rong senior citizen.
0: Narang balitang regional empleyado at Iloilo Provincial Government, nagaayo at baratong pabahay.
1: Samtang Iloilo, masipabas kugrutika ang kontra sa mga kaso itpagpang abuso sa mga inunga.
0: Narang balita National DSWD, nagpaandam kontra sa AI video nga nagatanyag itayuda kabaylo karot pagparehistro sa link.
1: Gamit ita nuclear power sa Pilipinas, ginaseryoso ita gobyerno suno kay PBBM.
0: Samtang sa international news, Trump ginakonsiderar uman nga pag-atake sa Iran.
1: Sa dugang pang headline balita international, apat nga Pilipino ninahan sa pag-atake sa Riyadh Airport.
0: Samtang sa balita showbiz, Jake ginatawan si Rabia it maghahagong luggage.
1: Sa balita sports, Team Cone ginagauman rumas mabaskog nga gilas lineup sa buwan it Nobyembre para sa World Cup qualifiers.
0: Dalta sa ranya training balita mag-ama nga nagpakunog-kunong tungog matapos madakpa ni Mami ginagkalingawan online.
1: Ag sa balita nato negosyo presyo at pagkaon posible magsaka kung magabuhay ng El Nino suno sa Department of Agriculture.
0: Alas 9:53 sa Ritalia at atong balitang lokal nagkahugat malang sagwa kubagay it Nobya. Rosang kagagaki apang ginsita Rayat Hilong alas 10:30 gabi ika Oktubre 11 sa barangay Andagaw Kalibo. Rotag reklamo ay ginkira kay alias Jeff, 26 anyos, naka-tricycle driver at residente kay Puo Kalibo samtang. Pero ginareklamo karon ay si alias Tonton sa legal nga edad ag taga New Buswang Kalibo. Sa informasyon, magalingka sa Kalibo PNP. Samtang naghahugap sigon si Jeff sa guwa at bagayt anang nobya para ihatod sa trabaho. Naggapit sigon si Tonton nga una sa ilap impluensya nga makahilong ilimlona. Kinturo sigon ka si Jeff ang nagbuhi at mga tinaga nga bago kapag nga driver habok-habok kaginda. Kapanuhan man residente at tatay ko nobya ni Jeff. Aga, naghanarayang istoryahon si Tonton apang taga-obserbahan ka ng ginaaligar nga nakainom raya ay waon lang na napagpadayuna. Abang ganyan si Sir Gapon siguro ni Tonton nga pag-uon ang istoryahon imawit ama ko nobya ni Jeff. Sa piyang nga bahin, ginpakamayat nga ginpa-record ni Jeff residente sa Kalibo PNP samtang gin-refer man ron natabo sa barangay justice system at Antagaw para sa nagkakaigo nga disposisyon.
1: Sa dugang pa natin nga detalye at balita lokal, na-rescue at madalag emergency response team cyclone rusang ka-adult Philippine Hawk Owl ku Oktubre 11 sa barangay Dagitan, Banga. So, di sa report, nag-agiro na summit ng response team sa barangay Dagitan na napanuhan nanda, ruwa nagahugag nga bukaw. Matapos ang pag-rescue sa nasambit ang pispis, gindagaraya sa natundan nga opisina para sa nagkakaigong assessment at pagtatap. Iago na naging kumpara nga raya haysang ka-adult Philippine Hawk Owl. Sa makarong yung wasing daga, ita MDRRM o Madalagro na rescue nga bukal sa DNR Provincial Environment and Natural Resources Office, Aklan.
0: Alas 9:58 sa dugang paginatong karon nga balitang lokal ng kalipan sa Parish of Our Lady of the Most Holy Rosary sa Isla Catburaque na komunidad at ati bilang selebrasyon at Indigenous People Sunday. Nag-umpisa ng selebrasyon sa Santos nga Misa at matapos ka rin nagtaod mga performance sa mga inungang ati at kung ipakita rin ang kultura at talento. Sunod kay Reverend Father Francis Bolivar ay ang selebrasyon ay nagtaok at importansya sa panubli o naginamatarong it mga katutubong ati. Nagpasal pasalamat man na Robilog ng Parish sa partisipasyon ni ating community sa nasabit ng selebrasyon. Pagod mabahuray ang bagay nga mangin bida man sa mga katutubo sa tunga at socio-cultural issues. Presente man sa Indigenous People Sunday, Daughters of Charity nga padayon nga nagatatap sa mga ati sa isla at Boracay.
1: Ag sa katapusan ka lang, detalye at ato nga balita lokal. Nilawit na kainom nga senior citizen, rumportahan isang kabalay, taknaala sa East Immediate Agahon, Oktubre 11 sa pabahay Briones, Kalibo. Lulolo nga ginaligar si Domit Impluensya kung makahilong nga ilimno, naging kilala kay alias Rod, 61 years old, ang resident at Bacau Sur, Kalibo. Samtang, rutang iyaman itbagay, ay si alias Mars, 62 years old. Base sa impormasyon na yun sa Kalibo PNP, ginigabo itatlong besos ni Rod, rumportahan ni Terry Scubay ni Marcus, inagtugaraya it kasamaran. Di karagun naguntad, rumainit nga sa tanan sa tunga itdaywa at sa sagin niyang pusan itkahoy ni Marcy Rod sa ibabaw ituwaga nga kilay kara. Sa piyakman nga bahing ginespondihaman katapok kuwa Kalibo PNP, runga na samitan nga insidente, agiraya sa Provincial Hospital o daywa para sa physical and medical examination. Pagkatapos sigun karagin dagarong daywa sa Kalibo MPS para sa nakaigong dokumentasyon ng disposisyon, apang nagrequest ro mga raya nga i-refer lang ro insidente sa barangay justice system.
0: May 59 minuto sa katuliwaro oras ng alas 6 sa agahon. Sa detalye man ito itong balitang regional. Nagkapilaro Association of Iloilo Provincial Government Employees kay Governor Arthur Defensor Jr. na magtaot barato ng pabahay para sa mga kwalipikadong empleyado at provincial government sa tunga. Nagataas ng presyo at mga propiedad. Inenyad grupo ng istudyuhan ang mga housing program o kung mga proyekto agad nga mabuligan ng mga empleyadong makabakal at kaugalingon nga bagay. Ano sa IFG, nagbubulayan ro pilang miyembro na magbakal itbagay bangod sa mataas ng presyo at residential property. Samtang ro iba man ay nagaupa. Nagkasalig ro grupo nga maglunsa ro provincial government at housing assistance program na magabulig sa pinansyal nga seguridad at kapakanaan at mga empleyado ang kuhanda karon nga pamilya.
1: Sa dugang pang detalye na itong balita regional yung pabasko kita Iloilo Provincial Government rung kampanya kontra sa mga unreported nga pagpang-abuso sa mga unga pinagit masugot nga koordinasyon it mga ahensya ag lokal nga gobyerno. Kung Oktubre at 9 ginpermahan ni Government Arthur Defensor Jr. ag Justice Undersecretary Raul Vasquez rung kasultanan ag ripatuman ng revised protocol sa pagbuit it mga kaso ita child abuse, neglect, exploitation ag discrimination. Kidawman it kasultanan ginainganyo rong 43 ka makabanuhan at Iloilo. Nagamito no bagong protocol ang magpatigayon at mga training para sa mga miyembro nga nagabuyot at child protection cases. Pero kay Defensor, nagpabiling nga babaho nga hangkat, no mga kasong uwan na i-report na bangod ginapili at silang pamilya nga maghipos guan lang.
0: May una minuto ka na kataliwar oras ng alas share sa gahon sa detalye manit at ang Balitang National.
2: Balitang National!
0: Nagpaan na magkaroon ng Department of Social Welfare Development sa DSWD sa publiko kontra sa ginapromesa ng instant na kwarta. Agbugas, kabaylo karot pagparehistro sa sangkalingka. Bungot nga ginapanginwagay DSWD na nagagapta kanya AI-generated video nga nagatanyag sa that 5,000 pesos na cash assistance ag sangkasakong abugas. Kabaylo karon it online registration nagpagsumitit personal nga impormasyon na. Payag at DSWD nga rumabinipisyaw it uplift assistance rin na tumod. Pinaagay karon sa community-based monitoring system at PSA. Listahanan at SSS ang mga datos maghaling karon sa DSWD. Kapit ahensya nga hindi kinahangang magparehistro. Pinaagay sa link agon nga magkabaton karon it bulig. Madami DSWD nga hindi magpainto sa mga peke ng anunsyo. Nagagamit ka at pangagan ni DSWD ang mga programa kara. Ikawan masigon nga mag-click ka it mga makaduhod ang link kung mag-submitted mga personal information sa mga website nga bukod at verificado at DSWD.
2: Balitang National!
1: Dugang pa natin ka ng detalit balita na ito na national ginaseryoso at gobyerno rong paggamit at nuclear power sa Pilipinas sa tungay ginagauman nga pagtasit demand sa kuryente. Ginatawaan na yung importansya ni President Ferdinand Marcos Jr. bago sa ginagauman nga pag-abo it mga data center at paggamit man it artificial intelligence sukun AI sa pungsod. Sunod sa Presidente, mas mabaho nga supply at kuryente na kinahanganon para sa nasambitan nga mga teknolohiya. Dugang pa it pangungo ginapatutukan ita gobyerno ro paggamit it nuclear power samtang maabo man nga mga pumuyo ro nagpahayag ag pagbagabag sa mga negatibong resulta kara sa komunidad.
0: Samtang sa ilo mga itakang sa detalye at balitang international.
2: Balitang international. International.
0: Inakonsidera magkaroon ni U.S. President Donald Trump kung uman niya takihon rong Iran na kaya matapos na tabong kapag-atake at how to rebel sa airport sa Saudi Arabia. Pero kay Trump, kinaistudyuhan nanda sa makaroon rong manaming atikang at nakataga na imo nga magpagawa at desisyon sa mga manasun niya nadlawa. So nagawaan niya ginpahayag the U.S. President gawasan na itplano na mag atake sa Iran nasa sa November 3 bangod sa midterm elections. Explain man ni Trump na magabago sanda sa may midterm elections bangod sa mga naapektuhan na nga sibilyan sa natabo nga pag-atake. Dumduman niya mabor na ninahan sa ginparigaan niya airstrike at halter rebels sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia.
1: Sa dugang karanga balita international, nagabutiwon sa 4 ka Pilipino rong ninahan matapos ro pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, ko Oktubre 10. Sira sa Department of Migrant Workers, tatlo sa mga naninahang Pilipino nagapabilin sa ICU samtang inasarigan man nga makagawa it hospital ro sa bilog pa. Padayon man nga nagtatao itabulig rong Migrant Workers Office aga-owa sa mga biktima samtang nakikipag-angot sa mga lokal otoridad agad matumod kung may iba pang Pilipinong naapektuhan. Gilagayan man ito DMW ng mga OFW sa Saudi Arabia na maglikaw sa mga posibleng target at pag-atake. Masunod sa mga abiso at mga otoridad at makipag-angot sa andang airline ang test na mag-adto sa paguparan.
0: Samtang sa ilang mangita ko sa Italia at atong balitang showbiz.
2: Balitang showbiz! Balitang showbiz!
0: Kinaistoryahan makaroon rung magahangon nga luggage ng intao si Gon ni Dr. nga si Jay Cuenca at nga nobya nga si Rabia Mateo. Kaya matapos nga magkabuo itatensyon na nasambit nga regalo bangod sa balor at pagiging espesyal kala para sa dating Miss Universe Philippines. Nagtomat internet sa mga supporters rung sweet gesture si Dr. at nagpapakita si Gon it anang pagpalangga kay Rabia. Para yun may ginabantayan mga netizen rung mga ganap sa relasyon it Daiwa, kakip lang ang mga regalo at sweet moments nga gina-share sa publiko.
2: Balitang showbiz! Balitang showbiz! Balitang sports! Balitang sports!
1: Ang sanitary ka na at atong nga balita sports, ginagauma ni Gilas sa head coach Tim Cone, rumas ng pabasko nga line-up it Gilas Pilipinas para sa window with FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers sa Nobyembre. So kay Cone, ginagauma na nga posible makapagpahampang rupilang mayad nga players nga naghahampang makaroon sa Japan B-League ag Korean Basketball League. Dugang pa ni Cone, bukod na rin kapareha sa Asian Games, kung sinahiwagin ang pasuntan ng mga miyembro at Gilas Pool halin sa mother team si Japan ag South Korea ang magpartisipar bangod bukod ng sakop it a FIBA calendar no torneo. Kinispikar man ni Cone nga mabahuro pagsalig nanda nga makabalik po aro nga pilang mayad nga Gilas players para sa November window ag baka ang pangunman ro ang nga naturalized player nga si Benny Boatright. Sa makaroon ay una sa panglima nga pwesto ro Gilas Pilipinas sa standings nga may 4-4 win-loss record.
0: Samtang para magsaroon nga trending balita, ginakalingawan at mga netizen viral video ni Cassandra matapos na nga madakpan na nagahampang roana ko niya sa wago nga imbis nga magkatulog. Sa video, nagbakunokunong tulog ro mag-amak at mapanuhan nanda nga nadakpan yung sanda ni Mami Cassandra sa anda karon nga kalokohan. Maod kara naginangay lang si Mami Cassandra nga super makadaddy roana kanya baby girl nga si Adalia. Lewandagon pa man si Gon si Adalia kat ginbuo rong video. Pero kay Cassandra, makataliwan ro lewandagon na wala gihapon nagabago ro pagiging makulit at anang mag-ama.
1: At makaroon mga kamerkado sa detalye karat ato ang gabarita negosyo ginagauman man it Department of Agriculture nga maganaba rong produksyon ita agrikultura sa pangayawang quarter it dagon bangod sa pagag it El Nino. So naman kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. bastante para supply it pagal sa makaroon ang kaya pananda mamentenar rong presyo. Grip sa Carmania ita DA nga posibleng magsaka rong presyo at pagkaon kung magabuhay pa aro tagmagaabangod posibleng magdaba aro ani it mga lokal nga manguguma sa nagkakasarisari nga sektor sektor in agrikultura. Bilang aksyon, nagipagawig pa ita DA ro suporta sa irrigation ng binhi fertilizer. Ang kadiwa niya PBBM ug mamintinar ro supply ag makabulig ag napunggan ro pagsaka at presyo.

0: salamat gin sa kabuabo karong pizza nga ginbutang it aton kay news writer sa aton nga prompter makaron nga agahon. So man sa buli kita ng technical reportorial newsroom mag research department nagiban karon niyo sa merkado sa Eileen Maluloy on Vera.
1: Agka merkado Shane Flores masalit Radyo Merkado Aklan ang boses sa puso ng bayan.
2: Inyo na batian ang Radyo Merkado Balita Subo. Balita nga kamatuoran, balita nga masaligan.

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundong nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

merkado. Madamo kabala sa mga palamangkutanon na hanuhod sa mga serbisyo, kag programa sang gobyerno, kag sa iban pang mga butang. Luyag mo bala sang klaro nga impormasyon kag giya? Tutok na kag magpamati sa programang Serbisyo Publiko. Makakuha ka sang sabat direkta sa mga natungdan nga mga opisina kag ahensya, kag sa mga eksperto nga mga personalidad para sa imo kasanagan. Serbisyo Publiko. Kag karon, yari ang inyong mga public servant.

Maayong agaklan. Good morning, Western Visayas. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, nagamamati, nagamonitor, Subo nga aga. Welcome sa programa Serbisyo Publiko. Adlaw kita subong sang Martes. Petsa 13 na sa bulan sang Oktubre 2026. Pag mga kamerkado, no, we only have 73 days before Christmas. Ay, about the nilanggit. Excited na balang atong mga kamerkado. Well, mga kamerkado, no, sa mga kamerkado publiko na itong dira, sa Iloilo, sa Capiz, kadiri sa probinsya sang Aklan. Happy, happy Tuesday morning. Tani, nami ang inyong Tuesday morning. Nami ang sulod sang adlaw sang Martes. Sa mga merkado publiko naton nga may market day subo. Ane ginansyado na kamo, no? Or bisan hindi pag iya ginansyado nakaamat-amat na gid kamo. Siling sa nakaamat-amat. Well, until 9 in the morning kita nga magaililiban no, mga kamerkado kag syempre upod niyo sa Serbisyo Publiko Tuesday edition. Si Kamerkado Sarlene Maluloy on the line. Ano mga topiko nga pag-istoryahan naton subong aga? Ano ang mga latest updates nga kinahanglan no masairan sa aton nga mga kamerkado, especially sa mga nagapamate ara da sa sulod sang aton mga merkado publiko diri sa probinsya sang Aklan, sa probinsya sa Capiz, sa probinsya sang Iloilo. Na nagapamati, nagamsatanan natin yung mga public markets, ha? Iyadamo na as well as may araman kita, no, mga soon sa Negros naman, no? Of the Radyo Mercado Negros. Oh, imagine na, no, mga kamerkado. We're going bigger and bigger. Sabi ng bigger and bigger. Mga siguro mga after mga next year. Bilog na tanga Panay Island. Wow, grabe naman na

0: musical onge yaman na si Kamerkadong Sir Boa onto siling ni PBBM kay VP Sara. Ki ganya pa to si Auntie Claire Castro niyo kaya agin ni Monya press release ko no ang dapat sa ila lang a duha nga istorya. Well anyways no mga kamerkado speaking of PBBM. So trending no subong si PBBM si President Bongbong Marcos Jr. kay ginatawag na siya nga si Balde. Ginatawag na siya nga si Balde. Nga ano, mga kamerkado, basi mo tingala mga kamerkado nato dira sa mga sulod sa ato mga merkado publiko nga, ama na ginatawag siya nga Balde. Well, siguro partner, ipabati nato no. Ang part sa nging pahayag karasang aton nga presidente. Kung ano ang iya nga plano or ano ang solusyon sa aton nga gobyerno sa pagtama sang amo na gani na experience na nato niya gitawag nato niya Super El Nino. So ano ay han ang plano sang aton nga national government with this crisis nga pagapangatubangon sang tanan nga mga Pilipino. Wala ni ginapili. Pobre ka man, kubos ka man, manggaranon ka man, official ka man sang gobyerno, tanan kita maka-experience sang El Nino. So partner, no, pabatay na sa mga kamerkado natin ang pagbayag ni PBBM.
1: And part of that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to feel the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig. And it will be healthy even for little children.
0: Nan! Batian nyo? Batian nyo mga kamerkado? Siling sang presidente ta magbakal na kuno kita Balde. Imagine no? Mamangkuton mo siya kuno na plano sang gobyerno sabton ka magbakal na sing Balde. Kay need ko na naton makolek tanan ng ulan. So El Nino na gani, init na tiyempo. How sure are you nga magaulan? Though we have this kinakatawag natin nga climate change or maybe we will still experience no suno man to yas sa aton yung mga science expert even though nga ara kita sa ginatawag nga Super El Nino maybe we can still experience ang ginatawag nga pag-ulan kay kung guys actually diri sa provincia sang Aklan no I don't know lang dira sa mga kamerkado nato sa Capiz kag sa Iloilo kay diri sa provincia sang Aklan kung aga during daytime no mga kamerkado grabe ang init. Pero pag abot na sa hapon, tubtob sa gabi, or asagid gani aga-aga, nagaulan. Pag hapon o gabi, nagadaguob na, nagapangidlat na, tas gulpi nga mabuos ang baskog nga ulan, asa sa aga-aga. Pero pag daylight na, no? Pag mata na sang adlaw, mga kamerkado, grabe naman ang init, no? Grabe ang iyang balos, ang silak. So, maybe that's because of ginatawag natin nga climate change. So, even we are experiencing now the Super El Nino nga ginatawag natin. Parang daw nakitaan ko ganito halin paya kahapon sa kagabi. Nagagawa lang ganyan sa FYP ko nga kinakadlawan nila to yung statement ni President Bongbong Marcos Jr. regarding with the balde-balde. Sabi ng balde-balde, no? Kay if you imagine mga kamerkado if you're going to think, no? Gida? Papadalman, gidbala naton, mga kamerkado. We're asking the national government, particularly ang liderato, no? Sang aton nga gobyerno, kung ano ang ang konkreto ang long-term solution bala sang aton nga national government with this crisis na ginapangatubang sang mga Filipino. Naton, no, nga mga Filipino. Ano ayhan? Ang sarang nga maibulig or ano ang mga nakapahaom nga mga plano, strategiya kag bulig sang aton nga gobyerno para sa mga Pilipino nga kung mas maglala pabala ini nga Super El Nino. Hindi kita ba, hindi lang kita as in super good no maapektuhan. Though we can still mabatsyagan naton ang epekto, pero at least you know nga at the end of the day each one of us makambal no nga ara da ang government mag-back up katon. So ang dapat gid no, ang gusto naton nga masayran from our national government is when it comes to food security, for example. Kay ang tanan nga talamnan, ang tanan nga rice field, for sure mawad ang tubi, wala pa gani nagatama ang Super El Nino, tigo na ang tubi sa mga rice fields nato, ng mga farmers kanina nato nagabakho na. Especially kung tig-ilinit lang, no? The normal lang gidyang summer season. Nagapanghakol na to ang ato niya mga farmers. So what if, gid, tumama pagid, no? Mas maglala pagid ang epekto sang ginatawag nato niya Super El Nino. Hindi lang mapaang apanyempo, no? Ang ato niya mabatsyagan. Kundi, ang ato niya mga ipwel, ang mga source of water. Bala naton, for example, is may posibilidad no, nga mawad-an gid sang tubig. Ang aton nga rice field, hindi nakatanom to yung mga farmers naton. So, ang matabo, wala nang kita kanon, no? So, ayhan, mag-aangkon pa sang sufficient rice supply ang Pilipinas, if ever. So, wala naging discuss ang aton nga president. Ano ang iahimuon for the food security? Sa health, no? Sa aton nga mga Filipino, kay kung tuman kainit ang tiyempo sa Pilipinas, posible nga may ara no, nga mga magatuhaw, nga mga different health illnesses no ginatawag naton or ano pagid na nga sakit nga pwedeng magtuhaw due to grabe nga init aside sa mga normal nga heat stroke, heart attack, other mga heat illnesses kasi may magtuhaw pagid no. Ano pagid ang pwedeng mahimo bala or ginapreparahan sang aton nga government. So amo na ang gusto naton nga mabalaan. If ayhan may ara kita nga El Nino Task Force, kung hindi lang kuno magsala mga kamerkado during sa past administration, i-correct nyo lang ako no kung tama yung pagkatanda ko. Way back 2019 man niya abi, no? The new, Filipino faced the El Nino man. Pero, hindi gid man to yagid super grabe, no? So, way back 2019, under the Duterte administration, just correct me if I'm wrong, no, mga kamerkado. Sa mga kamerkado ito nagpamati dira sa mga public markets naton. During the 2019 El Nino, dira sa Pilipinas, the administration of President Rodrigo Duterte, may ara siya ng mga executive action sa ito, no, mga kamerkado, nga ma-address naton ang ginatawag naton nga drought, ang agricultural damage, kag ang severe nga water shortage, especially sa mga lugar sa nasyon nga makabigid man naton nga may ara gidya permit no nga shortage sang water. So swerte kung ari kita doy sa mga kabaryohunan, pero balaan nyo mga bubondi sa mga baryo kung Sige man niya init, no? Grabe man gidya ang init. Nagakahunas man na siya. So, during the 2019 El Nino phenomenon man niya ito natama sa Pilipinas, my memory serves me right, no, mga kamerkado, ang Duterte administration, gin-reactivate niya, tinatawag natin nga El Nino Task Force. May ara to yung kuwan ng ato yung gobyerno, natawag natin nga water shortage roadmap. May mga ginapatigayon ka itong mga water utilities accountable. Dapat tamtanan yung mga water utilities ka to can provide, no, to all Filipinos. Gina-make sure gito. And then, ginaprotektahan gito, priority gid sang previous administration ka to, ang agriculture kaga livelihood protection sang mga Filipino. So imagine, that's the answer nga gusto tani nato nung mabatian from our government. Subong, no, hindi nga hambalan kita or hindi nga i-urge ang public nga magbakal na kamusing balde para nga masalud nyo tumana ang ulan. So what if hindi mag-ulan? Diba? Hataga na lang kuno kita tuya pang filter or bulong. Tudloan na lang kita kung paano mag-filter, paano gamiton ang bulong para maging safe siya imnon or gamiton. Imagine, ang water is the pinaka-basic, pinaka-importante, no, mga kamerkado, nga kinahanglanon sang human being. Hindi ko na yung Filipino, i-human being ko na sang isa katawo, di ba? Kaya imagine, pag mata mo sa aga, gagamit kaya tubig, mainom ka tubig. Mahilamos ka, gamit sang tubig. Maligo ka, gamit sang tubig. Ma-prepare ka sang imo pagkaon, gamit man gihapon niya sang tubig, di ba? So, imagine how important it is. So, hindi lang siya basta mahambal nato niya, sige, i-collect lang naton ang tanan nga rainfall, rain shower, di ba? So, we're wishing, no? Or we're asking, or we're appealing to the national government nga tani, hatagan kita sang concrete kaga long-term solution para sa kung paano naton mapuligan nga mapahaganhagan ang aton nga pagpangabuhi amidst of this super El Nino crisis or phenomenon nga magatama, no, o na-e-experiensyahan na gani naton subo. Uy, kaluoy man kita mga kamerkado, umabsan tayo tubig, umawadan tayo tubig. Kaya that's the important nga kinahanglan nato. Kinahanglan gid, as in super need gid nato na siya. Well, anyway, so mga kamerkado, subo nga aga. Makipag-agungutan, no, sang aton nga Radyo Mercado Aklanti, ang aton nga NIA. So, dahil ang concern naton, ang drought, ang super El Nino, tig-ilinit, no, ang kawad-an sang supply sang tubig. So, primary concern naton, ang food, syempre. So, mga talamnan, ayahan naton ang mga rice field naton, paano ang mga irrigation system. So, we've checked with the National Irrigation Administration, with our NIA, no? So, ipabati naton na sa inyo later, ano man ang pagpahayag sa NIA, ano man ang mga himumuton, no, sa mga farmers naton with regard sa amuning phenomenon or crisis, no, mga kamerkado. Well, 3 minutos na nakaligad ang oras ng alas 8 sa aga. Ito na nga panumbalikan, matapos lamang ang pila ka mga short reminders. Kindly stand by.
2: Rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy ro aton nga tiyan. Makabulig sa atong